0: ito ang K5 News FM. Malarong pamansa 2026. Report! Report!
1: K5 Kevin, kumusta ni Dahamay Bayugan City hiton Agusan del Sur?
2: Yes, K5 Roger. Mayong buntag sa atong tanan, adi good man kita hiton sapit, hiton arena, hiton wrestling competition, han palarong pambansa 2026, didi ha Bayugan City, Agusan del Sur. Ngan hadirip may nga panahon, titikangan na ang semifinals, yan ang aga, ngan finals niyan nga kulup. Dito wrestling competition, K5 Roger, nakakuha na kita hintulong nga gold medal, ngan may ada kita tulog ihapon nga bronze medal. Ngan yan na, may ada pa kita pito nga entries nga nasasalin, nga maapi itong semifinals. Magdampangan ini, ma-gold medal match ini, niyan nga kulop. Bali- so, dako pa ito natin pag-asa nga madudugan kita itong mga bulawan nga medalya a wrestling competition. Mm-hmm. Kanina nautudlan akong report, ano na nga tuig, may ada kita unom nga gold medal a wrestling.
1: Mm-hmm.
2: Yan nga 2026, may da na natin tulo. So, may da pa natin pito nga nasasalin.
1: At least bisan so, 50% di da no, makakuha.
2: Oo, oh, itawon ito nga pito nga nasasalin nga aton wrestlers. Bisa naman laupat haira itong makakuha itong gold medal, maupay na unta. Kaya pag kaya na, ito na aton overall gold medal haul, 11 nga gold. Mm-hmm. Kung madugnan inihin tulo nga din upat, so makinsi, for lo menos, makinsi kita nga gold.
1: Mm-hmm.
2: Ang aton kabugusan ng last year, 16 gold medals ang nakuha ni Eastern Visayas. Natanan na ito nga event.
1: Mm-hmm.
2: So, kung makakuha pa kita hintulo di da wrestling or upat, makatorse or kinse kita. Pangin kita makadali pa dito ha dance sport, gymnastics, ng track and field, masobra kita hindi si size ng gold medal kontra nato nakuha ang last year.
1: So, may na pa, na, may na pa ba kuhan, event itong track and field?
2: May na pa ka kay Five Roger, tumtubo si Taga.
1: Okay.
2: May da yan ang aga mga finals, may da niyan nga kulup mga finals, ngan may da pa buwas si Taga mga finals.
1: Mm-hmm. So siguro ang mga relay hini, waray pa matapos.
2: Waray pa matapos ang ibang relay kay K5 Roger.
1: Mm-hmm.
2: Ako pa itaraposon hito dito itong kwam.
1: Mm-hmm.
2: Ngan a dance sport, bagin kita makakuha. A gymnastics, bagin kita makakuha. Diri patapos liwatit arnis.
1: Mm-hmm.
2: Bagin makadali kita dito. Di patapos itong table tennis. Bangin liwat madugangan pa itong medalya dito.
1: Mm-hmm. Pero yun nga mga waray pa matapos nga event, like ito, sigurado kita ito na wrestling, ano? Kaya naging dominante gihapon at that last year. But iba nga mga event, may na pa ba natin di na maga, naka-gold kita, di na naglabay nga palarong pambansa?
2: Ininwaray na makuri kita chan sa K5 Roger itong mga team event, mga ball games. Basketball, volleyball. Although mayada kita duha nga nakasulod ha quarterfinals.
1: Mm-hmm.
2: Itong basketball girls secondary nakasulod hira ha quarterfinals.
1: Mm-hmm.
2: And elementary boys basketball nakasulod gihapon na secondary. The rest waray nada.
1: Waray na.
2: Mga ball games.
1: Okay. Pero itong chance siguro kuhan ha mga bisan nala silver itong girls basketball. Possible ano?
2: Harayo ka K5 Roger.
1: Badaw.
2: Okay, itna ni salin na ito didan mga powerhouse.
1: Mm-hmm.
2: National so, Capital Region, Western Visayas, Calabarzon, Davao Region, amoy mga magkusog ito. Ang mga team events.
1: So sumingani nga quarterfinal sa 4 con na ini. Ano na ini? Diri pa ini crossover ano. Bali wawalo pa nira.
2: Top 8 ito, top 8.
1: Top 8 oo.
2: Katimahan elimination round. Kay tag-upat man ka bracket. Ang kada bracket, kinukuhaan hinduha.
1: Mm-hmm.
2: Ma-intra na ito a quarterfinals.
1: Ayan.
2: Kaya pag-intra quarterfinals, knockout games naman ito.
1: Oo. So, do or die, yan na.
2: Do or die.
1: Oo.
2: Katapos,
1: it kalaban.
2: It kalaban, it mabugat, ada goodbye.
1: Ada kaya, sigurado kita, hindi na nakaperdi ha-iran in si Aramut, ira kalaban niya at quarterfinals. Ha-ira bracket.
2: Ito, kay Pepe Roger, kaya kung di na kahit mo bracket, nag-number 2 ka, kahit mo bracket, pabugat kita mo kalaban kay number 1 ito ang kaloyong bracket.
1: Di rin nga yung game cross fight like ito na mga basketball din, local lang. Di ba pag duhang

0: bakit eh?
1: Crossover. Pero
0: A crossover.
1: Pero
0: Oh, tapos
1: quarterfinals.
0: Pagkat ko naliwat sa semifinals, amo naliwat ito number one na kaloyong ang number two didi han bago nga bracket.
1: Ah, okay. So igro cross match gihapit duduha lang nga bracket.
0: Yes.
1: Ada kay mar kanay mo kontra ang mga makusog.
0: Amo na mga banggitan na ito kay Pep Rodgers. Salit. Pinahang lang gun, nga magna number one kay mo bracket, kung man hit preliminary round.
1: Ada kay ba, laliwat na nakaduklat la, amo nga mag number one. Oo.
0: Possibly gihapon ito kay Pep Rodgers.
1: Kay kita din kita na expect nga mapiperderahin sugod doon in CR. Imagine an 85-5 oh na tong score siya nga game. Magaduro na ito.
0: Ano ito, taga farm ato ang kalaban na kay Pep Rodgers.
1: Mamay kala ito. Di kita ito na-expect. Makusog ko dito. Sugod nga nito nga klaseng paglatak. Baga, harus ato, si rin pa nalalabsit kumbaga ko ano. No?
0: Amo na. Pasungkaan.
1: Amo na. Oh, mamay kalat ka na ako ito nga abanti. Pamati ko.
0: Juan Mangod na kay Pep Rodgers. Pagkita ko ang score, anong kasugad din eh? Nga 80 man ang lamang. Pagkita ko ang kontra nga barm, sering ko, amo gada na nga masusugad. Intawon, dere lapag kuan hiton mga atleta hiton barm, dere may lahirang nilinatakan di, bisa na ano nga mulay.
1: Dere nakafocus sira hiton mga kuan na da, mga mulay or atlet, ano, high sports. Dere nakafocus.
0: Mga kay Pep Rodgers.
1: Kaya ito, score by free throw lad to.
0: Napausa nga na ako nga 5 lang era na score.
1: Amo, ba yung mga pre-throw lad to kay Kuan, inin si Rimpa Puwaki man.
0: Amo. By the way. Or bangin, ginpabayaan na lang, ginpa 3 points ang katapusan.
1: Amo na. By the way, kay 5 and Kevin, tuwala na ako naman din ito na wrestling match. Ano? Naging controversial ito na wrestling match after nga maghatagin red card ay ngadtuhan coach siguro adto na NIR.
0: Oh, may naging restoryahon nito didi ka kay Pep Rodgers. Na may daw sa nga coach ka may daging buhat nga diri maupay sa igin ban na iya.
1: Gimpapa walk out aniya player.
0: Awas ya.
1: Kan mulay.
0: Kay bangin siguro na diskontento. Duwa kasi pagi ni ka kay Pep Rodgers. Kung nakikitaan hiton referee nga ma-coordinate kabutangan hit usang wrestler, yet may stop. Itikadong nga pahagihin eh, kung ikaw it nagmumulay, kung hindi mo inaabat ka, di ka na magkakagiyos, matitilo ka na, matap ka hiton mat.
1: Masurinder.
0: Para mag-break hiton referee.
1: Surrender na ito?
0: Nagig up ka rin yung kabutang, kaya di ka na nakakaginawa siguro.
1: Kaya importante ito din. Otherwise, bang, yung ka... mag-call lang nga masiring kang kaya ni matapos tigda ka mag-collapse.
0: So, kaya siyempre, kung atleta ka, magpusog ito yung fighting spirit bisan ka na kinukurean. Pero kung hapag kita referee, kinukurean ka na, i-break ito. Kaya hatagit puntos ng tiyotin mo kalaban.
1: Ayan. Break lang ayan.
0: Siguro, nagreklamo hiya, ito nga coach nga, hindi pa magkinukurean ito akong wrestler. Kaya ano nga, iahatag net puntos ng tiyotin kalaban.
1: Mula liwat.
0: Takay discretion ito, hit umpire.
1: Pero danay liwat, diri halata ito pag-uugop ito umpire, no? Kaya pwede hiya bisan baga diri pa nakalak, gin kukuha na, gibre-break.
0: Possibly it matabo kay Pep Rodgers.
1: Kay unlike ito na boxing, ada nakakaadahin na no, kung sugad imbis nga knockout, masiring nga napalinda sila.
0: Amo na.
1: Dari gini ihapan eh.
0: Balita. Masunod lagi hapon tinatawag na human factor.
1: Amo na. Oo. By the way, ha, boxing, waray laban ito na Evra?
0: Kung pag-monitor, tikang hanamon ibang reporter, han K5, sugad-sugad nga maluya man ang Evra, waray napakantuhan semifinals.
1: Badaw, ano. Ano nga pabayugan city ito na boxing?
0: Wari ako pagkakuan na ka K5 Roger, kaya usually, nagaging upat kaadlaw, dito ako ang main. Patinay Sports Center. Amo nagkilinibot-libot. Yan na pala pagkagawas dito ha, Patinay Sports Center.
1: Kaya
0: may particular
1: no?
0: Nga mga sports nga iging destino kami, pag-cover.
1: Oo.
0: Amo nga ni, nga katimak ko lang din, mag-interview na aton mga

0: dalis ka kulup, in mabiyahe ako balik nadto kay i-assign na ako ni tibang nga mga live streaming iton volleyball ngan basketball.
1: Itboxing ko no adag hapon kay bagay nakabasa kita siguro adag hapon. Malakat ka naman ngayon. Ba tawag untak nga dito na ako na patun. Ada poblasyon din na ito na Bayugan City.
0: Di pagkada ko. Siguro mga 1 hour pa ko didi kay ginuhulat ko pa didi ang ibang tulong gold medalist. Ano ako na interview, ang bronze medalist pala. Coming pra tipakadi pala ang tulong gold medalist.
1: Ayan.
0: May nabulig na iningayan kay Pebro Jerry Tresling. Kung human na ni mo event, maupod ka lagi hapon nga, dito tub-tub ko man ng competition, kaya nag-a-practice man, nag-warm up.
1: Mm-hmm.
0: It, di so ka rin basketball nga, pwede ka lang mag-drive-drive, bisan ka lang mag-usahan. It, a warm up at wrestling,
1: mapakastigo ka.
0: Kapanta.
1: Mapakastigo?
0: Oo, magdudulong gihapon ka mo kung taloy.
1: Kung good nga, inin, ima-match up anay, hiton, kuhan, hiton, usagyap na player.
0: Correcto, salit. Mm-hmm. Pinakakadila gihapon hira para samtang naguhulat hit bout, it usa. May niya ikaka-sparring, kumbaga. Mm-hmm.
1: Purbida kung malisgrasya, di lugod makagmulay.
0: Pero kay pag-aaram na hirit mga drama-drama nga hira, sparring.
1: Mm-hmm. Oo. Lugar mapakastigo kay kumbaga manok, di ba? Kumbaga habulang. Iton iya ka ko, namot king kakastigo para mga mahara iton namulay.
0: By the way, kay Five Roger, nag-issue na yung statement ang DepEd Region 8.
1: Mm-hmm.
0: Kay mayadahan to more or less 30 ng mga atleta ng Region 8 nga didahan second day of competition, nanulol ang mga tiyan, nagkamayadahan diarrhea.
1: Mm-hmm.
0: Tinuodad to, nga may nasugad nga panhitabo, kay subay ang initial nga investigasyon, Provincial Health Office, siyempre, gindadaraman niyo tiyo pagkaon,
1: mm-hmm.
0: nga to hito ni stadium. Takay di ka man pwede kumaon kung nasiring na dito mga organizer. First call for Kuan. First, second call. Salit, kay mapaso pa man nga nakapak, bangin ang panos.
1: Nagmumoist, ano?
0: Tapos, yeah, pagkauna nila, siyempre, hindi na inaabat na nga di rin maupepan lawas itong tao.
1: Mm-hmm.
0: Pero nagsiring kakulop, nga di rin so ato na address, nga waray kapiktaran ira mulay, nagpakamulay lagi hapon.
1: Mm.
0: Di lang ako kita maaram, pagod, nagpakamulay, pero bangin na iba na nira performance.
1: Tama, tama, no? Kaya siyempre, may nanim ginaabat, kukurin ka ito na yung performance, di ka nagpipersa. Badaw, ano?
0: Pero natural la ito ka K5 Roger, mm-hmm. diri la ito Region 8, and may ada gihapon ito sa ibang region.
1: Mm-hmm.
0: Na-highlight lang region 8 kay 30 katao.
1: Amo. O okay, kung talaga mga panusan gin-serve, nga tanan daw ito, mapiktuhan.
0: Mga tanan, oo.
1: Mm. Tamagod man na akong magapag-analisar.
0: Tungod lang ito kay natuom.
1: Mm-hmm.
0: Takay mapasupasuan ito mga venue ka kay Five Roger. Siyempre, kung dito ito track and field nga event, iyo pagdadoonan iyo nakaputos nga balon,
1: nabubulad.
0: Papanos ko dito.
1: Nabubulad.
0: Mopay man kung parehas itong basketball, secondary boys, ka naka-aircon.
1: Mm-hmm.
0: Or kung dance sport, ka naka-aircon. Obvious, ang pamangkulok na rin mapanos.
1: Mm-hmm. Pero ano nga mga pagkaon itong sugod pang breakfast is siguro most probably di na mga kwanla,
0: bunay, hotdog, karne. Amo ko dito.
1: So posible magpapanos di na itong kanon.
0: Kanon. Paan makuro ito kung siyempre nag-aapor agin burot agin butang dalang atanan yung sa sudlanan.
1: Mula. Oo. So, kuan ini anyway, maupay na lang baga waray magrabihi ano.
0: Waray. So far kay K5 Roger. Mm. Nganit na kakaupay dito kay K5 Roger. Naghimo irain mini hospital. Di namin si Metligirit Stadium.
1: Para
0: exclusive la parit mga atleta.
1: Mm-hmm.
0: Ngan labot la ito nga mini clinic. Dito ito nira provincial hospital. Nga 200 meters away la, tikang ito ang complex. An usa nga building, igin devote God para lahan mga atleta.
1: Mm-hmm. So malaksi ito pag-servisyo.
0: Malaksi ka K5, mm-hmm. bro. Very organized actually ka K5, bro.
1: Uh-huh. Pero kung may balita kanina, no, Durante, ito na ito na mga balita update, tikang dina, nga baga maupay itong impression han mga tao nga na ito na pag-tratar nga na lakip na ito na mga binyo ha Agusa Dilsor. How true? Hey mo, ano team impression?
0: Maupay ka kita, bro, Jer, actually. Parang gin-seminar din ito mga tao.
1: Uh-huh.
0: Nga tanan na good morning, na maayong hapon, hay mo.
1: Uh-huh.
0: Tapos di rin makurit pagpapakiana. Nganit nakakaupay ka K5, bro, Jer. Ina kang intututuan kung may naman mga pakiana.
1: Uh-huh.
0: Bisan it, ambot la, may mananhikuan nga nag-overcharge yung pamasahe. May uh-huh. nagadya po na singabot.
1: Uh-huh.
0: Pero so far na akong experience, may napanganin na sir nga, okay nito sir, kunwari ni mo sinsilyo, kay bisita ka man.
1: Amot ba upay?
0: Nga na nakakaupay, Roger, haluag mang gunin nga Capitol Complex.
1: Mm-hmm.
0: Adit ni Dait ka naman nga mga venue. May nalibring sa kay, may tagpipin ng libot-libot ng mga electric tricycle.
1: Mm-hmm. Libring
0: sa
1: kay?
0: Tapos nearby town, may dalimat libring sa kay, ng electronic bus.
1: Ba, may mga tatakla nga libreng sakay.
0: May tatak ka tarpulin, libreng sakay.
1: Amot nakaupay kay makakapara ka.
0: Amo. Salit pagkakagabi may manira sinisiring nga Technopark.
1: Mhm.
0: Marisyo-risyoan dito, adtot dito mga pagkaon, mga souvenir, nagbubugiyo ti tao. Kay libre man hirit pagkadto. May man libreng sakay.
1: So, saan magtatapos ini ka K5 Kevin? Ito na palaro.
0: Buwas itong aga, tub-tub na liton, tuamo itong mga finals.
1: Ah, okay.
0: Masit ko lo, paray na hinimulay, labot lang kung may damag request nga mapahuway. Hit Domingo, waray na good games. Relax na relax.
1: So, saan it closing? Closing ceremony.
0: Ito nga Sabado, hit Sabado ko lo, ngan morning hit aga, igindibot ito para makapropasyada itong mga atleta.
1: Mm-hmm.
0: So, pagka Sunday afternoon, mm-hmm. mga alas 5, alas 6, Amonet closing ceremony.
1: Ah, okay. Pero
0: ikita, mangunguli na kami nga titabuntag sa tag sa nga mother station itong timprano at Domingo at magahon. Mm-hmm. Kaya waray naman murumlay, pahulat uh-huh. na lahat final medal tally.
1: Mm-hmm.
0: Klaro naman ito kung ito magna number one. So, more or less, magkakabalik na kami. So, ganda ko, itakon estimate. Ada na ko takloban by 9 p.m. Domingo ng adlaw.
1: Mm-hmm. Sabay na lang din dahit mga kuan. Bahay na dahi... kuan, may na mga politiko nga da, nga baga nagpasyada.
0: Waray ko pa nakitaan ka K5, Roger. Didahan mm-hmm. opening ceremony, nakabati ako nga mapakadahi Mayor Monmon. Oy,
1: mm-hmm.
0: ang kalbayog. Pero, han... Pulukmanan pa rin. Dida palang morning... Nag-issue yung memorandum ang palaro organizer, waray maupod nga politiko didet delegation kit pagparada.
1: Pero nakadto baga kumita kita din ito na usang account sa Facebook. Nga baga nakadto, hakuan na, agsur.
0: Pwede la didalan assembly area.
1: Mm.
0: Pero kung nasulod, dali na pwede. Labot lahan, unhost team.
1: Mm-hmm.
0: Waray ko din pa kuan, waray ko din pa salida ng mga politiko ka K5 Roger.
1: Okay.
0: Kaya nadiri hirang ang makuluran in politika. Labi na yan ha, na mainit at bangayan na social media, han, kadiliman kan kasamaan.
1: Mula. itong ko latin din eh, dapat na re-recognize gyap ang mga politiko. Kaya nirin ang tanan ng mga politiko is... nabulig hiton mga athletes kay may da iba nga pabayala diba matagal na hindi budget okay na without any ano mga paghatag naman lang moral ganito mga kabataan
0: e Mayor Alfred nakabati ako nga nanahatag hintag 1,000 nga tanan ng atleta hindi na nira pagkaabot ka di
1: okay mupay siguro guti ay lot 1,000 ka K5 Kevin.
0: Amo balita, pero kay... pero ang mga taga-takluban lang, tunay man daw mo yung taga-takluban.
1: Sa bagay.
0: Oo, ganang taga-urmok man.
1: Takay guti, ay lad to kung mga tag-1,000 lang. Dapat mga 10,000, pakit man eh.
0: O, bangin, bangin nagsayo pa nagpamati. Mo pa yun, ako nagsayo pa nagpamati. Mo pa yun, ako
1: kulay zero. Wait. Kay kung 1,000 ba daw, kayat ni ka K5 Kevin, di na pa na ganit ka ng taga-takloban la.
0: Sana all.
1: Nakurat siya ka. Sige. And anyway, kakipa by Kevin. And siguro, ay pag kita, malapos good kita din ito mga previews anong gold nga nakuha ito Eastern Visayas. And latest, Didi, nagkakasunod ito NIR nga ito Eastern Visayas. Number 10. Correct. Ito, na top 10 gihapon. Ano niya place and ranking?
0: Ang 2025, number 10 kita. Ito nga NIR, waray pa man ito, unang palaro. Yan na pala ito.
1: Bago ini.
0: Bago man ito, ang Negros Island region.
1: Pero nakikita ko, dominante ito mga Visayas region.
0: Amo nga ni, kay add to top 5, ito ang Western Visayas, ngan Central Visayas.
1: Mm-hmm.
0: Dapat nga ni ito na Western Visayas, maluya ito kay katungan ni rang mga athlete nabalhin naman adha Negros Island region.
1: Mm-hmm. Oo, good.
0: Pero maharap na kita tikang panuna nga itong Western Visayas talaga na concentrated sa sports.
1: Mm-hmm. So din niya ito actually inin pupwede ka dito lugarin kay waray good mahipokus good din na maupay kay bisan nga ni dito late academic inibang akuan academy in nagluya yan na diri na sugod ka agresibohan unang panahon itong pag-train.
0: Pero damot nila mga atleta didi, iningani nga mga medalist nato na wrestling, nga tanan ito tikang LSA. Pati gihapon na nato mga medalist ha, track and field, aros ka tanan ito tikang LSA.
1: Mm-hmm. Okay. Sige, kakipay, Kevin. Go ahead.
0: Sige, mabalik nila kita niya, no? Itaton, darunan mo pa nga mga updates. Ganito na itong mga post. Dida ha, aton Facebook page. Ikang dini ha, Prosperidad, Agusan del Sur. Karoon kita liwat magpasalamat ha, aton mga sponsors. Tira Northern Samar, Congressman Edwin Ongchuan, Governor Harris Ongchuan, Lieco 2, Lieco 3, Toyota Tacloban Leyte, Sibiu Hotel, Provincial Government of Samar, Provincial Government of Northern Samar, nganhan St. Paul's Schools of Professional Studies. Salamat tanyo. So, awali pa nga yan. Siyempre, ang print options. Para niyo mga sublimation nga uniform. Kantoan niyo itong print options. Parang palarong pambansa 2026. Ini ka K5 Kevin Susana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siyudad ang Tacloban, ngan bugos katinirangan Visayas, K5 News FM.
2: Direkta mula sa Agusan del Sur, narito ang K5 News FM. Palarong pambansa 2026. Report!
1: Damang salamat. Kani ka na ka K5 Kevin Susana. Pero kadlaw gihapon niya ang mga diri man bakasyon na kundi usa inin mga ka K5 nga obligasyon ito na tawagan trabaho as a media practitioner and sports enthusiast. Alas 8:27 oras gin padangat haton na Klinika D3 Bio da Superfood Supplement Mighty C di Alkaline Vitamin C naghatagin extra nga proteksyon naton lawas nagpapakusog ito naton resistensya nga na immune system. And of course, Klinika DTX 500 makusog nga pangontra ito na high blood pressure. Good morning, Anay. Kadikan GP Casal. Maupay nga morning, Sir Roger. And so, man, Juna Kaga Kayubit. Good morning po. Waray pa man kamuha radyo. Oh, napakyan na niya. Waray pa man kuno kamuha radyo. Ayan, waray pa. Oh, itipig lang na ito na radyo nila, ha? Sulod gunoin silofane, siring ni KK5 Robert. Kaya mabalik kami gilayon nga takna. Hino pa. Uy, didihi KK5 kagawad Rican Yesu, ha? Kumusta? Diri ka mamamatron. Oh, ay, lotit patron din sa Tacloban. May daba? Siguro buwas pa at may ada. Mabreak ka na kita kadali mga KK5. Mabalik ka niyo taramdan na Foro de los Pueblos. Dali ulang piranga, pahinom dom. Stand by. K5 News.
3: News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
6: Hingiya pa ninyo ang mahusay ngan garantisado nga tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform, ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, hindi in garantiya, and print options Tacloban, namumutang, Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan, and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number, 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
7: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
5: Gusto mo ba na catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
8: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakadto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilhon kay harani la K5 News FM. Kayo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
9: Prigwas Marketing and Marble Supply ay nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
10: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bay ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga BetterHelp Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. BetterHelp Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Overo, Kalbayog City. BetterHelp Pharmacy, Downtown Kalbayog, beside LBC.
11: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
10: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga partners
12: pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
13: Higin pa may maruhan, Liceo del Verbo Divino Incorporated, nga hirain na karawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027. Ha mga basurod nga course offering, pre-elementary, elementary, junior high school, ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
14: Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
15: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
16: Para sa malinis na dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa malusog na tay.
17: DTX 500.
16: Ayon sa mga eksperto,
17: ang DTX 500
16: ang may pinakamataas na antioxidants
17: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
16: DTX 500.
17: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako dahil si Zyro, kusog kayo kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
17: Papalit sa mga butika.
16: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
17: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
17: DTX Beauty Soul.
19: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
17: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika.
20: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
21: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold.
22: Eye Care Gold.
21: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold.
22: Eye Care Gold.
21: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
23: Extend Food Superman for Men.
24: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
23: Extend Food Superman for Men.
25: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, ga, gabasa na naman.
25: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani.
26: Kabaho-baho pa!
25: Always nagabasa?
26: Kag nagabaho ang kilikili?
25: Mag-Clinical Deo Fresh!
26: Para sa maputi at mabangong kilikili!
25: Clinical Deo Fresh!
26: Nagabasa na naman bala ka!
25: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
26: Clinical Deo Fresh!
25: Para sa maputi at mabangong kilikili!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
2: Foro de los Pueblos!
1: Alas 8:38 na mga ka-K5! Pero na lang ka minutos, magtatapos na ito na ito na taramdam. Ano na lang niya, sobra 10 minutos na lang. Tila sinasabot ito na panahon ano mga ka-K5. Labi na kay last 3 days. Magtatapos na itong bulan ito na Mayo. At Mayo ang itong himurasak ng mga bulan. O himurasak nga bulan, may tungod kayaan itong mga Piero Piesta, mga pag-ani, katmunga ito na mga fruit-bearing trees. O damo itong mga okasyon. Dito na Flores de Mayo, itong Santa Cruzan. Makita ka mo itong kamarisyo, kaya na itong kada barangay, kanya-kanya karisyuhan. May tungkol ito na kapiestahan. Sa magtatapos na, masulod na liwat ito na bulan, Hunyo. Karisyugan gihapon itong bulan ito na Hunyo. Kaya ni ko na itong bulan, itong damo, itong mga ginakakasal, mga kakifay. So bueno, kaniyo na ito nitong istoryahon na no. May pag-isumpa ito na kaso. Kaso nga ni kan Idol Robin Padilla. Nakita nga niya ko kan kaki-5 Robert. Nanunumdum gudaki ni kan kuhan Idol Robert Robin Padilla. Balita o ano. Hi Robin Padilla, naging sikat inin, may tungo dito na iya pag kahilambigit. Nahilambigit ya, itong pagpapalagiw, gani kan Senator Bato de la Rosa. Kakulop, nakulot inin, naging controversial, ito niya pahayag, may pag-isumpa itong force major. So may da kaso nga sasampa nga ni kanin Senator Robin Padilla. Nasinghira, kaya no kuno pag sampahi. Kay wari man niya gimbuhat, nakig sabay man lak kuno hi Senator Bato de la Rosa. Pero maram kamo diri nato ni kaka pausa. Kaya nung abubo iton pagkita, iton mga ordinaryo nga mga mulupyo, asistima ito nustisyahan na Pilipinas, mga ka-K5. Kay kung pananglitan, inin ordinaryo lang ang tao ito na nagkakaadahin sa'yo, malaksi. Malaksi pa kung para ito na kidlat, sirimpa. Itong pag-aristo, nga nagmit ini nga gimpre-preso. In fact, nakumita pa nga ni kitang balita, no? Nangawat lang lubi mga ka-K5. Gingkasuhan, takay pumalagyo anay, pera katuig, mga 20 katuig gada nakitaan, napriso lagi hapon. Imagine ha, lubih aging pangawat. So, amoy ito, kung ordinaryo nga tao, malaksi pahakidlat itong pag-aristo, nga dagmit ini nga napripriso. Pero kung itong nagkakasala in may puder, usang nga magbaralaod, senador, mismo itong Senado, amo itong nagiging dako nga kuta o taguan. Ito nagtatago din itong balaod. Ito na itabo mga ka-K5, nga di kan Senator Ronald Bato de la Rosa. Didahan itong Mayo 14. Habulig ni Senator Robin Padilla. Iniin garapalan nga gimbastos mga ka-K5. Hahudikatura, no? A justice system ito na Pilipinas. Kay maram na itong senador nga gindadakup adihi Senator Bato. Kaya nung waray pa inin nira ihatag. Gimpapalagiw. Imbis nga nakada Senate Protective Custody, dapat nakakustudiya ito na Senado, dapat niri gipapagawas. Di ba? Yan na, pirit nga nag-uhugas ito ng kamot. Di na ito pagsiring, ano? Nga nakisakayla. Hindi la rusa. Di na itong sarakyan ni Senador Robin Padilla. Mahitungod kay waray kuno ini na sundo. Pero, ini nga mga palusot, iging guba ini dito ng investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG. direto na didahan kitaon ano, imbestigaran itong kuha CCTV. Klarado mga ka-K5 ba? Klarado itong pagpalagyo ni De La Rosa nga planado nga naging bugos ito ng operasyon kay mga may puder rin nga tao ha? Kaupo dito may dapat backup nga sarakyan nga registrado mismo nga dito na uncle ni Padilla ang taga Angeles City, Pampanga. So ito na paggamit mga ka-K5 ito niya Deputy Chief of Staff nga retired Colonel Jane Robles. Ini din ni mga ka-K5 in nagpapakita naging gamit pa ang pundo nga nitong makinarya ng gobyerno para makapalagiw ang pugante nga nato mga krimen ala kontra hiton crimes of humanity. So ito masakit lang din nito na kamatuuran mga ka-K5 and di rila ipadilya. Amo ito nakasayupin din ni. Kaya itong bugos nga mayoriya itong Senado, hailarom itong pamumuno ni Senate President Cayetano. Amo ito nakasabuatin din ni. Matapos gamiton ang physical nga butos ni De La Rosa para mapatalsik si Ana ay Senate President Tito Soto. Kin buhatan man yuriya ang konsepto nga protective custody para balabgan itong pag-arestuhan in BI. Nga haluyin itong opisyal nga pagbasuran Supreme Court, hapitisyon ni De La Rosa, yan na, pirit nira. Naging babago itong patakaran itong Senado. So, hapitisyon ni De La Rosa, gin, kuan manggo din, gin basura itong na Korte Suprema. So, yan na, itong Senado. Itong babaguhon itong sistema through itong pag-amindarhan internal rules para tugutan ni De La Rosa nga bumutos ano, samtang nga nagtatago. Mamay ka lang itong mga kakipay. Kung natunin din ni babalansihon kay ano nga gimpalusot nira binahasinan para i-surrender. Yan na. Spirit liwat nga papabuligon din itong mga deliberasyon durante itong mga sesyon pagbutos kung may burutusan samtang nagtitinago. Kaya ano nga diri nala ni Rainin Pasorindero. So, inin dapat ipasabot itong Department of Justice, Campanilla. Ngan iton iya mga inin urupon iton bugat ang Presidential Decree 1829 o ang balaod nga obstruction of justice para mga opisyal ito ng gobyerno iton pag balabag han sugad hini ano nga inin may adadarak po ni mo pagpupod nga may adahinin pinalidad itong pagkapreso. Kundi may kalakip gihapon ni gihapon itong delikado no? Obstruction of justice maram ko mga ka-K5 and di rila pagkapreso itong pupwede nga pinalidad ala kontra itong usang opisyal kundi lakip na gihapon hindi niya itong perpetual ban ano o pagdiri kapakalingkod o pagkaputihin mga pwesto dito na gobyerno. Dapat dakpon ang sampahanin mabugat nga kaso. Itong mga nagkaput kan De La Rosa, kalakip na itong mga eskalawag itong Philippine National Police. Naghatag pa daw kuno inihin proteksyon nga nandun mga lisensyado nga mga pusil ito de senador. So hapag atubang kaso la kontra kan Senador Padilla, ini and maupay ni nga katikangan. Pero ito na katapusan din ni nga kadaugan dapat din ni ano kay mga senador din ni mga ka-K5 dapat magsusunod diretong balaod. Oo. Waray nato rin din ni gin uugupan na si Rimpa kay bisan hin o inindin ni itong pakyanhan mga ka-K5. In talaga masisiring nato rin din nga inin diri maupay ito na gin buhat ito ng mga senador. So, kung mapakiana ka mo, nga, tama ba? Nga, atupagon itong politika itong mga senador? Tama ba nga mamumulitika itong mga senador? May na ba hinibalan si Haira? Kay natural la, nga kaparti itong senado itong politika. May tungod kay mga senador in mga elected official ini. May da kanya-kanya nga panindugan, partido, may da kalugaringon, agenda, or maybe haira la, ano, kaklase ito na agenda. Pero ito na mga pakianan din, in tubtuba nga in, ano ba itong suklanan itong politika ito natin mga senador, mga ka-K5? Ha? Ano itong suklanan? Kay kung itong politika yung gagamit para maghimo himbalaod, magdebate ha palisiya, nga tindugan itong boses, itong katawhan, normal ito ha demokrasya. Pero kung nahingangad ito na personal nga away or power struggle, nga itong pagbalabag at trabaho itong Senado, amo na ito nagiging problema mga kakipag. Kadamot Pilipino yan na ito napakiana. Kung kay ano nga mas mapasupa itong agway itong politiko kaysa itong pagresolbar itong mga problema. Problema ito na taas ka presyo itong mga papliton. Problema itong baha. Kakulangan ito na trabaho. Nga iba pa nga mga pangunang problema ito na itong nasod. So, itong expectation natin nga dito mga senador, na-expect itong tao para itong paghimo itong mga balaod, and of course, oversight na paggamit ito na pundo, ganitong pagbilingin solusyon ha mga national issues. Amuntay na itong bubuhaton tatong mga senador. Nawawara ini, kaya nira oversight nga poder. Iba itong iraging lalantaw, mga ka-K5. Sanglit, diri mang good, maano, diri maraot itong politika, ha, Senado, mga ka-K5. May tungod kay kaparti ini talaga itong demokrasya. Pero unta, mga ka-K5, itong politika, in para unta itong mga Pilipino. Diri politika para ha, kalugaringon o personal lang nga interes. Samtang nga an iba, and pera nga mga opisyal, in nagaagway, nagpapakusog itong kampo, pero itong ordinaryo nga mga Pilipino, in panayon liwat nga nagkukuri, itong paginitaas ang presyo, nga kakulangan itong servisyo mga ka-K5. So, ang Senado, dapat arena ini, lugar itong solusyon, diri entablado ini mga politiko. Diri ini entablado itong politika, nagiging mapaso in talon mga ka-K5, itong agway di niya Senado. Samtang tipara ni itong impeachment trial, gani ka na Vice President Sara Duterte, expect na lang kita itong damo nga aksyon. Drama lakip na ito na comedy ha Senado. Mga salida inin mga ka-K5 video Senado, di ba? Makakita man kamo. Di ba ma-aksyon, ma-drama. Siya na to na aksyon, drama. May ada comedy. Ha? May romance gihapon na kuno na si kompleto hindi ito Senado mga ka-K5. Bagay inihin archivehin mga movies. O, ang pagpatakas kang bato, action na ito mga ka-K5. May detective story pa siguro. Problema in itong science fiction, no, mga ka-K5. So, anyway. Para na bagod kita oras, pero ito dato din he, masisiringasan na inin nga mga senador, ayon na niyo paggamita ito na politika. Makurin din ni magdininipinsa gamiton itong pagiging abogado. Kay makuri itong tatamayon la andiri mga waray background hin advokasiya. Waray background hit balaod. You know what? Diri po pwede nga masiring waray background itong balaod. Kay nga tanan dapat maaram itong balaod. Although makuri itong pag abogado. Pero may daliwat abogado nga nag-inabu abogado la, ha? Oh, wari na kita oras. Sa ganito natin mga ging kaurusa, yan ang K5 Kevin Susana. And of course, the engineering department, K5 Ray Varona. Yan ni Idol Robert Ruben Garciano. Ayan. Amo good din. Basta gumius nga ni Pumaso. Amo na good nga taran it pamahong-pahong. Nakatak-in itong bado nga gamit at mga G-cards. Aray, Rubin Padilla na good din eh. Bueno, thank you so much. Ang araw ni KK5 Edward Sanyagan. Ako'y KK5 Roger Tilana para ang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban ng Bugos at Sinirang ng Visayas. K5 News FM.
0: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500.
8: Mapali sa mga butika.
9: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na-inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
9: I agree.
11: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
9: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
11: Mm.
9: Impotence o sterility.
11: Mm.
9: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
11: Makahimog bata.
9: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
11: Monelison. Sayon ra man, Sir GP, kung sperm count ra man ang problema.
9: Gusto.
11: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
9: Kadaghana.
11: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
9: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
11: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
9: O kana.
11: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
9: O ba?
11: ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o MITC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
8: DTX 500!
10: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayogin. Makakapsula sa usaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
8: DTX 500.
12: Mapali sa mga butika.
9: Usahay dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Correct. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, basin ang babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
11: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, nahibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
9: Kana nga damage dok resulta tungod sa bisyo sa manang pag-inom, pag-alap,
11: sigarilyo,
9: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala giinom og DTX 500 ug MITC. Isip superior source of antioxidants.
11: Unya sa manag asawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa JP ba?
9: Oh.
11: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o MITC. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo, Sir JP? Muinom, manigarilyo, magdruga.
9: Kadaghan.
11: Nga, mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
9: Oh.
11: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaiba, ba, utok ba, o cancer radyod ay.
9: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
11: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o MITC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
9: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
11: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ampingan.
9: Ayaw abusuhan.
8: DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500.
12: Mapali sa mga butika.
14: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Health Alert.
1: Welcome as always sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin siyempre sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo, lalong-lalo na mga superior antioxidant na mga kombinasyon. Hatid po ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kamusta kayo dyan mga kaibigan? Welcome na naman ha sa ating programa at lalong-lalo na sa mga kaibigan po natin na gustong sumali sa ating programa. Atin naman pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga tanungan para mabigyan po natin ng specific live advice sa atin pong programa, especially kung meron ka ng iniindang mga karamdaman. Siyempre magandang pakikinig muna sa lahat po ng abot ngayon sa ating programa sa pagitan po sa mga pinalakas na signal ng K5 News FM, especially dito po sa K5 News FM Palawan, Puerto Princesa City, sa mga kaibigan naman po natin dito sa Nara, sa Ruhas, sa Brooks Point, Taytay, at lalong-lalo na ang Kuyo, Palawan. Live lang po tayo magtalakayin mga kaibigan, kasama po ang inyong lingkod na walang sawang maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. Lalong-lalo na po mga kaibigan, mga sukin tagapakinig, sa mga nanunood na naman o nanunood naman sa ating pong Facebook Live sa pagitan po nating FB page na K5 News FM Palawan, K5 Santiago, DTX 500 Luzon. Isang magandang panunood naman sa ating lahat. At lalong-lalo na ha, tayo din po ngayon mga kaibigan ay naka-hook up din sa ating K5 News FM Tacloban. Ayan, magandang panunood at pakikinig naman sa mga ano kaupayan natin diyan sa ano sa Tacloban City. Text line number natin ha, 0919-002-8117, 0919-002-8117. At syempre pa, before natin na simulan ang ating programa, i-open po natin ito mga kaibigan sa pamagitan po ng isang good news na naman sa isang kababayan po natin na meron pong iniindang karamdaman, Sir Samji, no? Meron pong iniindang karamdaman sa katawan, matagal nang nagtitiis sa karamdaman at sinubukan kung gaano po katotoo at kaepektibo ang DTX 500 and Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination. Fresh na live interview, atin po munang pakinggan. Wala pa. Oh, see, yung mga kaibigan ha, yan po mga suwing tagapakinig. Mga kababayan, konti yung mga kaibigan. Medyo na-delay. Ha? 0919-002-8117 at syempre pa, available po mga kaibigan ating mga product, especially dito po mga produkto, especially sa lahat ng drugman at drug house branches by Chemist Pharmacy, lahat ng Nature's Healing, Naturopathic Center, at dahil ready na ating pong live interview, atin munang pakinggan mga kaibigan.
2: Magandang araw po.
3: Magandang araw din po.
2: Anong pangalan natin, ma'am?
3: Melinda Muga.
2: Taga saan po?
3: Taga Puro Ilang-Ilang Pulutsyor.
2: Pulutsyor, Espanyola.
3: Espanyola.
2: So, ma'am, si mister nyo na po mayroong diabetes, tama po ba?
3: Po.
2: Tapos sabi nyo mayroong high blood?
3: High blood.
2: Oo, then kidney niya may problema na rin.
3: Problema na rin.
2: Then maga yung paa.
3: Oo, yung paa niya. May namamaga dati.
2: Gano'n nakatagal po ino?
3: Ano na rin?
2: Mga ilang taon na yun na daladala niyo yung sakit na yan?
3: Ay na, matagal na sir.
2: Matagal na talaga?
3: Matagal talaga po.
2: Oo.
3: Kahit so, may maintenance siya, gano'n pa rin.
2: May maintenance siya iniinom?
3: Oo, ngayon. Metformin, asika, amlodipin, pero gano'n pa rin.
2: Wala pa rin pagbabago?
3: Wala pagbabago.
2: Mm-hmm. Ngayon, nakabili kayo sa clinic natin ng, ano pong binili niyo?
3: DTX 500.
2: DTX 500, saka ano pa?
3: Mighty C.
2: Mighty C, dalawa yun, iniinom niya?
3: Oo.
2: So, ilang days siya nag-inom?
3: Mga, yung nag-ano ako dito, siguro mga isang buwan na.
2: Isang buwan din? Oo. Tuloy-tuloy yung pag-inom niya?
3: Tuloy-tuloy yung pag-inom.
2: Ilang capsule iniinom niya DTX?
3: DTX siguro, ano na rin, mga...
2: Ilang capsule iniinom niya sa isang araw?
3: Sa isang araw?
2: Oo.
3: Tatlong beses.
2: Isa-isa?
3: Oo, oh, isa-isa.
2: So, umaga, tanghali, hapon. Tapos yung may tisi niya, iniinom niya?
3: Yung may tisi, mga dalawa.
2: Oo, oh, umaga, hapon lang.
3: Umaga, hapon. Oh.
2: Ma'am, sa ngayon, sa pag-inom niya ng ating DTX 500 capsule at saka sa ating Mighty C, kumusta yung pakiramdam niya?
3: Nagaan po yung pakiramdam niya.
2: Gumaan?
3: Oo, gumaan. Mm. Parang naglakas yung katawan niya.
2: Malakas ang katawan niya ngayon?
3: Ano na siya.
2: Tapos, kumusta yung maga niya sa paa? Sabi niya, dalawang paa na mamaga.
3: Oo, nagkipis na, sir.
2: Makipis na ngayon?
3: Kipis na.
2: Oh.
3: Maganda na. Wala na yung maga.
2: Tuloy-tuloy yung pag-inom niya ng DTX ngayon.
3: Tuloy-tuloy.
2: Okay. Ma'am, sa mga kaibigan natin na katulad din po ni Mr. Nyo, may problema sa blood sugar, ano, may maga ang paa, problema ang kidney. Ilang beses pa mag-ihi si Mr. Nyo? Nung hindi pa nakainom?
3: Hindi pa nakainom. Minuminuto, halos ano, mag-ihi.
2: Madalas ang pag-ihi.
3: Madalas ang pag-ihi.
2: Di puyat niya sa tulog niya.
3: Oo, puyat.
2: Hindi siya makatulog
3: ng ayos. At saka yung katawan niya, hindi malusog ba yung parang ano. Tapos ngayon,
2: nangihina.
3: Ngayon, bihira na lang siya nag-ihi.
2: Ilang beses?
3: Bihira na lang.
2: Kundi na...
3: Mga tatlong beses na lang mag-ihi.
2: Aba, may pagbabago talaga.
3: May pagbabago talaga.
2: Oo.
3: Sa...

0: po, ninyo, ano minsahin natin sa mga hindi pa nakasubok sa pag-inom ng ating Clinical DTX 500 at sa Mighty C?
1: Subukan nila mag-inom ng DTX. Talagang maganda. So, sa kayong Mighty C.
0: Isabay po nila, ano?
1: Oo. Isabay nila.
0: Para sa inyo, ma'am, sa inyo mag-asawa, epektibo talaga ang DTX sa inyo.
1: Epektibo.
0: Oo. Ma'am, salamat po sa pagpaunlaka at sa muli po, no? Ano nga pong pangalan natin?
1: Nilinda Maga po.
0: Taga
1: Pulotsyor.
0: Pulotsyor, Espanyola.
1: Oo, Espanyola.
0: Okay, ma'am, salamat po.
1: Salamat po, sir.
2: Health Alert! Yan po, mga kaibigan, isang kababayan lang po natin na napasaya at natulungan dahil po sa superior antioxidant na kombinasyon, the DTX 500 Herbal Capsule and the Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Fresh na fresh po yan. Mga listeners po yan ng K5 News FM Brooks Point, Palawan. At yan po ay nagpunta sa clinic natin dito naman sa Espanyola, Palawan. Ang clinic natin, ha, located lang tayo. Dito lang tayo sa entrance mismo ng Espanyola Public Market. Andyan po, makaibigan, ang ating clinic na pwede nyo pong puntahan araw-araw. Katulad kay ma'am na kung saan before nagpunta dyan sa clinic, before nakabili na DTX 500 and Mighty C, the superior antioxidant, grabe ang naramdaman ng kanyang asawa, no? Na kung saan mataas ang blood pressure, blood sugar, ang kidney may problema, ang daming maintenance, naghihina ang katawan, at dahil po mahina na ang kidney, nagmamanas na o namamaga na po yung paa, at lalong lalo na, makaibigan, ihi naman ng ihi sa gabi. Sabi mga ni ma'am, ano, alos minuto ang pag-ihi na kanyang asawa. Ganyan kasi kapag mataas ang sugar, may kidney problem, kasi gustong tulungan ng katawan ng ating kidney. Gustong tulungan ng kidney ang ating katawan. Kaya gusto niyang ipalabas ang excess na tubig. Kasi pag mahina na po ang kidney, makaibigan, hindi na po yan nababalanse na maayos ang liquid. Kaya nagkakaroon po ng water retention. At yun po ang naramdaman ni ma'am bago po yan pumunta sa clinic natin. At bago po yan nakabili ng DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, at ang good result, no? Napakagandang resulta na dahil sinubukan, napakinggan niya, sinubukan kung gaano katotoo, at yan ang naging resulta. Ngayon, malakas na ang kanyang asawa. Hindi na po ihi ng ihi, nakakatulog na. Nakakatulog na ng maayos, mga kaibigan. Pagkatapos, yung maga sa kanyang paa, yung manas, ayan, nawala na. Kaya sabi niya, bilib na bilib talaga ako sa DTX 500 at saka Mighty C. So kaya po sa mga kaibigan natin, no, lagi nating ini-encourage. Sa mga hindi pa po nakatry, sa mga napakarami ng maintenance that even nagtitake ng medication, imbis na lumalakas, mas lalo kang humihina, lagi nating ina-advise, subukan mo lang sabayan. No? Subukan mo lang at makikita mo ang pagkakaiba, dahil nga po, makaibigan, sa pag-aral na ating mga eksperto, kung mataas ang iyong blood pressure, mataas ang iyong sugar, humina ang iyong mga organs, ang inyong mga kidney, ang pinakakailangan mo is antioxidant. Yun lang naman lagi natin sinasabi, antioxidant lang naman. Kaya nga po si Dr. Ramil, ang may-ari po ng DTX 500 ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, ginawa niya talaga yung isang substance o isang herbal medicine o isang tanim na mayroong taglay na napakataas na antioxidant. Kasi yun naman talaga ang kailangan, especially kapag meron ka ng sakit. Kasi nga po, we are made up of cells, no? Trillions of cells, no? Sa loob sa ating katawan. At pag yan po ay humina, kailangan mag-repair, ang kailangan mo antioxidant. At nung sinubukan nga ni Mama, kaibigan, no, especially ka magandang pakikinig sa mga kapatid natin na mga Muslim, ano, kasi si Ma'am ay Muslim po ito, at siya po ay nagpasalamat kay Allah after nang nasubukan ang DTX at Mighty C. Actually, Panginoon naman talaga ang nagpapagaling, ano, at gumagamit siya ng instrument, at nagiging instrument, makaibigan, ang DTX 500 at Mighty C sa kanya pong nararamdaman. Kaya nga po, ha, sa mga may karamdaman din, katulad kay ma'am, namamaga na ba? Mayroon na bang inflammation? May arthritis?

0: diabetes ka na ba? Mataas ba masyado ang sugar mo? Ang blood pressure mo? Ha? Makaibigan, hirap ko na makatulog. Ihi ka na ng ihi sa gabi? Subukan po kung gaano katutuo ang DTX 500. At ang good news, yan ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, makaibigan, ha? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before or after meal. No? Yan po ang tamang pag-inom ng DTX 500. Kung may mga maintenance kayo ng after, inumin nyo lang po ng before meal. Ang DTX 500 Herbal Capsule, ang Mighty C naman, makaibigan, pwede kang mag 1 capsule 2 times a day. Especially pag mayroon kang karamdaman. Pero kung gusto mong ma-maintain lang ang malusog na pangangatawan, malakas na immune system, pwede kang mag 1 capsule daily. Pero pag may mga nararamdaman, i-1 capsule 2 times a day po yan. DTX 500 and Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisan, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide. Narito na ang Mighty C. Mighty C. Ang alkaline base of vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C. Mighty C. Ang hari ng vitamin C. Mabibili sa mga suking butika nationwide.
0: Available po yan ha, sa lahat ng mga pharmacy nationwide. Tacloban ka man, nasa Palawan ka, nasa Isabela ka man, nasaan ka man, mga kaibigan, puntahan lang ang mga butika na malapit sa inyong mga lugar para masubukan at mapatunayan kung gaano katutuo at ka-epektibo ang mga superior antioxidant, mga mas pinalakas na mga produkto ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga taga Pulot Siora, Espanyola, na gustong magpakonsulta, katulad kay ma'am, kasi nga po si ma'am nagpunta sa clinic, nabigyan ng dietary guidelines, kaya nga lagi natin sinasabi, kapag mabigat na talaga yung nararamdaman mo, kahit meron ka ng maintenance na tinitake, walang pagbabago, bisitahan niyo po ang ating mga klinik. Kasi libre lang naman ang konsultasyon dyan. At para mabigay sa inyo ang tamang dosage ng DTX 500, D3 Bio, Mighty C, mabigyan ka ng dietary guidelines at mabigyan po ng specific na formula. Atin po yan, makaibigan ng Nature's Healing Naturopathic Center, mga suking tagapakinig. Every araw ng Linggo, ha? At saka Miyerkules, ang pre-consultation dyan, no? Sa Espanyola. At lalong-lalo na sa mga taga-Nara naman na nag-aabang po sa ating reopening. No? I-reopening natin, makaibigan, ang ating clinic sa Nara ngayon pong June. No? June 14 po yan. Marami tayo mga libreng serbisyo, malaking diskwento sa lahat po ng product ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. June 14 na po yan. Nandiyan lang po tayo sa Fercon Building sa bayan po ng Nara. At abangan nyo po yan, makaibigan, dahil marami tayong ibibigay po sa inyong lahat. Lalo na sa Puerto Princesa City, makaibigan, nandito na tayo mismo sa K5 News FM Compound. Nandito na tayo mismo, ha, sa K5 News FM Compound. At ang schedule natin every araw po ng Martes at Martes at saka Miyerkules. Sa Ruas naman, nasa Baracalan lang po tayo sa bayan ng Ruas, Palawan. Andyan po tayo sa Unit number 3, Nature's Healing Naturopathic Center. At sa mga taga-Kuyo naman na nakikinig ngayon, everyday pwede nyo po yung puntahan.
1: Health Alert Program.
0: Good morning muna sa mga kaibigan natin na naka-hook up din pala ngayon, ha, ang K5 News FM Tacloban. Shout out dyan kay Sir Kaki5 Robert Garciano. Lalo-lalo na kay mga staff dyan ng Klinika di Alternativo Clinic dyan po sa Tacloban. Kay Sir Darlene Toledo, kay Ma'am Joy, Ma'am Annie. Ayan po, makaibigan. Magandang pakikinig sa inyong lahat dyan, ha. At lalo-lalo na special mention, no? Pakibati daw kay Ma'am Carol Medino, oh, a.k.a. Ivana Alawi dito sa K5 Tacloban. Wow!
2: Sana all.
0: Sana all. Good morning, madam, ha? At lalo na sa mga taga K5 News FM Tacloban. Lalo naman dito naman sa K5 News FM, Santiago City, ang lahat po ng product ay mabibili po sa lahat ng Lovens sa Navarro. Nagkakaubusan, mga kaibigan, ha? Pasensya talaga minsan konti. No? Pahingi po kami na konting pasensya dahil naubusan po ngayon ng supply ng kape dito po sa Santiago City. Pero by next day, iikutan na naman yan ang ating mga energetic na sales representative. Actually, nagbabiyahe na ang ating mga energetic na mga sales representative, no? Kasama si partner Stefan para makuha na po ang inyong mga order na mga kape.
3: Ano? Oh.
0: Mga kaibigan, ano? Yan yung kape kasi, lagi natin sinasabi, ito kasi yung kakaiba na kape. Na kapag susubukan mo, babalik-balikan mo talaga. O, bakit? Kasi nga po, ang Clinica DTX Coffee Mix, yan po ay specially formulated para magkaroon ka ng healthy digestive system. Specially formulated po yan ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center para malinis ang iyong bituka. At alam nyo ba, mga kaibigan, according ni Dr. Bernard Jensen, isang sikat na doktor, mga kaibigan, sa panggagamot, ang sabi niya, alam nyo ba ang sabi niya? If you take care of your colon for 50 years, no, para ka daw merong life insurance for another 50 years. Wow, biruin mo yan. Kaya kung gusto mong maging bata, no, according sa pag-aral, kung gusto mong lagi maganda ang kutis, kailangang malinis lagi ang iyong colon. Ang ano naman ang sign? No? Ano ang sign na malinis ang colon mo? No? Ano ba ang sign? Kapag ikaw ay normal nakakadumi ng 2 hanggang 3 araw-araw.
1: Health alert!
0: Pero mga kaibigan, nakakalungkot, ano? Dahil nga po sa tinatawag nating mahilig tayo sa pagkain ng carbohydrates, no? Actually, ang marami na nga ang nagbabago ng diet ngayon. Takot na takot ang karamihan ngayon sa carbohydrates. Kasi ang alam nila, ang carbohydrates ang dahilan ng tinatawag natin na constipation. At nag-switch sila sa diet into protein. Yung keto diet. Naku, ang dami nagki-keto diet, mga kaibigan. Pero ang problema, hindi naman tayo against sa keto diet, pero may client tayo nakaraan na nagsubok siyang nag-keto, biglang nagbago ang kanyang mga laboratories. No? Kasi hindi kasi yan para sa lahat. No, mga kaibigan, sabi ng iba, sabi nila mag-keto tayo kasi yung una nating mga magulang ay ang kinakain walang carbohydrates, puro karne. Pero mga kaibigan, kung punta kayo sa history, yung mga ano natin, yung mga unang lulo at lula na mahahabang edad, araw-araw naman kumakain ng kanin. Pero lagi natin sinasabi, anong klaseng kanin? Hindi kasi yan nakadepende sa carbs, no? Lahat ng carbs ay masama na. Meron kasing 2, no? Itong complex and simple carbohydrates. Take note, ha? Take note, mga kaibigan. Ano yung complex and simple? At bakit ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center gumawa ng kape? Dahil mahilig tayo sa simple carbohydrates. Oh, ano ba yung simple carbohydrates? Gaya po ng tinapay. Oh, gaya po ng white bread, gaya po ng white rice, no? Mahilig tayo sa mga pastas. Yan kasi yung mga carbohydrates na walang fiber. Na pagkainin mo, mas madali pong ma-convert into sugar. Na yun ang dahilan ng pagtaas ng blood pressure, pag-clog ng iyong mga ano, mga colon, no? Pagbuo ng mga toxin diyan po sa inyong tiyan, mga kaibigan. Kapag ikaw ay mahilig sa simple carbohydrates kasi yan po ay walang fiber, didikit sa colon. Na yun ang dahilan kung bakit karaniwang problema ng mga Pinoy, una mo nang mangyayari ay hindi nakakadumi ng normal. At daily, sa ating clinic, makaibigan, kapag meron tayong client, isa sa problema talaga, hindi makadumi. 2 times lang magdumi sa isang araw, ay sa isang linggo. Biruin nyo yan, ha? 3 times ang kumakain, may merienda, makaibigan, pero nagdudumi ka, pasensya sa mga kumakain. 2 times a week, nako, very, very big problem po yan. That's why, gumawa ngayon ang Clinica di Alternativo ng kape na habang hinihigop mo, hindi, kahit hindi mo iniisip na nagdi-detox, mapapansin mo na mag-normalize ang iyong bowel movement. Bakit? Kasi yan po ang nag-iisang kape na may mataas na fiber, na isa sa kailangan ng mga Pilipino dahil mahilig tayo sa simple carbohydrates. Kaya nga po mga kaibigan, lagi natin sinasabi, especially sa mga may sugar imbalance, iwas na kayo sa carb. Pero anong klaseng carb? Yung simple carbohydrates. Kaya pinopromote natin yung red rice, brown rice, black rice. Bakit? Kasi andyan pa yung fiber na kailangan ng iyong katawan para ma-delay ang conversion ng sugar, ng carbohydrates into sugar. Hindi naman ibig sabihin pag may diabetes ka na, iwasan mo na yung carbohydrates. Piliin mo lang ang carbohydrates na para sa iyo. Yun yung mga fibrous na carbohydrates, yung complex carbohydrates. Dahil nga po, di tayo mahilig niyan. Mahilig tayo sa maputi. Ewan ko ba bakit itong Pinoy daw napakahilig sa maputi.
3: Oh,
0: 'di ba? Kapag ang balat ay maitim, iinom niya ng glota para pumuti. Kapag ang kanin ay pula, ayan, ipagiling ng husto para pumuti. Kapag ang bigas ay itim, ipagiling ng husto para pumuti, kaya nawala yung mga nutrients. Kailangan natin fiber, kaya kumain ka ng gulay, kumain ka ng prutas. Yung bigas mo, palitan mo na red rice, brown rice, para makuha natin ang fiber. At dahil nga hindi tayo mahilig, GTX Coffee Mix. At kung may epekto na po, dahil kulang tayo sa fiber, more on carbohydrates tayo, naka-mono diet, mag-GTX 500 para ma-maintain naman na normal ang iyong blood sugar. At lagi natin sinasabi mga kaibigan, kung lahat ng iyong organs ay healthy, lahat ng iyong mga tissues ay healthy, laboratory mo is healthy, pero nang lalabo naman yung mga mata, useless yan. Kaya mas mainam, sabayan yan, inuman yan ng iCare Gold.
4: iCare Gold. Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant inhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
5: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
0: Nag-iisang kapsula makaibigan, dasadyang ginawa po ng inyo para sa inyong mga mata. Na yan lang po ang nag-iisang capsule na pinagsama ang napakataas na lutein at bilberry berry extract. Hindi na natin siniparit makaibigan. Kasi sa pag-aaral, epektibo pala masyado lutein para sa mata. Tapos, another pag-aaral din, ang bilberry berry extract dahil sa kanyang bioactive compounds ng mga anthocyanins na nandyan, na naka-specific para po sa inyong mga paningin, napakainam din. Kaya makaibigan, pinalakas natin ang iCare Capsule, kaya naging iCare Gold. Kaya naging mas malakas, mabisa, lalo na sa mga nang lalabong paningin. Sa mga nang meron ng cataract, gusto makaiwas sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism. Gusto mo matulungan ang iyong mga mata, especially sa mga laging nagsi-cellphone. Sa mga tatay natin dyan na meron ng dagdag na mata. Meron ng mga salamin. Pabago-bago ang iyong grado sa mata. At lalo-lalo na paggabi ay naku, nangangapa ka na makaibigan. Ang problema makaibigan, paggabi nangangapa ka. Tapos, hindi yung asawa mo yung naging katabi mo. May problema yan. Kaya mag-iCare Gold. Ang kapsula na mas pinalakas, pinabisa. At yan po ay nagtataglay ng vitamins, minerals, lutein at lalong-lalo na ang bilberry berry extract. iCare Gold, available na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: iCare Gold.
6: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa iCare Gold at iCare Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang gumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang iCare.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
0: Available na yan ha, sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, especially sa lahat ng drugman, drughouse branches, biochemist, nurse care, makaibigan, available po yan. Biochemist Pharmacy, Change Drugstore, at sa lahat ng mga butika na available, ang DTX 500 Herbal Capsule, at saka Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix, andyan din po ang iCare Gold and iCare Drops. Dahil ang iCare Gold and iCare Drops, yan po yung bagong produkto ng Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center. para yan sa inyong mga mata, kaibigan. Pero kung natamaan na talaga ng virus, no, nakapasok na talaga, dahil humina po ang ating depensa, nakulangan tayo ng tulog, nakainom ng malalamig, no, habang nagpapahinga na pasobra sa inom ng alak, kaya tumaas yung cortisol, makaibigan, humina ang depensa, nakapasok ang mga virus, mga bakterya sa katawan, magditribayo ka. Bakit, makaibigan? Dahil ang ditribayo, yan po ang nag-iisang soft gel capsule na well-formulated panglaban, protection laban sa virus at saka bakterya. Dahil po, makaibigan, ang BCO, yung virgin coconut oil na nandyan, ginawa po ang tinatawag nating lauric acid. At pagdating ng katawan yan, naku-convert into monolaurin. Na yan naman ang tumutulong para balatan yung mga virus na nakapasok dyan sa inyong katawan. Kaya napakabilis, no? Malunasan yung mga ubo, mga sipon, tonsillitis, mayroon pong ulcer problem, tuberculosis, pneumonia, subukan po ang D3Bio. Vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3, ang antiviral and antibacterial specialist. Pero makaibigan, napasarap ang ating usapan, ano? Wala na tayong times, patuloy pa sa ating programang Health Alert. Inyo pa rin po nakasama ang isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar. Ang nasawang maghahatid sa inyo naman, priskong kalamang pangkalusugan. Lagi natin sinasabi, protektahan lagi ang trillions of cells sa ating katawan. Protektahan ang ating mga organos sa ating katawan, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At lalo na napanatiliin din na malinis ang iyong bituka, mag-Clinica DTX Coffee Mix. At syempre sa mga nanglalabo na po ang mata, Eye Care Gold and Eye Care Drops. At protektahan naman ang katawan laban sa virus at bakterya, mag-D3Bio!
1: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alquizar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
3: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.

bilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Oras sa Bugos ng Pilipinas, 59 minutos, anakalabay, halas 9.
1: Oras Hantakloban, mga impormasyon nga kinahanglan ni yung mahiburuan. Ikang hanpamunuan, ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban, nganya na, ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

Good morning, Regionate. Maupay nga, guys, Sir Visayas, Metro Tacloban, Probinsya Itunbiliran, Leyte, Samar, og Bugos, nga nasod Pilipinas. Maupay nga aga yung atanan niyo. Welcome. Ito na itong programa Ora Santa Cloban. Okay. So, ininpitsa 29 kita yan ang adlaw. Bulan itong Mayo, tuig 2026. Pagihapon. Ha? Di rin na maya ka bugduan, mga kasangkayan. Matatapos na itong bulan, itong Mayo. Ako, si Henry Gadaingan, ang temporaryo niyo ikakausa. Yan ang adlaw para ito naton Biyernes ng edisyon, ito naton programa Ora Santa Cloban. So ito naton regular host, si Jeron Ponferrada, inyong kakausa, sunod niya si Mana. Ha? So kita laanay itong baga magkakaurusa yan ang si Mana. Kita baga nagkaurusa, di ka nga itong Lunes, but Merkulis, yay. Merkulis ko na ako nagsasay pa, no? Ikita ito nagkaurusa, kutob yan ang adlaw. Hiton, Biyernes. Kumusta kita nga tanan? Maupay nga oras sa iyong tanan, mga kabugtuan. Ito na itong panahon, baga dirigon masyado, hinka maping itapag ka na. Kay maram naman kita, baga may da naguhulga nga bagyo. Ibagyo duming, ha? Kaya nakasulod na daw. Sumalato na itong latest report, nakasulod na Philippine Area of Responsibility. Pero magkadiano man na mga kabugtuan, inin... may da paghihapon ginaabat naton nga diri maupay ha iton mapasok nga panahon naghihapon. So nornian usay ito naton ini paghingadayan kay ginbabanabana hukon na hapagkana ito naton heat index in ada na nakapatig sobra 40 degrees Celsius. So masyado ini hinka mapasok paghihapon nga panahon iton sobra 40 kay kundi ako nang sasayop ito na aton mga normal ano nga inen panahon adala ini ha mga sobra 30 pero yan na imagine sobra 40 sumurdan iton kaya ito na aton mga panlawas ha so amo ito kabugtuan norna aton ito pagingadayang gihapon may pagisumpay iton kahimtang ito na aton panahon kay may dagi hapon kasangkayan mga paimat ngon iton aton kamo opisina kamo opisina iton gobyerno labi na iton Office of Civil Defense kay may ada iton ginaatubang kita na hingga kabarakan nga matabo nga heat waves ano iton sobrahin ka mapasog gunman so noron yan aton ini paghingadayan mga kabugtuan. Now ito naton mga pipira nga nakanay nga programa yan kon mga topics nga paghingadayan durante iton aton programa kabugtuan iton mga panhitabo yan na didiha may City Government of Tacloban para maipasabot, ipaabot ito na itong mga Taclobano na itong pinaka-latest. Ano itong mga programa yan na nga gindudumara itong City Government of Tacloban. Okay, by the way, ha? Buwas ng adlaw mga kasangkayan, kabugtuan, inin magdudumara na itong aton tinatawag nga Grand Santa Cruzan Parade. Okay? So, usay ni ito naton ginaandaman ng ito naton mga kabugtuan, ito naton mga barangays nga kapi, bulig ito naton Grand Santa Cruzan Parade, inada na in 99% na nga andam para buhas nga daw itong Grand Santa Cruzan. In fact, didiha City Government of Tacloban in nangangandaman na gihapon kay pati itong mga iyo elected officials di City Government, ito naton mga department heads, ito naton mga empleyado itong siyudad ng Tacloban, itong City Government, in matambong, ha, makikiusa, ito naton mga barangays nga mabulig, ito naton Grand Santa Cruzan, buwas nga adlaw. Ha? So buwas nga adlaw, kabugtuan, ha, mga lasays itong gabi, amo ito naton Grand Santa Cruzan, 2026 nga pagbubuhaton dida amay Tacloban City Hall grounds bantay niyo mayada tema anaton Grand Santa Cruzan yana nga tuig ito naton pagsalinurog amo iton gindatawag nga Light and Hope the Luminous Journey of Tacloban Faith. So amo ito iton tema para hiton yan ang adlaw o kunya na nga tuig
nga Grand Santa Cruzan Parade. Ini mga kabugtuhan nga in grande. Ha, masisig natin nga in grande nga prosesyon. Kay usay nito natin baga nababatasanan nga kultura durante itong katapusan, itong bulan, itong Mayo. So itong in grande nga prosesyon in magpapasidungog. Hadton pakadiskubre han tinatawag nga True Cross ni Santa Elena. Ha? Nga ngan ini in padayon nga dako itong impluensya nga dayton aton mga tagsa-tagsa nga Kristiyano nga pagtuo. So amo ito na aton yana kanang Grand Santa Cruzan. Ipapakita di dayton prosesyon aton magkadurlain mga kabugtuan. Bantayin ninyo kay ipapakita aton magkadurlain yung mga biblical nga personalidad, mga baraan nga kinadman din anton aton Reyna Elena. Oh, kay kada barangay ini aton mga mapartisipar in Maeda Reyna Elena nga mangunguna di da hiton parada, ha? So itong Reyna Elena adaton pinaka prente nan Maeda ini pinaka gintatawa kumbaga haton escort nga bata nga lalaki nga magsisimbolo magrepresentar aniya anak ni Reyna Elena nga hi Prince Constantino. So aton mga barangay ininwaray pasagdi ito naton city government aton mga interesado aton nag-signify nga mabulig para itong buwas nga Grand Santa Cruz ang parade inwaray pasagdi ito naton city government kay maaram naman kita nga yan na nga panahon diri basta-basta kay ito naton Grand Santa Cruz ang mga kabugtuan usay nito naton gibabantayan kay may adinim makikita naton nga masyado hingka maribong colorful ano nga parada. So aton aton mga nag-signify nga mabulig aton mga barangay nga matambong mabulig in ginbulig ang gihapon to naton city government. Natural dire ra papasagdan kay iton mga materials nga daan nga gagamiton, ha, para iton prosesyon. Iton era mga float nga bagamay ay nga mga cross, mga parol na kinang lang gihapon ini hin

Ayun na. Waray pa sagdi gyapon ito na aton nangungulo to natong syudad. Ang matagan hinayuda pinansyal gintagan ng kada barangay nga mapartisipar nga mabulig para paggamit itong mga materyales in kantidad 50,000 pesos para hini nga matatawag naton nga in grande nga prosesyon. So damo ni mga barangay gyapon iton nagpakita hin interes pero ini nga mga barangay nga aton pagangaranan amo gud ini an baga agresibo nga nagpakita iton era interes para bumulig ngan ipakita aton ira mga ideya gihapon ha aton ira ideya papano nira igpapakita aton mga maghusay o sugan man mahinungdanon nga mga gagamiton para itong parada. So, ang mga barangay nga kabulig para buhas ng adlaw, itong Grand Santa Cruz ang parade, among kanan barangay 65 Pasillo de Legazpi. Baga nang sasayop, baga nagdaog gihapon ini, hatun, kundi last year or hatun mga naglabay ng mga tuig. Baga usay ni itong baga inin, magdaraog na barangay. So, sugan man, itong barangay 62 B, Sagkahan. Bliss Sagkahan. Na akon mga kabarangay daw na ini. Kabulig ito na akon mga kabarangay da barangay 62 B Sagkahan. So mabulig yapon, matambog itong parada. Itong mga representative ni kang barangay 62 Saging Sagkahan. So magsapit ini nga barangay mga kasangkayan. Mabulig yapon aton mga taga barangay 100 Hansan Roque. Barangay 35-A ang Pampango, sugan man, and barangay 83-B Hakugon, San Jose. So amoy na itong mga barangay. O sugan man, and barangay 105 Hansuhi, San Isidro, San Isidro, Tacloban, o ang barangay 43. Tama ba? 43 Dasbihan Quarry nga distrito, Ciudad ng Tacloban. So amo niya mga barangay iton mapartisipar para iton pagdudumaraon nga in grande nga prosesyon Grand Santa Cruzan buhas nga adlaw. So abantay ni mga kabugtuan kay mga siring paman iniin masyado in ka in grande maribong nga aton grand prosesyon nga paghimoon buhas ng adlaw. So dida ini ha Tacloban City Ground ha alasay siton gabi buhas ha. So usay ini nga makasaysayan mahinungdanong gihapon nga parada nga paghimoon dinhi aton. Sugad aton ginsisirihan tema nga ini nga celebration in magpapahanumdum haton han marigon ha nga pagtuo ngan maribong nga kultura iton aton mga Tacloban. So amo ito mga kabugtuhan, ito naton mga barantayan buhas ng adlaw. Sabado nga daw buhas, waray opisina, waray trabaho. So dadaan ninyo pamilya, total maupay man ito naton panahon. Diri kita baga waray mga paghulga, hin pag-uran buhas ng adlaw. So inin, dadaan ito ninyo pamilya, buhas ng adlaw, hala, pwesto na kamudi dahil ito, may harani ito, Tacloban City Hall Ground. Kaya ada, magtitigang itong parada. Kung nila ko magsasayop, posible maglilibot ini nga dahil iton pirang aparte iton siyudad Tacloban. Salit, pagbiling na kamu nga daan, himbaga siring paman maupay nga pwesto para kamu in makita iton aton parada. Ha? So, amo ito mga kabugtuhan, iton aton ginlalauman buhas ng adlaw nga parada, ito, tinatawag naton nga Grand Santa Cruzan Parade. Iton usang in grande nga parada buhas ng adlaw ng paghimoon din niya siyudad Tacloban. Ngan after that, sigurado ako. Sigurado ako at mga kada barangay. Maghuhurong ko naman. Panghuli ini, ingat to ha, mga tags-tags ng barangay. Kaya nagiging batasan na ini. Siring ko hato, hayo, nga nagiging batasan na ini. Kultura naton nga hakada barangay, pagkakagabi, kaman doon na parada, iton, Santa Cruzan, may ada mantaliwat, baga mga hurhurong ko. Oh, ayun katitirok itong mga kada barangay kay siring ko pamanayo ito nga niyang barangay nagpapangandaman na ha? Itong kada
balay.

0: dito ka mga neighborhood nagprepararehin guti ay nga pwede pagsalu-saluhan tong tanan sinisiring niya brain and share. Ito ni Bangani nagbubutanghin kudal dahiton karsada dahiton mga pamulay so inin pagbubuhaton dahiton Domingo ada siguro ito ni ba Domingo tiba ito dat Sabado kay I understand niya pagkalunis na imitar nga magkapipiraw takay kaya na suga dito yan na, nga kung Domingo baga magurong ko pagkalunis ta bang hindi magpakasulod ang mga trabaho. So ito ni ba ito naghihimo na ito ni mga pagkatitiro pagsilibrar dira iton adlaw iton Sabado buwas nga adlaw after ton Grand Santa Cruz. Pero may dagyap ito ni ba nga atugo talaga at Domingo kay suga ito na babatasanan at ito Domingo kay amo iton mga damo iton aadagod sigurado nga waray mga opisina pati iton mga ada pribado nga sektor nga nanararawaw. So amo ito dito ha mong barangay iton usang tradisyon pero maram ako ito ni ba nga mga barangay sugan manggihapon itong imbubuhat nagkakaadahin pagkatitirok itong mga kabablayan itong mga neighborhood magkakatitirok magsasaro-saro ngan baga medyo may guti nga kurukranta. Kaya kung hantong mga panahon, surasarayaw, may dagihapon mga surasarayaw. So amo ito mga kabugtuan. Ito na itong buhas ng adlaw, nakatalaan nga karisyuhan nga makikita din niya City Government of Tacloban, din niya may City Hall Ground, para ito na itong Grand Santa Cruz. Ngayon, Lunes ng adlaw, ito na itong impormasyon, pag-aabrihan na sulibang ko, ito na itong Carnival, din niya may parte, may anibunga area. Bantayin niyo kabugduan kaya baga itatong magapagkita medyo masyadohin ka maghusay ito natong mga rides yan ang tuig ha magupa ito natong mga rides para ito natong mga taklubanon og dire ito natong mga taklubanon sugad man ito natong mapakani mabisita nga ni Tacloban pagagrani nga mga munisipyo nga mapakani mabisita Tacloban so ada dida paghimuon pag-aabrihan ito natong Carnival hamay anibong. So kanman ito naton sangyawan ada gihapon ititinogida. So I don't know kung saan mag-abrilot ito sangyawan kay understand mag-prepare para pa ito naton mga kabugtuan nga bulig inin na magpakada iton magtitinda ato nira mga pwede igtinda nga pagsarusaruan itong mga taklubanon o sugan man mga bisita nga mapakada itong mga barbecuean o sugan man iba-iba nga mga pagkaon nga pwede igbaligya nga dahil ito naton publiko nga nagpapahalibway na nanmamasyada para itong didahamay karnabaleria. Inigihapon mga kasangkay kabugtuan in kaparte itong celebration itong Tacloban City Fiesta. Yan na nga June 28 and 29. Ha? So amo itong mga pipira nga mga maribhong nga kiritaon din niya City Government of Tacloban. Kaya understand nga damo itong baga kabugtuan natin nga nagpapamulat basta Tacloban Fiesta na itong pagurin mga rawan. Bisan nga ni itong mga tikang ha magkaralain niya lugar nga ato kabugtuan ng mga nanarabaw aton mga OFW aton ato bisan ato Metro Manila in ginsisingabot in nga panahon kay una mao pa itong panahon kay summer season nga ni kaduha may ada mga kiritaon di diha siyudad ang Tacloban. Okay, so amo ito mga kabugtuan kasangkayan ito naton mga programa nga aktibidades nga pagdudumaraon in connection ito na kanan Grand Santa Cruzan kanan Mayo, yan ang katapusan itong Mayo, o sugan man itong nakatalaan nga pagsalinurog itong kapisahan itong siyudad ng Tacloban. Okay, so may back kita. Ito na ito naman topic nga paghingadayan, yan ang adlaw. Next week, ba daw? Ito na ito mga estudyante. Burubantay na kamo, ha? Kay 2 weeks from now, inin magtitikang na, mag-abri na itong klase. Pero next week, nakatalaan, nakasidyol na, iton gitatawag nga Brigada Eskwela. Ato naton mga teachers, ato naton mga kaganak, ato mga estudyante. In mapakadto, iton mga magkarulain niya eskwela na elementary o secondary. Ato mga public school, nga mga eskwela ni Disunan at Tacloban. O gabukos nga nasod para magdumara, magkakandak itong gitatawag nga Brigada Eskwela. Ini iton pagpreparar, ito naton mga classrooms, ha, aton na pag siguro nga malimpyo og magupay iton kabutangan, ito naton mga estudyante nga masulod pag-abri itong klase. So burubleg iton mga kamaestrahan, iton mga kaganak, sugad man aton naton mga estudyante para iton brigada eskwela nga inin pagtitikangan iton Lunes nga adlaw Hunyo 1. So kamaturan kabugtuan bisan niya ni iton aton City Government of Tacloban may dagihapon mga suporta ang ginahatag para iton brigada eskwela para yana nga school year pag-abri itong klase. So ito naton na brigada eskwela yana may daging tatawag nga tema o kon ang tinatawag nga team nga bayanihan sa paaralan nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Otro naton ito tema yana nga brigada eskwela bayanihan sa paaralan nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Okay? So amo ito itong tema para itong brigada eskwela yana nga school year 2026-2027. Hapag pamatuod mga kabugtuan, may da mga financial assistance para han mga public elementary and secondary school nga ginhatag itong City Government of Tacloban, itong Department of Education para itong mga eskwelahan, elementary o mga pribado nga eskwelahan. Para itong brigada eskwela, preparasyon ini para itong gagamiton nga mga materyales. Kung pananglitan, may da mga ruba, nga mga blackboards, ha? Mga lingkuranan, aton mga teaching materials o mga equipments. Naghatag in ayuda pinansyal itong siyudad ng Tacloban. Ha? Nagkakarawat hintag 75,000 pesos, 75,000, ha? Imagine, 75,000 na financial assistance aton kada eskwelahan ang gin-release. Hamaabot sa isinta naton ng mga public elementary and secondary schools nga eskwelahan din niya siyudad ng Tacloban kakulup nga daw. Imagine ka mo, ha? Ininwaray na rason para diri maging andam ito naton mga public elementary o sugad man secondary nga mga eskwelahan. So, aton Brigada Eskwela Financial Assistance inigtitikang itong kanan Special Education Education Fund o CONSEF. Ini nga pundo mga kabugtuan na ginatagayra inagud masuportahan aton Brigada Eskwela nga mapakusog aton programa aton mga eskwelahan para mapaupay aton mga learning facilities, ha? Mabuligan ang mga needs hanaton mga estudyante o sugan man hanaton mga teachers, ha? So din na waray na rason nga siring pamandiri kita maghihimo hin paghingaya dito naton mga eskwelahan, waray rason para masiring nga mandiri magiging komportable iton aton mga estudyante hapag abot iton klase. Kay usahay ini nga panahon iton mga teachers usahay diri malilikaya nagko-collection. Hopefully kay may da naman ayuda pinansyal nga ginahatag. I hope nga ini nga 75,000 para iton aton mga elementary o secondary nga mga eskwela dinhi sa Tacloban inin makakasapar iton 75,000 ngan diri na magresulta nga iton mga teachers nga magpinangulik taon liwat nga dahil iton aton mga kagana. Kay ini nagiging reklamo ini kay kunbaga nanunumdum ako hatong mga panahon. Hatun baga siring pa man ang eskwela pato na akong mga batos. Kinanglan gin papers. Although diri kasi nga papers pero gin-re-require, ha? Gin-re-require aton mga kaganak, aton mga estudyante nga, oy kamo, ikaw pagdarama tulo ka bugos nga floor wax. Ikaw magdadara kan sipid, ikaw magdadara ka hinsilig, aton may dalawat ni ga-assign magdadarahin daspan. Ha? So amo ini, iton baga mga panguna nga ginaaro iton mga kamaestrahan kay kuno para ini iton paggamit hindi dahil iton paghimo niya brigada eskwela. Ha? So amo ito baga usahay ito naton mga kaganak diri na labagan natin dire sa Brigada Eskwela kay siring paman ginsusukta nira. Para lot atun nga baga may dagihap at mga reklamo nga nakarawat natun nga nasiring. Na kung pananglitan, diri ka mawa, ikaw ka ganak, waray ka panahon, waray ka oras para ka bumulig hiton Brigada Eskwela. Itong paglimpyo itong mga eskwelaan, ada kay kinanang ka mag-donate. Amo ito't baga usay nagiging kontrabersyal ato kay ginpeper sa aton mga kaganak na maghatag hinguti ay nga donasyon. Pero okay ka na ito. Okay la. Kumbaga siya rin paman inin pramdahar diri kay baga ginpipirit itong mga maestra itong mga kaganak para maghatag hindonasyon. Ang liwat baga baka di makaghatag ito naton pipirangan kaganak, ito mga estudyante di makakagdara yung floor wax. Baka ni mo pagdumtan, ha? Pero ininamot sinisiring naton na hinautod ta, waray sugad na ito nga matatabo. Kung baga pananitan, heartily, siring paman, heartily itong paghatag, itong aton mga kaganak, itong ira mga donasyon, din karawa ito naton, ha? Diri kay pipersaunan mga kaganak nga maghatag, magdonar para itong Brigada Eskwela, kundiri, hiram makakabulig para hiton nasabi nga programa, ha? Kay we understand kabugtuan mga kamaestraan nga may danato talaga mga kaganak nga ministiblis itong kabutangan, ha? Kinukurian gihapon itong pagpaeskwela. Imagine itong adlaw-adlaw nga ni nga era ginggagasto itong balon at kabataan, ha? Itong kwartang gipapadara o kuding manyani itong mga snack, mga biscuit nga gipapalit, juice kay diri man ito malilikayan nga padadaan nimo ito nimo estudyante, ito nimo anak, ito makakaon na mala para ito during ito recess time, ha? So dapat mag-irintindihay kita kay kami hadto nga panahon ang eskwela mo gyapon to anamong kaganak hadto sering paman pinapadadaan na kami biskwit ngan bagamay da kami balon nga mga irim nun nga juice, okay na libre na mo pa man hadto naong panahon kay barato pan mga papliton. Ha, may dato binabaligya ko nek nanunumdum. Ako nanunumdum pa ko. I mean, may dabaligya hatong Nutriban. Hatong gin dudulong hamon sa eskwelahan nga ginbabaligya tag 20 sentabos, ha? Hatong panahon ito Nutriban para ito niya nga mga estudyante nga diri baga na kila. It mga kakarelate ni na akon mga kaedad. Inamputi ni Rico nakaabot ini. Eh. Pero ato na akon panahon aton mga eskwelahan may dayto kinaingkaing hadto mga kamugtuan nga ginudulong hadton pipira nga bakery, ha. Ginbabaligya aton Nutriban. Iton tsurat Nutriban mga kamugtuan kun bagahay na bagan munay, ha. Mga durra kulat munay. Iton kadako niya. Kun baga bagan burger ban iti tsura, ha. Amo ito pero diri parehit burger ban yan na, nga mahumo kapag pipinditan ni mo, nakiupos, bagabagal ang gapas. Pero anhan doon, Nutriban, yung pinapalit, busok ito, puro pa rin yung tsura, puro pa rin yung kadako, pero busok, hindi haros magkuri ka nga ni makaubos hatong katunga na Nutriban. Napapalit na doon naman hato hintag 20 centavos. Hato, noong mga alaw. Those were the days, siring paman. So itong mga atun mga sugada ako ng mga pangidaron, sigurado ako makaka-relate kay hiragi hapon in naka atagamtamin sugad ini atun Nutriban atun yellow corn, ha. Usay pinapabaluhon ng pagatuin budbon nga himon yellow corn, ha. Pero lipay na kami hadto nga panahon, yan na di paro yan nga panahon nga ba masyado na hingka sosi, ha. Siring paman ito na atong mga estudyante. Di rin ito nagdadarahin. So, ganito nga mga balon. Karoyang nga balon, mga burger. Agoy, probida. Sandwich. Kami ito mga panahon. Di ko kami ito nagpapakatilaw. So, amo ito. Sharing ko pa man, ito nga mga balon, ito natong mga kabataan. Di rin mangutong malilikaya kay kinanglan, magdaragi hapon, kay medarisis. So, amo ito. Sharing ko, balik kita natong gingadayan. Nga hinautunta nga, ito natong mga kamaestrahan liwat. Diri naton persahon adto naton mga kaganak aton mga estudyante nga magdonate durante iton Brigada Eskwela kay total adi naman maida naman niya ni ginahatag nga ayuda iton aton mga local government unit in I am talking iton Tacloban City and Tacloban naghatagin tag 85,000 ay 75,000 yana nga tuig ha para Hidden Brigada Eskwela. Suporta ini hiton aton mga kamaestrahan ano kay sirong paman iniin daraha siring pa ni Mayor Vice Mayor Raymond Romaldes nga dara iton nagtitikadigon daw nga ekonomiya iton tagluban padayon ito nira paghatag iton kada tuig o kung annual nga paghatag ayuda nga dahiton mga magkaralis ka nga iskulahan na pribado, I mean na publiko nga iskulahan sugad man ang elementary ganang secondary ha. So actually siring paman ni Vice Mayor Romaldes nga an original unta yung plano ha, nga igahatag nga dahiton mga iskulahan intag 100,000 magic na ako 100,000 unta pero daragon man nga naatubang kitang krisis sa pagkena. Krisis ito naton ekonomiya. Krisis sa mga produkto itong petrolyo. So, ging kadala, hatag 75,000 ang ginahatag nga ayuda para itong Brigada Eskwela, itong kada eskwelahan. Ha? So, 75,000 yan na. Ngan, ha? Labot ini, gimpatapod nga next year, sunod nga tuig, ada na inihatag 85,000 iton iray gahatag ha kay yan kun diri daw la kuno makuri iton kabutangan bangin tag 100,000 iton ira makakarawat pero itong patapon ni Vice Mayor Raymond Romaldes nga inen sigurado na iton 85,000 nga makakarawat iton aton mga eskwelahan panpubliko ha, elementary og secondary next year 85 so mga tutubuan duduang dugangan hintag 10,000 pesos saing ka pa ito so waray na rason para ato naton mga kamaestrahan magpinangulik tahon pa nga dahito naton mga kabugtuan nga mga intalon kablas nga mga kaganak ha? So amo ito and then, hopefully nga di rin na ini maging issue pa iton reklamo nga may da nagpipinanukot naton ng mga kamaysan. Okay la, sering ko pa man. Okay la, iton kinasing-kasing nga donasyon. Iton mga kaganang, karawata na itong kay alang man. Hindi rin mo't kakarawata kay hatag man iton. Waray man, di rin man ito pinangaro. Pero kung talaga pipersahon niyo, ayaw na, kay makuri na. Kay may da naman bullying ang ginahatag kayo. Ngan, kabugtuan, mga kasangkayan, naglalaong kita na pinaagihin nga mga magkadulay nga programa nga ginahatag iton atong gobyerno ini nga mga suporta iton aton natatanggaptaman iton aton mga eskwelahan hinaw unta nga maging maupay liwat iton outcome iton education diniha aton in particular diniha Tacloban ha magmaupay iton inin resulta iton mga suporta nga ginahatag iton city government ang Tacloban, uksukan man, dira na kabugusan itong city government, kabugusan ng nasun, pinagi itong bulig itong Department of Education. Ha? Kay baga usahay, makahulop. Klabi na yan, kay may ginawas nga balita, informasyon nga I don't know kung solido ba talaga ini, o kung, pero kay base ini itong ginumara nga assessment, nga masubra daw, usa ka milyon nga grade 11 ha nga mga estudyante habugos nga nasun ang ginkukurian ha pag-intin ito ira pag ginbabasa no inin base mga kabugtuan hiton gindumara nga assessment han second congressional commission on education o kon an edcom 2 ba diri ni baga maupay nga assessment nga nagawas itong resulta mga kabugtuan ha kay sumala damo nga kabataan on maabotin 1 million ng mga grade 11 nga nagbabasa oh mar magbasa accepted di mar magbasa pero dire daw kuno base ito ni assessment haros ini nga kabataan dire daw nakakaintindi ni ra ginbabasa kutob la pagbasa ha so ang Department of Education ay nagdumara hin senior high school literacy assessment hato nag-agi nga bulan hiton Marso og nakitaan naibaruan nga maabot 1.3 milyones tika nga 1.4 milyones na grade 11 nga mga estudyante in may da mga problema hiton pag-intindi hatun ginbabasa. So, buti pasabot, base ito ni Rassessment, okay, nakakabasa na ang mga estudyante. Hatun mga grade 11. Pero, kung papakyanan nimo, ano nimo ginbasa? Ha? Waray, di rin na nakakag-explicar. Hatun mga kabataan, base ito ng assessment, hiton idkom. Di rin nakakandini. Kung ano, hatun iriginbasa. Sumbagan, more on reading la, waray understanding. Hmm? So, sigon itong EDCOM, nga 12% la hatun mga estudyante han grade 11 ang pwede makonsidera nga independent learners. O hatun hulo sa kagod na kakaintindi, hatun ira mga ginbabasa. Hada, nasabi nga kadamo, haros unum hakada na pulo nga estudyante, ito na ada halibel nga masyado, hin masisirig, makahururok. O ang pinakaubos nga level, han pagbasa, ngan pagsurat, nga di rin nakakaintindi, hatun ira ginbabasa. Amot baga masaklap ini nga kamatuuran ko na tinuod ba niya, no? Abugtuan. Pero kay ini base gyapon, hiton ginumara nga assessment ito ni idkom. So, di rin lang mga grade 11, anapiktado, hininga problema. Mabot gyapon 40% ng mga estudyante hangatanan nga grado ingon ko kore ang gihapon hapag intindi hiton iragin babasa. Salit mga kabugtuan, iton baton iton education secretary. Partihin nga problema angay daw nga pagtutukan hatun deep ed hatun training hatun mga magturo nga makabiling hin mga pamaagi para masulbar ini nga problema. Porbida, kumbaga asya good man ini ano, makore ini kabugtuan, kumbaga kutub la pagbasa. Kay may damang good nagawa sini nga ira pag-studio assessment nga kutub la. Yeah, nakakabasa itong mga kabataan. Pero ang problema inin diri na intindihan hatu kabataan adton iragin babasa. Kay I don't understand ano nga kay ano nga sugad man ito matatabo nga ha, mga pan publiko nga mga eskwelahan. Kay kun kaya kun ako sito na mga private school nga matutduan itong kabataan hinbaga maupay ha kay ano nga diri mahimo ito naton mga public school kay kun baga ha, training ito naton mga kamaestrahan I understand nga ginpapaylaro minirahin training hin mahugot nga paghagid so masyado hin kabaga makahurulop good man kun amo ini nga porsinto kada ko itong porsinto nga kinukurianin pag-iintindi ito natin mga kabataan inikahatas itong mga kabataan nga maaram lang magbasa pero diri na intindihan ito nila pag-inbabasa so amo ito mga kabugtuan hinautunta ngayon mga itong mga kamestran magbilingin paagi sumalay sigyong paman ni itong sekretary itong edukasyon nga dapat mabiling itong pamaagi itong DepEd ito natin mga kamestran para maging masayon itong pagbasa itong mga kabataan, ano nga mga pamaagi, itong angay pagbuaton para maging masayon itong pagbasa nga at the same time, naiintindihan itong mga kabataan itong iragin babasa. Hmm? So, amo itong mga kasangkayan, itong baga, diri baga maupay nga report o kung ini nga gumawas nga resulta nga iton assessment hiton idkom. So hopefully matagal ini hing kasulbaran nga problema kun tinuod man nga amo ito kadako imagine 1 million hakabugusan ito nasod ito na mara magbasa pero di nakakaintindi haton ira magin babasa. Anyway kabugtuan alas 10:38 mabalik ang atong programa oras ang tagloban kamanda hadi nga panumdum.
1: Mga angay ibaruan kabanan ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarihan City Ordinance No. 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailaro man ordinansa ang kasubuanan ng diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban, ang paggamit ng plastic bags ng polystyrene o styrofoam como packaging materials, sugad man ang mga kaangayan na penalidad nga aatubangon ang masupak hini. Ang mga establisimento o pakabuhi nga nadadabihan kasubuanan ha ilarom han ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi na kaparehas ang mga ini. Aadi ang mga kasuguanan na nakapailarong ang ordinansa subay ang Section 5. Diri pagtugot ng mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ang mga pakabuhihin pamaligya ang paggamit ng plastic bags o sandbags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang itutugot ng primary and secondary packaging. Para hini ng katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabaliohan single-use plastic ng sandbag. Diri pagtugot han nasabi ng mga establisimento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o surudlan ng pagkaon o irimnot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadtohan ng mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay ang pintutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ng paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ang mga selebrasyon na syudad. Kumukondisyon na pagkuhain permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng Business Permits and Licensing Division o BPLD na compliant o masunod ang aplikante. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaaging trash bins na may label ng recyclables, biodegradable ng non-biodegradable waste materials na nanpaggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, komo pahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugaringon ng reusable bag in pwede magkamayada ang special counters o express lanes para haira. Tatawagon ini ng green lanes. Subo ang Section 7 ang pagkamayadahin mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establisimento para han mga pinamalit ang mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad na pag-aatubangon ng masupak ang mga kasuguanan ng ordinansa subay ang Section 12. Para han mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng unum kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan yung diri masobra unum kabulan depende ang desisyon ng court. Kapag tapos, ang City Ordinance number 2023-15-06 naging pirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.
0: Alas 10:42 sa oras sa Bugos na Pilipinas sa pinalang kaminutos ano kay diri kita matapos ko to balas 11 kay may dagyapong kita kabugto ang programa haluyong ay session oras kaya po itong takloban. Anyway, karuyag naton yun na, ito nabibili niya oras, ano, aton ipasabot itong publiko. Nga hapag kaya na nagpapadayon itong Jobstart Philippines Program, Diliha City Government of Tacloban. Para itong mga batanon naton yung mga interesado. Atong mga waray mga trabaho, ng mga naka-high school, o di nga, naka-graduar itong high school, nga karuyag di yung mag-preparar para kamo in maka sulod in mga tragsatagsa ng trabaho, magkadalain yung mga private nga inin panarabuan. Yan ang adlaw, itong last day para itong assessment, itong Jobstart Philippine Program. So, didi ni ginbubuhat hamay Vice Mayor's Office, hamay Session Hall, third floor, itong Tacloban City Hall Building. So, ini nga programa mga kabugtuan, prioridad para itong aton mga kabugtuan na mga Taclobanon na nag-iidad in 18 anyos, ha? Para ito na itong mga taga-Tacloban na nag-iidad in 18 nga ito 24 anyos nga aanhiya na waray mga trabaho. Inin waray baga siring paman kalangkaagan, ha? Inin pag-andam na kamo, yan na itong katapusan nga adlaw, hiton pangarawat, para hiton magkaruyag magpailarom itong Jumpstart Philippines program. Iniin magkalulain niya training nga libre, nga igahatag iyo, nga bubuligan kamo, papano kamo makakasulod in mga panarabuan. Para itong baga, waray na siling paman, waray plano na pag-eskwila. Kahit itong dito damong rasones, ha? Karuhin na magtrabaho, pero nakatungtong kamo, ha high school o kundi man nakagraduate high school. Kahit di rito malilikayan mga kabugtuhan, nga may danaton mga pipirang at taklubanon nga ito ni ba, diri baga naruruyag na pagpadayon pag-eskwila nga dual college. So, kung amo man ito yung mga plano, may adaya na gindudumara nga Jumpstart program ito ni City Government, ito ni Department of Labor para kamo una nga tanan, bubuligan kamo, igtahagid kamo, igpapalaram kamo yung training, paano ito na mga angay niyo pagbuhaton. Sugan man, mabaruan ko na nung talaga ito ninyong mga talento, skills. Ipapakita ito nila kung i-discovery niyo kamo, mag-discovery, bubuligan kamo para discovery ano nga mga talent may na kamo. Nga ano ito ninyong mga interest, hain nga mga field of expertise, ito iyo karuyag para mabuligan kamo. Ito aton mga taga Department of Labor o sugan man ito Tacloban City Health. I mean, City Government, Peso. Oh, sorry. So, mga taga-peso. So, amoy ni mga kabugtuan, singabutay ini ninyo nga higayong. Kay, inisamta ka mo nagtitraining, mayada ka mo makakaraot niya stipend o konsweldo. Samta ka mo nagtitraining, ngan hapanahon niya matapos ka mo ito niyo training, ada kay bubuligan ka mo nga magpakasulod ka mo diretso hin mga panarabuan din niya siyudan ng Tacloban. Nga da, ito mga pribado ng mga panarabuan. So, singabuta ininiyo nga higayon. Last day yan na iton ira gindudumara nga assessment. Kutob lang niya nga kulup alas 5. Lunes nga daw, waray na ni. So, singabuta iton mga kabataan, mga taklubanon nga nagidad 18 to 24 years old nga nakatungtong high school o kundi man nakatapos iton high school para kamo mataganhin ayuda, bulig, papano kamo makakatrabaho ngan matataganin trabaho ha mga pribado nga mga kumpanya. Kabugtuan kasangkayan, kinakablas kitan oras ngan panahon. Kutublanay din eh. Ito natin pagkaurusa, itong oras ang Tacloban, din niya K5 FM. So next week, posible, ito niyo regular host na ito niyo ikakausa, hininga programa. Damang salamat para ito ng mga the viewers na ako na Facebook Live, damong salamat ito niyo pakigurusa. Asa ko binusapit usa kasimana natong pagkarusa din ito natong programa Oras sa Tacloban. Ako Henry Gadaingan, hangaran itong City Government of Tacloban. Ito natong Mayor itong Tacloban, Mayor Alfred Romaldez, nagpapasalamat, hinmadamo, para ang Oras sa Tacloban. Damong salamat, o maupay nga aga, haton nga tanan.
2: Ha siyudad ng Tacloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini na City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo nga mga benepisyo han mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag nga solo parent ang usang kag-anak? Solo parent ka kung ikaw in usang nga kag-anak nga diri ikinasal, bulag ha asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalifikasyon ang mga miyembro han pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna.
3: Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos san poverty threshold nga gin-establish sa National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang ha gobyerno ngan pribadong institusyon hapag-assess san City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development ikaw inkwalipikado magin indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon, tungod ang physical or mental nga kondisyon hapagsubay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon mag-independent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo ang flexible work schedule, diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule haimo basta ladiri makapektuhan imo productivity nga han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon haimo komo solo parent didahan terms and conditions ng estado haimo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilaroman labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay nga waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka na hin at least 6 months sa gobyerno ng pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sa ano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot lang kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail kagihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para haimo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, ngan insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent dinhi hatakloban, hikaya adi nga mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini nga mga benepisyo ngan serbisyo tikang hagobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, CENOMAR o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification tika nga barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate tika nga han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang komo solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID nga to City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habaluan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance number 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimen Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras habugos ng Pilipinas, impunto alas 11.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: K5 News FM, Up of the Hour News.
4: Maupay ang agama ka K5. Dinanatunit siyang hinihatak na. Formal na nga ginabrihan ang bagong Super Health Center. Ala Vizares Northern Samar para hapagpahilawig han pagpadangat hin serbisyo hapanlawas. Gindesenyo ang maong Super Health Center para hapagparigon han primary health care kundi inan ira maihahatag nga serbisyo. Amo ana konsultasyon. Temprano nga pagdetect ito na sakit, preventive care and basic diagnostic. Panuyo gihapon ini nga pasilidad nga makabulig nga maiban-ibanan na ang mga pasyente nga napakadto ha mga dagko nga ospital pinaagi ito na pagkarawatin mga pasyente nga may mga common nga sakit. May dagihapon hira libre nga konsultasyon pinaagi ito mga health offices ang mga munisipalidad, government o gobyerno lokal ng konsulta program han PhilHealth. Sumala naman kana Senador Bongo, importante nga maipaharani ang katawhanan serbisyo panlawas sa ganito na simple nga konsultasyon. Ini nga balita indurot ha iyohan na DTX Coffee Mix na kapag-gapi ka na detox ka pa. Mga KK5, iyo pala na batian ang dalikit nga sumat para yan ang oras sa sundingan bantay anamon nga magpaso nga balita. Like nga ni follow naman Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. Ako ay KK5 Kim Soriano para han kampiyon nga balita serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siya dadan Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
3: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.

0: radio con
1: Campione Radio
2: Gay.
3: Oras sa Bugos nga Pilipinas sa alas 11:06.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

Maupay maupay nga aga Pilipinas sa maupay nga aga Eastern Visayas. So welcome to aton taramdana 11 Mbps. Mga balita at public service sa aton oras kay K5. Alas 11:09 na ngan oras sa Durota Ihuan DTX sa Coffee Mix. Nakapagkapi ka na detox ka pa. Kumusta ka mo? Yan ang adlaw hito ng Biyernes. Thanks God, it's Friday!

ang usa nga event din sa Tacloban City. Tapos may ada mga dagkong artist na guest na ang sex bomb. O mabalik itong sex bomb din sa Tacloban. Yan na itong nga June. Ngayon, yun pa ba? Anak, nanunumduman nga nakanto. Hi, Morissette Amon. Si Piolo Pascual. Ang kanamong ni Kakefeb Robert Garciano. O, oh, ang diri pa kuno bagaging kakapoy ha kinabuhi hi Piolo Pascual. Ang kanawang hira ni Robert. Yan na kay baga... Well, na, damo na it pinagdaanan. Baga guti na light ira diferensya, no? O, oh, maupay na la talaga. Salit kung baga, diri pa naabot ni Piolo Pascual. Or diri ka mo makagpa-picture kan Piolo Pascual. Free hi ka K5 Robert. O, oh, ano kay swerte nga haw kami din ha K5. Ay kami itong siyahan nga makakagpa-picture. Abot kong sumigit at mga ka-K-Fib magpa-picture hinin. Balitaw! Ako naman ito yung makakaupo. Ginagadlaw ito na Biyernes. Ka-K-5, Carol Medino. Makakaupo niyo ka-K-5. Tinikangan alas 11 kutub. Alauna ito na kulop. Siguro last day ko hininga programa. O, okay, next week, mabalik na itong aton anchorman. Ihika K5, Kevin Shosana. O, baga kumusta daw itong iraya na coverage dito ha Prosperidad Agusan del Sur. Ito na palarong pambansa 2026. Sa yung panika K5, Kevin, na grabe itong kapaso. Kumita nga ni Akohan iya... content on iyagin post ha iya Facebook page nga bakay sigida siton pagkinao ni Kakefeb Kevin hin ice cream. It problema kung pagbalik ni Kakefeb Kevin buyagla pariho na tang boses. Eight boses yan agihapo ni Kakefeb Carol baga taring pamanalanganin. May amo ko din talaga itong aton problema ano kapag adikita ha industriya itong media labot lahat itong print media kay syempre ipagsurat ito era inenakita nga nasa lang gihapon ha radyo nga ha Facebook page amo it ato na puhunan it ato ng mga boses salit pa man naabot nga ni it mga sugod din nga tak na ano nga bagay naabat kita hinlimbong at mga ginaabat ha panlawas ilabi na aton boses matagi naton hinchansa nga makapahuway bisan la usa ka adlaw salit ka kulop aniyo temporary ko nakaupo ni Kakefeb Carlo Arisgado hiyala rito aton ginpakapot kay baga ako gihapon dinaknabati inak boses balita o medyo paas-paas sa pagania na pero syempre kayang-kaya si Ring Pauka K5. Ada ko musta man kamo yan ang ganitong Biyernes sa natin mga suking at igpamati din ha Merkado Publiko at Syudad ng Tacloban. And of course, sa natin gihapon mga suking at igpamati din ha Terminal. Ada ko baga ada mo na pa shout out ay nga diha Terminal ha Maras-Baras. At mga bus driver, thank you so much on iyo pagpamati a K5 News FM Tacloban. Kamo gihapon na ito napapausa ano ka K5 na wari lagi hapon dilagi hapon kita nababatian itong aton radyo. For the meantime, oh, pagapadayon pa itong paningkamot na aton nga mahibalik. Ito na aton linya liwat, didiha kahanginan, I mean nga diha radyo. For the meantime, dilagi hapon kita ha aton official Facebook page, K5 News FM Tacloban at Digital. Ano aton oras ka K5 alas sa 11.14? Adi ba ka K5 Zeruel? Awaray pa. Kapag kayo na ka K5 ano, inen manggod na kasulod na ito na bagyo dili ha Philippine Area of Responsibility. Ipakianin na ito ni ka K5. Pero kay tinood good man ang sering ni ka K5 Seruel ano ha last time nga posible sumulod ito na nasabi nga bagyo ha Philippine Area of Responsibility. Yan ang adlaw hito na Biyernes. Bisa ano kunwara indirect nga epekto ha aton diya sinirangan Bisayas. Di na ito babad on itong posibilidad or posible kita nga makaabat lagi hapon kinatigda ay nga pag-uran. Pero ita, bisan ano kung may bagyo sa ring paman and then, diri lagi hapon ni Nena, maigo ha katunaan din na Pilipinas.
Panginoon naton ka kay Far.

0: Para hiton katokiban, kadiw nato ni Kakefab Seruel Monteza, kikang Happy DRMO, Kakefab Seruel, standby.
1: Hulat panahon!
0: Kakefab Seruel, kumusta iton magiging kartar iton aton panahon? Yan ang ilaw iton Biyernes, yan ang nakasulod na ito na bagyo din hiha Philippine Area of Responsibility.
2: Maupay nga aga, madam, nga sukad man na aton mga KK5 nga nagkikita na aton Facebook Live, gandang mamati hanira mga radio. Di natin ang lagwa, yun natin panahon para yan ang adlawuhan Biyernes, ikabayin tinuibig ka adlawuhan Mayo 2026. At natin minayoyungan minahal nga provinsyon Leyte, makakaabat posible kita makaabat, bisan baga nasirak, posible lagyap kita makaabat, hin madampog ng kalangitan, ka pwede magdarahin mga parpatsara nga pag-uran, ngan paglalugdog, mahitungod ang sinisiringan trap or extension hini na tropical storm doming. Basal liwatan pinakabago nga satellite animation ng PAGASA, ang tropical storm doming nag-intensify hiya, samtang naglalakaton hiya pa norte kanluran, ngan aaday itong kadagatan din hiya Pilipinas. Kaninan alas 11 yan ang akulog na sipatan hi tropical storm lagi hapon doming pinaagihan na available ng mga data na nakadto may karayon nga 1265 kilometers or 1265 kilometers sinirangan timog sinirangan ni Tondoson. May bitbit niya hindi nga hangin nga 85 kilometro per ora nga 105 na nga pagsubasko nga naglalakiwahiya ti panorte kanluran hin 15 kilometro per ora. Sumala hiton pag-asa ini nga doming padayon ini generally makiwa pa norte kanluran na dahiton Domingo. Katima mapa norte-norte kanluran to norte kanluran it nabibilin nga forecast period. Ini nga tropical cyclone, so possibly ini diri ini maglandfall bisan din nga parte ta aton nasod kan pwede gumawas siya, possibly siya gumawas ha Philippine Area of Responsibility han Lunes nga adlaw pitsa uno han Hunyo. Ngan iduming padayon pa ini nga ma-intensify ngan posible umabot ta typhoon category buwas Mayo 30 samtang ato gihapon na kadagatan ngan katima ito posible ya maghinay nga dahiton paggawas iton Philippine Area of Responsibility ngan ang southwesterly wind flow ang mahinay nga habagat padayon nga gindodominaran Palawan nga kanluran nga dapit iton Bisayas kan Mindanao samtang ang trap han na ini nga tropical storm doming padayon nga gindodominar liwat itabibilin nga lugar din aton nasod kaupo na naton na Bisayas kaupo na kaupo gihapon na an na aton minahal nga probinsya han Leyte. Nga waray gale warning nga ginisan pag-asa para yan ang adlaw din niya. Ito na sali, tanaton mga K-5 nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag-isda, talawas kumantuha dagat, pagpakabuhi, basta magikmat lahiran maupay, para liwat hira makalikay, hinano pa man nga mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira ito kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga K-5 nga mabiyahi yan na adlaw pinagihadaga talwas gihap pagbiyahe kay siring ko paman kanina waray gale warning nga gilisan pag-asa dinya tropit ngan habugos nga sinirangan han Bisayas anaton real time yan ang temperatura ada kita 33 sentigrado pero anaton init factor di Tacloban ada yan nga mga oras in 40 sentigrado anaton adlaw sinirit kanina alas 5:15 matutunod niyan nga kulok alas 5:59. Anaton daylight time yan ang adlaw may dakita 12 ka oras ngan 44 minutos.
0: Maupay ka kay Feb Zero, well kay pagsugat hito na bulan han Hunyo baga makakaposible nga makagawas na inihi Bagyo Doming dinhi Philippine Area of Responsibility.
2: Oo, kumbaga maamo ko dito ang forecast, although wala sinisiling yung perfect forecast, mo pa ikon makagawas itong Lunes.
0: Alright, damang nga salamat ka kay Feb Saruel. Itong imo weather update, yun ang adlaw hito na Biyernes.
2: Damo nga salamat, kan maupay nga aga late, and happy weekend ha, aton nga tanan.
1: Sulat panahon.
0: Damo nga salamat ka kay Feb Saruel, han imo weather update. So amo itong mga kay Feb, ano, para hadton mga, karoy may baro itong lakat, hita aton ng panahon. Ilabi na nga may ada nakasunod na nga bagyo nga ni aton Philippine Air Responsibility si Bagyo Domeng. Pero ay kamong kabaraka ka K5 kay diri ini na maigo. Habisan diin nga katunaan din niya Pilipinas. Nga wala gihapon ini direkta nga epekto ha aton na din niya sinirangan na Visayas. So possible, inbabanabana ang makagawas ito na nasabi nga bagyo din niya Philippine Air Responsibility hadlaw hito na Lunes. Pero syempre sa rin pamanamon ka K5, diri kita makampante hito na panahon. May paiba-iba ito na aton panahon ka K5. Nga nabisan ko na may ada bagyo. Nakakaabot lagi hapon kita. Yan ang adlaw din sa Tacloban City. And ada kita ha, sarin ni Sir Ruel, as of the moment, alas 11 hiton aga, ada kita ha, 40 degrees Celsius din sa Tacloban City. Nga sarin gihapon itong pag-asa, ano, nga posible umabota ha, 42 sentigrado itong aton init factor or ini nga heat index din hiha Leyte ng sagad man ha summer. Alright mga K5, kanil liwat nato na para updated liwat kita hito na natatabo or padayon na nga gindudumara nga palarong pambansa 2026 dito ha Agusa na Del Sur. Kanil nato nitong report anay ni ka K5 Kevin Shosana tingang dito ha Prosperidad. Ano na daw yan na ito na kabutangan or ano na yan na ito ng latest partial and unofficial medal tally ito na palarong pambansa 2026. Ako lang maghihapon itong Eastern Visayas o itong Ivra ang itong top 10. Halitong report ni ka K5 Kevin Shosana, standby.
1: K5 News FM, palarong pambansa 2026, special coverage.
0: Kakaifib Kevin, kumusta yan na? Ano itong update or latest update itong palarong pambansa 2026?
3: Okay, Carol, yan ang mga takna. Adi kita itong sunod, itong gymnasium para itong basketball secondary boys. Gandin bubuhat yan itong quarterfinals. Amo nilit natatabuh, itatanan ko mga full games. Yan ang adlaw, quarterfinals. O, yan ang aga.
0: Mm-hmm.
3: Yan ang kulog, semifinals. Ngan finals na buwas championship game. Ngan takakay na ini, napiper din sa quarter finals, waray na pag-asa. Ay do or die game. Paparaso, kaya sabi ka po ang tao. Blockbuster, garing la, waray ni makasulod ang Eastern Visayas, hindi nga basketball secondary boys.
0: Mm-hmm.
3: Pero nakasulod kita ang basketball secondary, oh. Ay, basketball eliminated sa quarter finals. Hindi pa kaya naliwat maharap. Pero ang resulta ko na sa Iraq. Ay, waray pa mga posting din dito on Facebook. Ay, ada kita na hula dito on Facebook, kay K5 Carol. May naman ni Rafael sa tags reading ang mga Facebook. Itong mga tags na event. Na kay nag-iiha, ay in bag one protocol, itong DepEd. Kaya una, readily available ini para nga dito mga taga-media. Kahuman itong game, may di pinanahatag rin nga result. Yan na, na-avoid nga ang bagay ko no, may na mga typo error, era na hihahatag na result. Siyempre, ipopost itong legitimate media.
0: Mm-hmm.
3: Pag-post it legitimate media, may nga niya makakuha na parang post na blogger, social media, bibirahan na it depend na diri asya na pag-awas na resulta. Kaya asya mo natatabo yan ha. So, nagkakamayada kunuhin mga basher. So, mahulat doon yung official na mga resulta kung amot out pa niya. So, sobrang ito yung natatabo, kamalangan. Bisa nga rin ato medal tali, di rin nakakaturuhay actually. Malangan-langanan.
0: Mm-hmm.
3: Kapag kaya na, Dida ito ang official medal tali, itong Grand Region 8, napulo pa lang ang gold medal. Unsi na dapat ito yung gold. May kakulog pa itong mga mulay. Papausag ito, naunto na yan ha. Kakulog pa na umanan mulay, kaya anong wala ito ni Dodoga? In fact, karin hanaga, actually, ito nga unsi nga gold medal, tapos na ito matanan kakulog. Kaya ano nga, kanina pala naga, nahibutangan, usa, duha, tulo, baga gini-installment pa. Kaya ano nga naabot in 12 hours, saan nga kapupos sa official medal tally board? Amot, actually, nagrinigla mo itong tulupan dito ang press conference. Nga, igbose nga ni Umuba, i-DepEdu si Qualcomm Karma, kay may nagsiring dito, ano ba yan kuno yung pagpapalabas nyo ng medal tally, parang Jurassic. Kaya ako, nakakaintindi ako. Nga medyo na-offend eh, Yusik Karma at itong term. Pero, actually, offensive ang term naging gamit. Eh, direk, correct ka malang. Pero, depe na suhan on tayo rin din in ibang paagi para magpanirunag eh, magpapagawas itong medal tally. Nang kung mapagawas man, direk man suga din kamalangan nga na 12 hours na kauman ng championship, amo pa ito kabubutang ito nga gold medal. Isa na palaon ka mga 3 hours. So, tingin na parang, kadit, kita ito nakikitaan, mga medal tali nag-iba-iba. Kaya ang taga-media nga iba, napupungot naman. Doon naglulugar rin na lahira, anira observation. Kaya ito man hiritag sa tagsa nga venue. Hindi na lang naghihinulat ang taga-deped. Pero kapag ka na, sigurado ako na adi pa kita top 10. Di nga na kita ika-walo, ika-siyang. Ada pa kita top 10, bisan pa itong official or unofficial nga medal count, ada kita itong top 10. Dito itong official, may ada kita na pulo nga gold. Pero dito amon unofficial, may ada kita 11 nga gold medal. Kung madudugnan pa ito, I think wrestling na la, niyan nga kulo. Kung madudugnan pa ito. Makuri na ada kita iba makatugang.
0: Ini nga 11 nga gold.
3: Kasagaran na.
0: Ini nga unsi nga gold medal ka K5 Kevin ha iyo unofficial nga medal tally ini na upod na nganhi and recent lang nga nakuha nga gold medal han Ivra nga dahan wrestling nga
3: upod na ito kakulup oray pa yan ang adlaw
0: okay
3: niyan pa kakulup yung championship kakulup tulo kita nga gold medal han wrestling ambot kon kay ano nga napulo pa man let official count dito atong medal tally. So, ang parangian ha, ito, ito nag-record itong Deped Central Office. Ito yung pinag-secretary at itong medal tally. Kaya yan ha, kaaga mga relay, pati niyan natulog mga relay dito na track and field. Imposible kita ito din ang mga tally. Kaya mag-lock ito. So, tatunuhula ko, kung kadali pa kita buwasin aga, last day ito pa ng competition. Itagpapala yun niya na itong gymnastics, manhin, transport. Yawat tala, dito na pala tag-usa, makadugang-dugang kita. Kahit kanina, ang pagtikang ang semifinal sa... Kanina na aga, ang pagtikang ang wrestling, dito pa nakuha, Bayoga and safety, may ada pa kita, pito nga wrestler.
0: Okay.
3: Na nag-qualify ka ng semifinals.
0: Mm-hmm.
3: Pero di daan semifinals, payada na usang ang wrestler nato na naperde. Pinmalik naman ako sa sports center, sumayada pa kita unum na maapya semifinals kung magdaog matulog na finals. Amo ba't karigoon ito di daada na masalalay haira kung makakaparehas kita na aton 16 goals na output last year.
0: Mm-hmm.
3: Kaya last year, mayada kita 16 gold medals. Yan ang mayada na kita 11. Kamayada pa kita lima ang laro na kung parang ito maka-equal, mas maupay kung makakalawang pa sa iba'y pa.
0: Ang kanana, basketball secondary girls ka K-Fab Kevin, inin api pa ba ha quarterfinals?
3: Yan ang tunga ganyan na naman, waray ko pa update mo. O nagdaong pira.
0: Okay, ka K-Fab Kevin.
3: Ano
0: daw, bagahalarong itong boses ni Kakifib Kevin. Kakifib Kevin, medyo nagkakawara-wara itong imo linya nga daha Agusan del Sur.
3: Amo nga niyo, kay adin na nga nakikong may pintana si Mabit. So, kay pare nga kayo, may nanginigit na ito. Polisiyo man ako.
0: Sige daw, balikan na lang, balikan nato ni Kakefeb Kevin siya sana, establish nato nitong linya kay baga importante gihapon ni Kakefeb ano, kay damo ito nato mga Kakefeb nga naguhulat liwat hitoy na kabutangan niya na ano na ba itong mga nagmumulay, kumusta na, pira na ba ito na medal tally hiton Eastern Visayas, damo itong mga nagaabang ano, ilabi na adto may mga pamilya or mga kasangkayan nga adto yan na nagre-representar hiton Ivraa dito ha palarong pambansa 2026. So as of the moment, Kakefeb, kanina ano, inin, ni Kakefeb Kevin, waray pahiya update ako na ano nagdaog ba ito ni Ivraa hay na kanan basketball secondary girls. Okay, kanina gindumara ano itong basketball pero waray pa inin update. So noron niyan, masasabtan nato na ko na may ada na ba pinaka-latest nga mabalita ko na nagdaog ba ito na basketball secondary girls quarterfinals. O, balikan nato nitong linya ni Kakefeb Kevin. Kakefeb Kevin.
3: Yes, Kakefeb Carol. Actually, nangangandaman ako pag-live. Ngayon lang atay na ako pag-live in basketball. Quezon Central Luzon and Northern Mindanao. Anytime pra ako, hindi ka lang kita ako live. Bakit ako po dito natin report.
0: Okay. Ah, sige, di na ako mag-iini ha, Kakefeb Kevin, para liwat, ano, baka kuha kita hiton live coverage. Ito nagpapadayon nga secondary boys basketball tikang dito ha, Prosperidad. Kakefeb Kevin, go ahead.
3: Oh, inin, papasayan na ito, ano, magkukuha kita, pero niya, yan, mga resulta kanina ng aga, ano, atong, kay Harayo, mag-iba kasi, ito, parang basketball na venue.
0: Mm-hmm.
3: Ang kanang kalalagyan na boys, secondary, adi lang, ay sports center. Pero ang kanang kamapain ang secondary, 18 kilometers away.
0: Okay.
3: Iba naging mabula yan.
0: Harayo.
3: O, oh, salin, di kita nakakalalidari ng people, traffic, mag-confirmy, konsikato. Ang mga naulat talaga kita, may makikita na ito na Facebook na mga post. Kaya harayo mo ra-ura. Ang wrestling nga ni Karina Bicanto, 39 kilometers at 69 kato. Ang matira na si Rayo.
0: Alright, Kakefeb Kevin, go ahead.
1: K5 News FM, Malarong Pambansa 2026 Special Coverage. Special Coverage.
0: Art mga Kakefeb, so amad to ano ito na latest update at ni Kakefeb Kevin at ikang dito ha Prosperidad Agusan del Sur. Makuring manggun itong linya gihapon. Actually, we understand nga itong internet connection dito ha Agusan del Sur is medyo mahinay. So, itong report, nalalangan liwat, nga nilabi na. At hirahang mga indoor, itong mga activities yan. So, nadugang nga nahinay itong internet connection. Nga damo, syempre, itong mga nagamit yan na dito kay kaliwat kanan, itong live coverage. O, di rilamang good kita itong nagka-cover. Nga syempre, damo itong mga supporters, gihapon itong aton mga atleta. So, we understand nga medyo nalalangan itong aton gihapon medal tally. Saling pa ni Kakefeb Kevin, damo na itong mga nareklamong late hinduro. Nalalangan na itong partial and unofficial medal tally ito na Department of Education. Kaibis, kahon ako nga ni ako lang nakakapansin ng siyahan. Di na pa ini actually na siyahan pala ang I mean, mga tulo pala siguro kaadlaw, ito na palarong pambansa. Medyo napapansin ko nga, hanya na nga adlaw, may ada na kita mga gold medal. Tapos, the other day pa hiya, naka-count. Or danay nga ni late pa itong counting. Sering kong medyo mahinay yan na itong ira-counting. Kaya ginsin siguro ko kan Kakefeb Kevin. Mga Kakefeb Kevin, amo na ba talaga ini itong ato na gold medal? Kaya nga dito ay na post ng Department of Education na baga kuti ay pamanlaan mga nagpaka-post ang medal tally. So amo to ano, sering paman nagdumarahiran press conference ganda mo good ang mga nareklamo nga mahinay itong ira counting nalalangan or itong ira counting syempre kay itong mga anira mga taga-suporta hanaton mga atleta hira gihapon ilabi na aad to yan ha Prosperidad in nag-iihap gihapon hirahiton medal tally. So, napapausahira, an ira counting, iba na or damo na ito na gold medal or itong mga medalya nga nakuha. Tarihas aton igin po post ha na Department of Education. So nauorhi itong i-recounting han DepEd kumpara rahan real time nga medal tali. Kaida ni kinabuasan pa na po post, medyo maiha nahiya ka K5. Amo yan na damo itong nareklamo. And then nababash sa ring paman ni other secretarya no nga nababash itong DepEd itong natatabo nga medal tali hapag kaya na ito na palarong pambansa 2026. Alright, kagay pa oras? Alas 11.35 na. Haton pagbalik, pagingadayin natin itong aton mga kadugangan pa nga mga balita para yan ang adlaw. Ang sigat mo mga report ni Raka K-Fab Carlo Resgado ng K-Fab Roger Tilana. Babalikan tayo itong aton programa 11 Mbps. Kataliwan itong pipira nga mga pahinumdom.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatray? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
7: Hingiyap pa ninyo ang mahusay ngan garantisado nga tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options Tacloban, ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless. Full sublimation, hand uniform, ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, hindi in garantiya, hand print options Tacloban. Namumutang, Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan, and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number, 0963-266-5199. FB page, print options Tacloban.
8: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
9: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
10: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, o stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina in nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
11: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
12: Gusto mo ba ng catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
11: Igin papaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSAs, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
13: Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
13: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
15: Para sa malinis na dugo.
13: DGX 500.
15: Para sa manusog na tayo.
13: DGX 500.
15: Ayon sa mga eksperto,
13: ang DGX 500
15: ang may pinakamataas na antioxidants
13: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
15: DGX 500.
13: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
15: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
15: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Salon.
17: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag og gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
15: Xtem Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtem. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mga mag-abeskid ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil. Gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects. Kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi
19: Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
20: Ang epektibong IK Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa.
21: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
23: Gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, gabasa na naman?
23: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
23: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag Clinical Dairy Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinical Dairy Fresh.
24: Nagabasa na naman balaga.
23: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinical Dayo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!

0: Alright mga K5, nabalik kita dun ato na programa 11 Mbps sa mga balita at public service. Ang aton oras sa alas 11.46 ng oras sa duro taiyuhan DTX 500 ang epektibo nga pangontra ang high blood pressure ng diabetes. Maupay anay nga udto kanta K5 at Tristan Wyatt V. Gulay. Maupay ko nga udto ka K5 Carol. Hain ba't patron niya na din niya Tacloban City? Bangit may na ka mo maaram ka kay February. O waray yan na imbitasyon. Na. Ako kasi direk na babaro ko na direk gini-imbitar. Saan kong baga patron ha iyo para mahibaro liwat kita. And then imbitar na lahi ka K5 Carlo Arisgado. Masunod na laliwat ako. Balito ka K5 ah. Kaniyuntaan na ito na ito ng mga himangaramon niya ng adlaw. Ito na Biyernes. Unahon na ito na KK5. Adihiyang update ha na natabo liwat nga disgrasya. Dito ha Gandara sa Mara. Actually, ansyahan ko pagkita hini. May nag-live kasi nga face, friend ko ha Facebook nga may ada usang patay nga lawas sa hintawo. Nga naglulutaw-lutaw nga tutun sa kubhan na drainage canal ha, Gandara, Samar. Kahuna ako naliwat ka K5 nga din hinaliwat ha Tacloban City nga incidente naliwat hinin natadaan nga patay nga lawas. So aniya anadtong disgrasya nga tuha Gandara, Samar. Inin ginaaligar or ginkikita nira itong posibilidad nga na-aksidente ining biktima kay at matadaan itong patay nga lawas ka K5, sapit hini itong iya motorsiklo. O, nakatog ihapon han sa Kobhan Drainage Canal. Imagine ka, drainage canal nga, kay gumita ako ang video. Hilarom itong tubig. O, nagdurog itong motor nga na ito na driver han motorsiklo. Nga inihiya nga driver han na motor o ini nga biktima. Usa ini ka K5 ang sundalo usang aktibo nga miyembro hiton Armed Forces of the Philippines nga ginkilala ini kan alias Sonny 39 anyos nga residente hiton Barangay Santo Niño Gandara Samara. So usa nga sundalo ka K5 ini magud nga lugar. Actually midak nakita ko nga may dahira early warning device na gamit. Nga halo ag manggod hinduro gihapon ini nga drainage canal ano. Ay problema la kay daw giniinayan inin waray hiya ka tahubi. Oo, dapat ako na sugod itong gabi bumutangan naman lahi na ito di rin ba masusunod itong tao nga itong sakob. Wala binakong disgrasya kay delikado ka K5. Kahalaro man drainage, ang tubig na itong drainage. Ngayon kung mahuhulog ka pa, si Bakulano, at doon natabo nga itong biktima. Ngayon kung dumaramangod ng examinasyon, nakita hito na ang mga doktor nga dako or halarom ang samad, hindi nga biktimahan iya may agtang. Oo, so bangin na bagok at tuan ulo, nga nalumos pa intalo na matungod hito na, o syempre, magpapanik ka na, malilisang ka na, sing paman mapapadaan na. Oo nga na, hilaro man tubig, diri ka na makakapan na langoy. O tendency, kalumos gihapon ka K5. O nagbagok anim ulo, nalumos ka pa. Nga na, ang problema pa hito din na, kung waray dayon may nakatabag hai mo, amo adtong itutuuhan ka K5 na naging kausa hito na kamatay hindi nasabi nga biktima. So, amo ito mga K5, ano ito na ato gisisiring, perminaton pahimat ngun ito na ato mga K5 na permanente mag-ikmata. Siring pa man, safe driving. Oo, bangin na nagdi-drive liwat kamuhin, nakainom or hubog-hubog. Maupay nila ka K5 ito naghihirot. So, siring pa man ako na di rin na kaya umuli. Though inihiya nga biktima, ano, waray ni na record, I mean, waray balita, waray impormasyon, tingkan ton kapulisan, na kung nakainom ba gihapon inin. And then, in general, amo ito na itong pahimatngon nga aton mga mag-motor pa, ilabi na, yan ang puro patron. Oo, damo itong mga hubog. itiba, mga ilibin ng mga kabataan, nahanan mamarayo, pangaliton kakalisadahan. Salit, ikaw, bisan pag inanuhon ni mo, pag hinirot, ito ni mo pag drive, ito ni mo pag maneho, kung may ada ka mga igin ka kahibalag, nga diriliwat nagaghihirot, wali lagi hapon gamit. Usa lagi hapon, ini nga kausa ka K5, itong disgrasya. Salit, kung baga nakainom-inom na, hinay-hinay na pag-uli ka K5, kung mamamatron ka, ilabi na kung tekatabis na, o gabi na, humugubog ka pa, madrive ka pa, hinarayo nga lugar, o gabay ka nala diri umuli laanay, masig na matron ka na, nakihuron ka pa. Okay, mas maupay nala, iton safe ka K5. Kung sa tingin ni mo, kay maabat ka man hito na, kung kaya mo pa ba mag-drive, or di rin na kaya itong imulawas. Ikaw lang mismo itong makakagayakan ka K5, itong imo ginaabat, itong imo panlawas. Sa itong mga sugod hindi nga insidente, intalon man, damo ito na nadadarahigan gihapon. Inihiya pa, papagkaya na, inihiya nga natabong nga disgrasya nga tuha may gandara samara. Though nakita nira nga posibleng na-disgrasya ini nga biktima, pero padayon lagi hapon nira nga iimbestigaran para mahibaruan liwat ito na bugos nga panhitabo. O paunta kung may adaliwat CCTV footage ano nga tuhirani hitong lugaran insidente para klarado liwat nga dahito na video makitay na kung hiyala ba itong naglugari nga pag ka-disgrasya. Or bangin may daliwat ininigin kabungguay. Nahiya itong nasulod nga tuhambuho. Bangin may ginlilik yan. Or ano-ano la nga mga circumstances ano ka K5. Kaya makuro ito nagtitinigo-tigo la kita. Amo nga ni may ada authority. Amo nga ni may da kita mga otoridad nga nagdudumarahin investigasyon. Ay sa ring paman, mga sumod din nga insidente, dapat may adagod mga ebidensya. Mao pa iton klarado ka K5 kay at least aton family liwat iton biktima in mahimutang intalon nga matagan hinustisya iton pagkamatayhan ira pamilya. Shoutout tani ka K5 ito na akong family Hadegami Leyte. Medino family and of course the Culminar family Habasay Samar. Maupay nga utuha iyo. And of course agihapon na ang mga bus driver nga diha Maras-Baras, Tacloban City, maupay nga undo nga na shout out. Ano ito na oras sa K5? Alas 11:54 na. Hatod pagbalik itong report ni ka K5, Carlo Arisgado. Ano itong report ni ka K5, Carlo? Nawara na yun, anay. Awadi, Anton. Usa nga yan ini, oo nga. Ha, kumita ko ini ka-cave. Man na diha may El Reposo. May ada CR nga diha sa Kubhiton Cemetery ha may El Reposo. Nga ginhihimo na baga istambayan hatun aton mga kasangkayan nga napapariwara ha kinabuhi. O ma, waray na good game pipili nga lugar yan na ano ka K5. Ilabi na nga itong El Reposo. Diri na inigin papalubngan. Oo. Diri na pwede nga ito maglubong. Salit atun iba, inihimo na lining kuhanan itong air operasyon han droga. Diri liwat maupay ano maha K5. Noron niyan, may na-interview ka K5 Carlo Arisgado itong era barangay kapitay na. Standby la ka K5, masunod na ito na itong Mighty C Network News. Sa itong makakaupo ni ka K5, Clarissa Berha. Babalikan tayo na itong programa 11 Mbps sa kataliwan itong pipira ng mga pahinomdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Dr. Ramil Uy, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Maing adlaw po, Sir GB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Non prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
4: Oh, duha ka klase, Dr. Ramil, ang problema sa lalaki sa reproduction. reproductive health, impotence o sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae, apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
5: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
4: Gusto.
5: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
4: Kadaghana.
5: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
4: Mayra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
1: K5 News FM.
6: Good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
7: Yeah.
6: Na kailangan natin katawan.
7: Okay.
6: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay dalubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
7: Talaga lang,
6: ha? Itinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
7: Uh-huh.
6: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
7: Bah.
6: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya. At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
7: So ang Clinical D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba? Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
6: At dahil sa MCT ng Clinical D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
7: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinical D3 Bio.
6: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
7: Mag-Clinical D3 Bio ka na araw-araw.
8: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Nung di pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung ang blood sugar ko, normal na rin.
9: DTX 500, bibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix, gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
10: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
0: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
12: K5 News Philippines.
1: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
1: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
0: At sa ulo naman nagbabagang balita. Matinding init sa tuwing araw, umabot sa 47 degrees Celsius sa BFP at MTWD. Inaglunsad ng water flushing operation. 10 kilong bigas ipamamahagi ng gobyerno probinsya sa mga vulnerable na pamilya sa Antique. Aklan Governor Mira Flores at tinawag na sinungaling ni Ramon Tulfo sa isyu ng Boracay Bridge. Samantala, bagong regional warehouse
13: warehouse ng DSWD NIR sa lungsod ng Dumaguete, official na binuksan. Iloilo si Remeo Raisa Trenya sa inireklamong DILG kaugnay sa anti-Apple policy. Sundalo patay matapos aksidenteng mahulog sa ginagawang drainage kanal sa Gandara, Samar. Lalaki may bitbit na baril sa Capiz, huli na maotoridad. At dalawang lalaki timbog na maotoridad matapos magnakaw ng kable ng street light sa Puerto Princesa City, Palawan.
14: YTC Network News.
15: YTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, matinding init sa tubig araw, umabot sa 47 degrees Celsius. BFP at MTWD naglunsad ng water flushing operation. Detalye ng balita niyan, atin sa atin kay K5 Justin Kiss.
16: Naglunsad ng water flushing operation ang Bureau of Fire Protection at Metropolitan Tuguegarao Water District sa mga pangunahing lansangan sa Tuguegarao City ngayong Huwebes, Mayo 28. Isinagawa ang hakbang nito sa koordinasyon ng lokal na pamahalaan matapos pumalo sa mapanganib na 47 degrees Celsius ang heat index o antas ng init na nararamdaman sa naturang lungsod. Sa pamamagitan ng mga fire truck, binuhusan ng tubig ang mga matataong lugar tulad ng Tuguegarao City Commercial Center, Don Domingo Public Market at mga kalapit na kalsada upang panamigin ng semento at kahit papano'y mabawasan ang singaw ng matinding init. Bukod sa pagdidilig sa mga kalsada, nag-anunsyo rin ang pamalampalunsod ng Tuguegarao ng paglalagay ng mga water station sa iba't ibang pampublikong lugar. Layunin itong mabigyan ng libre at malinis na inuming tubig ang mga residenteng nasa labas ng kanilang mga tahanan upang maiwasan ang mga reklamong dehydration at iba pang heat-related illnesses tulad ng heat stroke. Patuloy naman nagpapaalala mga otoridad sa publiko na mag-ingat, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw.
17: At para sa YTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jason Kiss. Nag-uulat para sa himpilang kampiyon, K5 News FM.
14: YTC Network News.
15: YTC Network News.
13: Samantala, 10 kilong bigas ipamamahagi ng gobyerno probinsya sa mga vulnerable na pamilya sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Jojan Morillo.
18: Makakatanggap ng tig 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan ang 25% ng mga vulnerable o mahihirap na pamilya sa lalawigan ng Antique batay sa 2024 census. Sa panayam kay Governor Paulo Javier, kanyang ipinahayag na magiging epektibo ito hanggang Disyembre at inaasahang magsisimula sa Hulyo 2026. Dagdag pa niya na hindi sakop ng nasabing programa ang mga beneficiaryo ng Patawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps dahil mayroon na silang sariling programa. Binati at pinasalamatan rin ng gobernador si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa pagbigay ng prioridad sa lalawigan na makatanggap ng pondo para sa kapakanan ng Antikenyo. Para sa MyTC Network News, sa K5, Jojen Kabatingan Morillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
13: Ataglan Governor Miraflores at tinawag na sinungaling ni Ramon Dulfo sa isyo ng Boracay Bridge. Balita hatin sa atin na K5 Leonard Veray.
19: Tinawag ni Ramon Dulfo na sinungaling sa Clan Governor Jose Enrique Miraflores matapos ang magkasalungat na pahayag kaugnay sa kontrobersyal na Boracay Bridge Project. Ito ay matapos lumabas ang ulat na umatras na umano ang San Miguel Holdings Corporation ni Ramon Ange sa konstruksyon ng tulay na magdurugtong sa Boracay Island at Mainland Malaya. Gayunman, pinabulaanan mismo ni Ramon Ange ang naturang pahayag at nilinaw na tuloy pa rin umano ang proyekto. Iginiit din ni Dulfo na posibleng maapektuhan ang ilang negosyo ng gobernador kapag natuloy ang tulay. Samantala, nananatiling usap-usapan ang 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, turismo at kabuhayan ng ilang residente. Bagamat may ilan ding naniniwalang makakatulong ito sa transportasyon at economic development ng Aklan. Sa ngayon, ay wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Governor Miraflores hinggil sa nasabing isyo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
14: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
13: Gayon din bagong regional warehouse ng DSWD NIR sa lungsoda ng Dumaguete. Official na binuksan ang kampyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
20: Binuksan ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region ang kanilang bagong regional warehouse noong Martes sa Barangay Hunob, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang bagong pasilidad na ito ay magsisilbing storage facility para sa food items at non-food items at magsisilbi rin bilang opisina ng Disaster Response Management Division. Ang bodega ay kayang maglagay ng 20,000 food items at 5,000 non-food items para lalo pang mapalakas ang disaster preparedness at response sa rehiyon. Sa pamagitan nito, layunin ng DSWD-NIR na mapabilis ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga pamilya at komunidad na apektado ng mga emerhensya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
21: ITC Network News.
22: ITC Network News.
13: At sa iba pang detalye ng balita, Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa inireklamo sa DILG kaugnay sa anti-Apple policy. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
23: Inireklamo sa opisina ng Department of the Interior and Local Government o DILG si Iloilo City Mayor Raisa Trenya Chu kaugnay sa proyekto nitong TLC ni Inday base kay Attorney Josiah David Kising na nag-file ng nasabing complaint sa ilalim ng DILG LG Memorandum Number 2026-006, pinagbabawalan ang paggamit ng pangalan, litrato, logo, moto o iba pang mga simbolo kaugnay sa mga opisyal ng gobyerno sa mga government projects at signboards. Ipinahayag nito na ang pangalan na TLC ni Inday ang naglilink mismo sa alkalde at itinuturing nito na campaign moniker. Base pa sa complainant, ang mga proyekto na pinondahan ng buwis ng publiko ang hindi dapat iugnay sa politiko. Naghihintay naman ang kampo ng alkalde sa opisyal na kopya ng nasabing complaint. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5, Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
13: Samantala, sundalo patay matapos aksidenteng mahulog sa ginagawang drainage canal sa Gandara, Samara. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
24: Wala ng buhay ng matagpuan sa ginagawang drainage canal ang isang lalaki katabi ang kanyang motorsiklo sa Barangay Diaz sa Gandara, Samara noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si alias Sonny, 39 na taong gulang, aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines at residente ng Barangay Santo Niño, Gandara, Samara. Ayon sa impormasyon, isang concerned citizen ang nakadiskubre sa bangkay na palutang-lutang sa ginagawang drainage kanala na hinihinalang na aksidente. Natagpuan din katabi ng biktima ang kanyang motorsiklo, bag at isang baril. Base sa isinagawang preliminary examination, lumalabas na may malalim na sugat sa noo ang biktima, isa sa mga dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng kapulisan upang matukoy ang buong pangyayari. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
13: At lalaking may bitbit na baril sa Capiz, huli ng mga otoridad. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Roldan Villarreal.
25: Arestado ang isang lalaki matapos maulihan na hindi dokumentadong baril sa barangay poblasyon sa bayan ng President Rojas sa lalawigan ng Capiz.

0: K5 News FM.
1: IDC Network News.
2: IDC Network News.
3: Gawin din dalawang lalaki timbog ng motoridad matapos magnakaw ng kable ng street light sa Puerto Princesa City, Palawan. Balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
4: Arestado ang dalawang lalaki sa Barangay San Salurdes, lungsod ng Puerto Princesa matapos maaktuhang nagnanakaw ng kable ng city street light sa Miranos Farm alas 4 ng hapon noong araw ng Miyerkules. Batay sa ulat ng pamunuan ng Barangay San Salurdes, huli sa akto ang kapwa, 19 na mga suspect. Habang tinatanggal ang mga kable mula sa streetlights, nasamsam din sa mga ito ang mga kagamitang ginamit sa pamumutol ng nasabing kable. Dinala sa Irawan Police Station 2 ang dalawa para sa kaukulang investigasyon at disposisyon. Nananawagan naman ang mga opisyalis ng Barangay Santa Lourdes sa publiko na maging mapagmatiyag at agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung makakita ng mga kahina-hinalang gawain, lalo na ang pangunguha ng kagamitan ng pamahalaan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
1: IDC Network News.
2: IDC Network News.
3: At sa iba pang detalye ng balita, inilunsad na ng Department of Education o DepEd ang kanilang nationwide offline balik eskwela program kaugnay ng nalalapit na pagbubukas ng school year 2026-2027 sa June 8 taong kasalukuyan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang inisyatiba ay magtatagal mula June 1 hanggang 11. Layan itong pabilisin ang enrollment, tugunan ang public concerns at maging maayos ang paghahanda sa mga paaralan sa bansa. Nasa 16 na ahensya naman ang pamahalaan at utility partners ang makikilahok sa preparasyon para sa pagbubukas ng klase. Kabilang na dito ang DILG, PNP, DOH at MMDA na siyang magpapatupad ng safety, health at traffic protocols upang matugunan naman ang concerns o alalahanin ng mga magulang at mag-aaral ang Oplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center ay mag-ooperate sa pamamagitan ng hotlines, text messages, email at social media channels sa central, regional, division at school levels. Samantala mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nagbabala ang Estados Unidos sa Oman na laban sa anumang hakbang na magpapataw ng toll o bayarin sa pagdaan ng Strait of Hormuz at sinasabing papatawan nito ng parusang sinumang magiging katuwang sa naturang plano. Sinabi ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent na agresibong tutugisin ang ahensya mga individual o grupong direkta o hindi direktang sangkot sa pagpapatupad ng toll sa naturang strait. Samantala, sinabi naman ni U.S. President Donald Trump na walang iisang bansa ang dapat magkaroon ng kontrol sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Nagpahayag naman ang pakikisang Iran sa Oman matapos itong batikusin ang di umano'y banta mula sa mga opisyal ng Estados Unidos.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Cagayan de Oro at Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Roji Pangilina, ka-K5 Jonathan Sabana at ka-K5 Rex Santos Cando sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. Ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Isasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: D3 Bio with Physio!
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio,
9: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
6: Ang DTX 500,
9: ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound.
6: Gigan sa palya,
9: yung nagkahatak o proteksyon.
6: Patok sa liver failure.
9: Ang pingyang imuatay.
6: Mag-DTX 500,
9: adlaw-adlaw.
8: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom.

0: Nga Quantity X Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.

0: opening soon.
1: Hingiya paniyo ang mahusay ngan garantisado nga tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options na kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, han uniform, ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, iniin garantiya ang print options na kloban. Namumutang, Ariali Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan, ang Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, print options Tacloban.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer, lami, sulit.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Mga KK5, gusto mo ba i-level up on your private villa experience? Experience luxury, hausanga Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and specials. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elly Luxury Villa. Elly Luxury Villa, luxury you deserve.
6: Gusto mo ba ng catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
7: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
8: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
9: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
5: Sala, birthday, o bisan anong okasyon, Ho Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
10: Igin pamaymaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan STEM, science, technology, engineering, and mathematics. ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
0: Ang epektibong IK Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa!
11: Eye Care Gold.
0: Ang Eye Care Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-Eye Care Gold ka! Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindubol dose o nakapsol sa buntag o sa gabi. Wala 5 bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mabalik sa mga butika.
12: DTX 500 Health Alert.
15: Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
16: Inaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
16: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
15: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
16: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
15: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
16: Paita.
15: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
16: Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan dyan tamag DTX 500 o Mighty C.
15: Mm.
16: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses.
15: Mm.
16: Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos, o stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
12: DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
18: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
12: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
15: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
16: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
15: Gusto.
16: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
15: Kana
16: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
15: Mao jud Dok.
16: Kay naamang good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
15: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
16: Mm.
15: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
16: Hala?
15: Makabungol mo, Dina.
16: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir JP, ha. Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan. Ha. Pero naisolusyon, Sir JP, kabalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
15: Sa ito pa do, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o may TC, kanang dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
16: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o may TC, kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o may TC, murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our herring by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
15: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ko si Jean Paul Hineroso.
16: Og kini usab si Doc Ramil oy, saying, maing panglawas ampingan.
15: Dili abusuhan.
14: DTX 500.
19: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
14: DTX 500.
12: Mabali sa mga butika. DTX 500.
20: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
14: DTX 500.
12: Mabali sa mga butika.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May kumso!
14: D3 Bio.
23: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako dahil si Zyro, usog kaya kuminom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit nga diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
25: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
14: DTX Beauty Soul. Mabalit sa mga butika.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May kumso!

0: Alright mga K5, nabalik natin ato ng programa 11 Mbps sa mga balita at public service. Ang aton oras ka K5, alas 12.32 na nga oras sa Duro Tayuhan, Mighty C, V Alkaline Vitamin C, nagahatagin sakto nga kusogan proteksyon pag Mighty C na ka K5, adlaw-adlaw. Antes kita lumago, sito na aton mga report. Kaliunta anay, ining madali ila ini nga ato yung diska. Actually, kinita la kinin kan ka K5 Roger. Inihiya, may ada inimang kundi ba ka K5 and gin gintutudlok hito na publiko hi iginduduon and ani House Speaker nga ni hi late first district congressman Martin Romualdez nga amo ito na mastermind or amo ito nagmamangulo han ginaaligara flood control scandal. Habag yun na may da statement itong iya abogado or itong iya tagapagyakan hi attorney Elaine Atienza nga nasiring didi. Actually, di rinin amo itong first nga statement ano kay may da na inin na una nga statement gihapon hi congressman Martin Romualdez. May pag-isumpay hining aligasyon or akusasyon ni hiton publiko nga hiya ito na mastermind or hiya ito na uluhan ang ginaaligara flood control scandal. Sinig din ka K5 nga diri kunoy ni mabubuhat hinuusalag nga tao or diri madunuso ito na national budget hinuusalag nga tao ilabi na ito na House Speaker. Masiling niya, bisan nga ni Kuno itoin or diri kapot hiton uusalag nga opisina nga na diri gihapon kaya diktahan or kontrolon hiton House Speaker itoin national budget o diri pwede diktahan ito na Senado ito na Presidente ilabi na diri pwede inidiktahan ka K5 hito ni House Speaker. Amo ito ng pinanghahawakan niya na ni anay House Speaker nga late first District Congressman Martin Romualdez. Hakon pagbanabana ka K5 ito iya karo yag sidgon hinindin hi. Kun waray may tumugot nga ibagi hapon sa ganito na Senado waray may tumugot or waray inin-aprobari ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. hindi rin may papatuman ito national budget. Though may point ini ka K5, kaya siyempre di rin lausa ito magdidesisyon. Kinahanglan ini desisyonan hiton nga tanan. Kinahanglan ini umagi ha Senado, kinahanglan umagi ha nanigihapon ito na Presidente. Karagsid ngun hinindin hi, kung naipasaman ito na national budget, di rila kanan usa ka tawo binuhatan. O nga niya gindiwara nga hiya itong mastermind or may dahiya kalabutan hininga mga flood control scandal. Damo na manggun itong aton mga nabatian nga dati pa maihay na nga mga proyekto nga ginlalambigit itong ngaran ni Ani House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, hapag kayo na padayon pagagin astudyuhan ini nga kaso ala kontra ito na kongresista gansugan man gihapon na panunundum kamuan kan Senadora Cheese Escudero. So hapag kayo na padayon itong pag-ios itong ira kaso may pag-isumpayahan to na mga flood control scandal. Alright, ka-K5 ba natin oras alas 12.31 na. Kanilta na itong report ni ka-K5 Carlo Arisgado. May pag-isumpay hadton i-interview nga tuhan barangay kapitan Han El Riposo hadton cementerio or CR habot nga itong cementerio na ginhihimo nga ano ba inin? K5. Buruhatan hito na di rin maupay ka-K5 nga inin operasyon itong droga. Kay waray naman good mga tao dito. Ang postura nga ni Hanira CR kay damo na itong kabanwaan actually. So di rin magdadahom itong mga otoridad na ginihimoy din dito nga transaksyon na ni hiton mga illegal nga droga. Kanita na itong report ni Kakifeb Carl Orizgado. Stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kakifeb Carlo, i-K5 mo.
2: Yes, KK5 Carol, tagatane anuhin update, ito nag-viral din itong Miyerkules nga adlaw kay matungod manggod nga dako ini nga limang rawon nga diton sud na taklopan nga still iton sud in adalag gihapon ano hiton impluwensya hiton illegal nga droga bisan pa man hakaluyo ito na paningkamot na aton mga otoridad nga mapuy-puy na ini nga mga pagtaga illegal nga droga in iton mga nagamit talaga ano iton bibilinghin paagi nga hira mismo iton makaka magkamay ata hin na illegal nga transaksyon na nga tupagi hapon iton mga tao nga nadadabi hiton illegal nga droga. So that's why nga din ka pangumusta ini naton kay you know what ano ka K5 Carol iton una nga nag-viral inin mga plastic sachet hiton ginaaligar nga droga nga pansyon no nga dihiton El Reposo Cemetery nga may ada pipirang nga mga pansyon sa iton gintatambayan ano hiton mga ginsususpitsaran or gintatahapan nga mga drug suspect nga ano gihapon ini ka K5 Carol nakikitaan nga to iton mga sachet hiton aton illegal nga droga nga ano pa iton mga paraphernalia nga gindamit. So although waray pa ebidensya nung ka-K5 Carol or diri pa ini-convincing nga may ada ba talaga illegal nga transaksyon nga itong mga nagamit gihapon itong illegal nga droga, but of course in ira gihapon inigipagsupay hiton mga kapulisan. So siguro ano sumala hiton aton pakigimangraw kanina kan Barangay Kapitan Erma Igot. Actually kanina waray ha-barangay hall ano ka-K5 Carol kay may ada iya seminar pero nagbiling kita hipaagi pinaagi iton iya mga tao iton mga kagawad nga sugat gihapon ito nabibilin kan ito na barangay hall nga makastorya gihapon kun ano ba iton aksyon iton barangay hininga issue kay diri la ini gutiayay nga issue ka K5 Carol dako ini kay nadadapi iton iya barangay. So kanina ito nato na pakigimangraw nga nagkamayada punuhin kumbaga pa natiktikan ini nga illegal nga transaksyon kay diri lang ay an ini yana ka K5 Carol. So panduhan na kuno ining report kundi itong dati itong naglapay nga gimproy ba ano itong mga otoridad in waray ini naging Manila Fuson kay siguro nahisabtan. So yan na kay may ada kuno nakatiktik so that's why nga nakigsumpayan dayon ano itong mga otoridad nga maaktuhan na ito na nagamitin illegal nga droga hana sabi nga CR. So that's why dira ito na Miyerkules nadakop itong tulo anduha din yan nung ka K5 Carol in residente mismo itong barangay El Reposo while iton usa is the waragin claim or waragin ngaranan hiton mga otoridad pero aton originality ni ka K5 Carol is from Davao. So that's why nga ito nga CR ngayon diri inisakop ano hiton na barangay. So waray hira karapatan o iton barangay kay ini nga CR ngayon ka K5 Carol in ipapanag-iyahan ini iton simbahan mismo dida hiton katungaan or tunga mismo nga namumutang dida hiton El Reposo Cemetery. So that's why nga ginpapabayan na ini nga actually tuod dito ni Mugin Siring kanina nga damo na iton banwa pero iton sulod o iton mismo iton sulod iton CR ka K5 Carol malimpyo kay di lang ngayon ginhihimo nga sesyon hiton mga gintatahapan nga mga nagamit iton illegal nga droga nga sugad gihapon iton transaksyon. So yan na iton ginbuhat nga aksyon ano hiton na barangay kapitan is kigsumpayan na gindudusog yan na nga igpapadimolish igpapaguba ini nga CR kay abandoned naman good ini kay iniin panag-iyahan mismo iton simbahan iton diocese pero hapag kaya na kay nakatalaan man good or nagtitikang na ano iton demolition iton na cementeryohan El Reposo. So that's why waray nagihapon nga diton bantay ito na sabi nga simbahan. So waray na nagmi-maintenance nga iton CR na papabayan na gihapon. So yan na kay waray pa response ano iton na tag-iya iton diocese or iton na nasabi nga simbahan kung matugot ba mismo iton nagpapangulo nga ipapademolish ini nga CR. So amo na lang ini nabibilin nga natindog nga di nga CR ano ka kay Carol iton cemetery kundi in ano parang gihapon hint ini nga mga officials nga hihimon nga at ini nga transaksyon or session iton mga illegal nga binuhatan. So hapag kayo na amo ano iton gindudusso nga sugad gihapon is mas ginpakurkusog pa ni sumala iton na barangay ni barangay kapitan maigot. Actually, itong mga, kumbaga pa, itong pag-deployin barangay Tanod, nga dito niya barangay, nga kada gabi, in magrurubi, nga iglalapin na nga ni Aruka K5 Carol, ito na sementeryo. Kay namingaw na gihapon itong sementeryo, waray na maintenance, kay matungod nga anakatalan nga i-demolish. So, bangin ko no, iti-take opportunity ini, or iti-take advantage, itong mga nagamit itong illegal nga droga, nga dito mismo, ano, maghihimo itong ira mga illegal nga transaksyon. Ngayon of course gihapon na araw na gihapon niya yung bulig pinaagi itong foot patrol han mga otoridad labi na nga dito na police station 1 nga magkamayada unta anuhin kadugangan nga force or magkadugangan nga ihap itong mga kapulisan nga mismo nga dito niya barangay and magrubing kay you know what ano ka K5 Carol in diri la adto kuno nga duha iton gintatahapan nga drug suspect iton may daha iya lugar. So bangin kuno diba pa iton mga masulod nga adlaw in may ada naman madadakpan kay usag gihapon ano ton sumalapan ni barangay El Reposo iton oo mga gintatahapan nga nagamit iton illegal nga droga although waray ira ebidensya ano kung pira ka individual iton ada pero amo iton na sering ni kapitan nga mas maupay kuno nga yana in aaksyonan na pinaagi itong pagigasumpayan, pagigbuligay nga dito mga otoridad para tagan gihapon ito na siguridad itong iya barangay. Kay itong duha nga nadakpan nga residente mismo ito na El Reposo in may ada ini mga pamilya ka K5 Carol.
0: Klaruhon ko lang ka K5 Carlo, nasa rin ka kanina nga waray nakita nga mga ebidensya or waray ka pamatud-i nga may ada ginbubuhat nga transaksyon itong pagtaga-illegal nga droga in hindi na nga lugar. Pero may adahira na dakop nga duha nga indibidwala.
2: Kuha ni ka K5 Carol, itong first nga post nga nag-viral. At doon mga gitatahapan nga plastic sachet. Itong illegal nga droga. So that's why nga waray anay hira nag conclusion ano nga may ada talaga na gamit itong illegal nga droga. Pero kay matungod nga may ada na nakigbubligay nga mga residente nga ini nga CR nga yan in ginhihimo na nga transaction nga session. So that's why nakigbuligay nga dito barangay. Ngan itong barangay liwat inakigbuligay nga dihiton otoridad. So that's why nga in other ano na liwat, in other operation, drug operation itong mga kapulisan, indeed to na may dadakpan na actual ito na mga nagamit nga nagtransaksyon hiton illegal nga droga ngadto na hiton CR.
0: Okay ka K5 Carlo. May daka pa kadugangan?
2: So far amula doon igin patapon anuhan barangay kapitan hiton El Reposo nga tinikagan dida hiton na hinabong nga amo ini ton illegal nga droga is gipakurpusog pa niya itong seguridad nga dihiton iya katawhan. Nga of course gihapon in iya gihapon in igitagan yung proteksyon itong mga kabataan nga bangin ko nung maimpluensyahan pa itong mga illegal nga droga nga dihiton iya barangay. So far ka K5 Carol, amula itong aton update nga dihiton aton report in Duro Tayuhan Mighty C, the alkaline of vitamin C. Ini ka K5 Carol Arisgado para hangkapir mga balita serbisyo publiko nga kaliawan haso na natakloban nga bugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Damo nga salamat kay K5 Carlo Arisgado han imo report. O kadi kay andam na liwati ka K5 Roger Tilana, kadi unta itong report ni ka K5 Roger. O may report ba ka K5 Roger kay kanina pa ini nagiinan damon. Bangin inin ma sinaha aton nga sumiring nga nagiinan damon niya pero waray pa reporta. Bibili ba ninin mga reporter at K5 kay mga magtibaksi? Anong magtibaksi? Anong nakabakuna ganito? Alay, ito nga, net kabataan, ano, nga bago nga nga bakuna, magtibaksi. Amo ito't mga empleyado at K5, ito mga labi na't reporter, o senior reporter. Bago nga purga. Bago kuno nga turi. Balito ka K5, ganito yung tari itong report ni ka K5 ga Roger Tilana. Pamatiunta ko na nung i-report kay sikreto lang ko nung i-report. Ka K5 Roger, standby!
1: K5 News FM Live Report!
0: Ka K5 Roger, i-K5 mo.
3: Ka K5, Carol, baga natingdan ako. Ano, wari ko may pasa. Sending pala ito na ito na video. Pero may pag-isumpay nito na bago nga nagkakaputya na ano, dito na joint venture ito na LMWD and dating Prime Water nga gin palit ini actually ano, ito na grupo ni Los Yoko Group of Companies. So hiya na iton mga kaput kay gimpalit niya ang Prime Water. So hiya iton magsusunod aton mga gimbayaan. Ano, same lagi hapon iton kuna naman iton agreement, joint venture agreement iton LMWD nganhan Prime Water. Bali susundon lang ahaw ano kay an Prime Water man ito na gin palit. So amin ito, kaki five Carol, si ring ni General Manager Rooney Cornico, nga tatagan la, kaya man nga ni ito na aging kairsuryahan niya po nito mga board, no? Nga tatagan la, tulula kabulan, ito na kan Lucio Co nga kumpanya, para maayad nga mabaton at ito na mga kakulangan ng Prime Water. Kaya damo na ito nagre-reklamo yan na, may pagisumpay iton kawaray tubig diri la din siya iton Tacloban kundi ito na bugos ano nga nasasakupan iton na LMWD lakip din ni ito na Dagami, Tanawan, Tolosa, Palo, Santa Fe nga sugod man iton na siya dito na Tacloban. So yan na ito gibubuhat yan na in gin titikangan na nira ito na looping han linya hadton na diri may government center hapalo. Ikadto ini San Jose Manlorip kay ito na agi nga tubo ikadto San Jose actually tikang ito didto ha Dagami so ngadto nga side nga dihito na tikang Dagami tikadto inin hakuan San Jose nga pirang aparte ito na palo it nga gagamit ini from Dagami nga tubig while ito didiha left side tika di Tacloban like adi maagi ha may Marasbaras Pawing tikang lot ini didiha Pastrana pero ito bago nga tubo is naagi ni didiha Maharlika Highway diri na naagi didiha may kuan di na naagi diniha may Coca-Cola Junction but adi didiha may diversion road ha Maharlika Highway it dakong tubo. So pag yun, itong ginihingita han LMWD nga mabaton, sugad man ito niraging kasarabutan. Pero nagpatapod man ang Lucio Co Group of Companies nga irabubuhaton, kung ano man ito na kakulangan, han Prime Water, nga basar niya po din itong kasarabutan, iratutumaanon. Pero si ring ni General Manager Ronnie Cornico nga tatagan la. Balikon natin, tulo ka bulan. So, nagtikang ito, dito na yan na nga bulan ano, until siguro itong mga Agosto, kikitaon natin kung mababaton ba ang panginanglanon itong tubig. Ngan maayad baluat itong mga guba nga linya, ini nga mga leakages. Kay number one, ini nga nagpapaluya itong pressure, tika niya siya itong Tacloban, kung may na mga ginaagian nga mga buho, nga dagko nga buho, so nakakarag dako ka upay to na karagan tubig nga diri ni nga ngadto hiton nanginhang lanlugod nga diton mga kabablayan amo ito na himulugod nga istoryahon maupay pa kun magbalay abot nga karsada kay makusugit awas si tubig kumpara nga diton era panimalay so laton la naton iton patapod ining ining tulo ka bulan so para ito di nakilala no kan Lucio Co Group of Companies iya ito na tag-iyay ni na K5 Carol iton Pure Gold ngan hiton SNR membership shopping so dako ito niya kumpanya pero diri man ning tataga dako itong kumpanya kundi iton pagtuman iton joint venture agreement habot nga hiton LMWD gan hini nga Prime Water nga yana bago na ito na tag-iya na Lucio Co Group of Companies.
0: So, mao pa yung ta, Kakifib Roger, kung ini nga tulo kabulan nga igahatag nga panahon hiton LMWD nga hiton Prime Water, na masolusyonan iton mga reklamo. Diri lugod, magtikaduro iton mga reklamo. Kay, kung titikangan yan ng June, ha June ba iton pagtikang, ito nira pagkapot? Ha?
3: Oh, June.
0: June.
3: Oh, so, mga butong August. Pero, diri man nila yung natutuman. Kaya puro, ginyayakan man lain eh.
0: Puros layakan.
3: Oo, ginyayakan man lain eh. Pag-apot ito na tulo ka bulan, masering ito no sang itong kumpanya, nga tagi kami panahon. Kaya pagtitigang pala namon.
0: Mm-hmm.
3: So, diri, basta-basta, ano, baga makuhurinin. Oh, but anyway, so, i-update lang natin. Lato-lato, bantay tala. Kaya anyway, kita in upod yapon din eh. hito na piktado hininga pagtaga tubig. Parang 11 Mbps, kakipay, Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban, ngayon bugos ng sinirangan Bisayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Damang salamat ka K5 Roger Tilana, parahan imo report. Malaksit aton oras. Kadi untaan na, baga... haligot lening hay mangrawon ka K5. Iniya na nga statement liwat ni senadora Robin Padilla. Nasa ning ka K5 Robin. Ni senador Robin Padilla nga naghangyo nga tugutan na ni senadora Bato de la Rosa nga makapagtrabaho kuno or mahagserbisyo bisan la ipinaagi ito no online duty or remote attendance. Okay, siring pa ni Robin Padilla nga mintras kuno waray pa final conviction diri matatawag nga kriminal iton usang nga opisyal nga na dapat kuno tagan inihinhigayon nga makapagtrabaho para hito na publiko. Magkuda noon ang aging pailarong inihi de la Rosa ha protective custody hiton Senado pero naka-escapo inin or nakagawas ini ha Senate building habulig ni Senador Robin Padilla matapos matabo ito na shooting incident. Damulin nga mga drama ha Senado pero magdadrama kita kun maglaposit aton oras. Kala mo ka K-Feb Roger ha? Ada aton oras ka K-Feb alas 12.54 na. Damo nga salamat itong aton mga nakaupod. Ka K-Feb Carlo Resgado, ka K-Feb Roger Tilana, ngan aton engineering department. Ka K-Feb Ray Varona, ngan ka K-Feb Robert Garciano. Hangarin ni ka K-Feb Kevin Josana. Ako naman ni ka K-Feb Carol Medino para hankampiyon nga balita sa bisyo publiko ngan Kaliawan. Hasyo na Tacloban ngan habugos nga sinirangan Visayas. K-5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar, Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. At lalong-lalo na makaibigan, sa araw na ito, isa na namang good news ang ating mapapakinggan sa isang sumubo kung gaano ka-epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert.
5: Margie, 35 years old. Ang nararamdaman ko po, Doc, hinihingal po ako and nagpa-check po ako sa Doc. Umabot po ng 300 ang aking cholesterol at nag-take ako ng gamot pero ganun pa din. At sinubukan ko po yung DTX 500. Narinig ko po yun sa radio. At na-try ko talaga, sir, na napaka-epektibo ng DTX 500. After 1 week po ng aking pag-maintain ng DTX 500, gumanda talaga ang pakiramdam ko, Doc. Yung paghingal ko at saka yung aking pagdumi, gumanda rin siya. At siguro na-cleansing ako dahil doon sa ininom ko na DTX 500. Kaya sa mga nakikinig talaga ngayon, try nilang subukan ang DTX 500. Epektibo talaga.
4: Sumuk mo talaga, ma'am, na ang DTX 500. Napakaganda talaga sa pakiramdam.
5: Opo, Doc. Napakaganda talaga ng DTX 500.
4: Yung pagkahilo na nararamdaman mo dahil sa pagtaas ng cholesterol, nawala yun siya.
5: Opo, Doc.
4: Ma'am, nasubukan mo rin ang DTX coffee?
5: Oo, Doc. Maganda. Masarap talaga yung DTX coffee. May mga chia seeds talagang DTX coffee. Siguro yun yung nagpa-cleansing sa akin. Yun yung nagpakaganda sa akin ng pagdumi, yung DTX coffee mix.
4: So, the best talaga, ma'am, na combination, DTX coffee at DTX capsule.
5: Oh, yes. Maganda talaga yung i-combine yung DTX Coffee at saka DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert!
4: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng original FDA approved at epektibo na DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan tumaas ang kolesterol at hindi normal ang pagdumi araw-araw. Natulungan sa pag-inom sa ating epektibo na produkto. Dahil po mga kaibigan, ang DTX 500 ay may taglay ng mga bioactive compounds, antioxidant o super antioxidant na tumutulong i-normalize ang kolesterol sa katawan. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na meron ng maintenance sa mataas na kolesterol, mataas na ang blood pressure, at lagi nang nahihilo at nanglalabo na ang mata dahil sa pagkakaroon ng pressure sa daanan ng dugo, uminom ng DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C Alkaline ng Vitamin C at kape na Clinica DTX Coffee Mix, ang super antioxidant coffee na nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, lagi ka mabuhaw, gutom at lagi na

0: pagbasa ng diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
4: Paghagos hangkada oras.
5: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
4: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
5: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
4: Hadughan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
5: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
4: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alidagid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
6: K-5 Diaries.

0: Dini Ha
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa napahinumdum nga habot nga ang kalipay o kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta ang
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaong nga haladayo han K-Fine News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: Ay, maupay nala. Di pa naman ako maaram ito nga pangariguan nga ginsisaring ni Rabetti.
1: Diri to para publiko nga resort. Bagasyon na nakulad to itong pamilya hitira kausa trabaho.
0: Aw, sige ani lugod mano. Manginginano ako itong mga trangkahan kay bangin lugod may mga limtan. Wari pa man nga ni TJ.
1: Sige, Silya.
0: Sige, nga di ako no.
1: Abrihan ko daw lugod ani ni TV. Samtang naguhulat ako. Ay, nadula din ang remote daw.
2: Papa?
1: Nag-ano ka pa din eh?
2: Pa?
3: Abot ug abahin na natong imbayaan hanakalabay ug sansumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ang kanising kasi nga gipapadangat tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
4: Mga kakifay, may dako igi istorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karni at baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.

0: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kanda Ronald Potesta dan Santa Rita Samar, kan Ma'am Eugene Gler, Ma'am Dulce Cordero, Ma'am Linda Lugasan, Ma'am Ria Zaquero han St. Therese Christian Development Center Tacloban City. Sugod man kan Romel Tunggol, Gerald Tunggol han Barangay 96 Kalanipawan Tacloban City. Maupay ang pagpamati ha aton nga tanan. Ato niya nagpapadayon ang katapusan nga bahin ang eksperyensya kinabuhi hanaton tagsurati na nga simana. Usahiya nga babae nga taga-Rawis Anibong, Tacloban City, nga niya nagpapatawag hangaran nga Bea. Ang mga paypay niya kinabuhi niya ginpadarangan niya aton nga niya ginpaangbit base may pati ka aton.
1: K5 Diaries.

0: Mopay ako lupa, K5 Diaries. Duro ko lang kasi na ni Papa. Kan Dennis. Samtang ni Jimmy and best friend ni Dennis, karoy magtulayhan ang relasyon. Duro ko rin akong kabido. Salit wari akong mga limot yan magpasaylo kan Dennis. Aarin ikalimangan katapusan niya bahay na nakong istorya. K5 Diaries. Do you recall
1: and make no... Estupido kang lalaki ka! Wari ka alo!
2: Pwede ba ko lumaki?
1: Dere! Wari ko oras pagigatubang ha imong animal ka ang lalaki ka!
2: Papa, maram ako nga nagsayo pa ko.
1: Alang man dili ka maram! Ako ngani nga dili ako ang nagburatunan imong animalan! Maram ako! Salit ka awod pagatubang akon! Papa. Tatay ako itong imo asawa nga imo ginlilingo. Lakat din, lakat. Ayaw na nga limot nga ako ninibalaya nga aging paukyan na iyo. Ayaw na pagbalik! Ayaw na pagpakita bisan sano!
2: Pero papa...
1: Anak ka dahil muna ako na dinis. Nga pagtitinagan mo ko si misyon ni Bia para mapananhin tuhay nga panunahuna. O sino? Makatnayunan kaawat at kinabuhiya mo ba?
2: Papa...
1: Lakat na din, lakat. Lakat na din, he!
2: Karang kay kaistorya ni Bia, papa.
1: Waray na hiya din, he! Pati kami tilakat gyapon kami. Salit, pag ilalakat na.
2: Pero pa...
1: Kaul-ulma na dugan pa matit imo tawag akon, papa. Diri ko ikaw kadugo! Ayaw ako pagtawagan nga papa. Maharam ka din. Nagpupugong ako nga masuntok ka. Dili na ako sugad ka kusugan una. Kung umato ka, pwede mula ako igsawirik. Pero karuyag ko kung ikaw masuntok. Tungod na imo ginbuhat ang biya. Nga daan na nagsasakit. Tungod ito niya depresyon. Karuyag ko ikaw suntokon!
2: Makadina ko pa.
1: Nanayaw na pagbalik, ha!

0: Nasusubo man ako niya gindangatan itong pag-asawa na nila Bayangon Dennis. Kaya ano nga nasugad man nini?
1: Kay wari yung makailob. Pwede nalang untad tuwin makausa, makaduha. Pero iba naman ngayon ira mga plano. Pagtimpo na. Makikigbulag kan Bia para makigtimpo na ito nga burikat.
0: Oy, itim babagad man manot yun, oy.
1: Kaya di riba ngayon burikat ato nga babae. Magrurubahin pag-asawa kung tuhay niya.
0: Oy, ato na siguro, TJ. Kaya may naman nagtuktok na. Sigurado ko, yan ako na di manot yun.

0: B, gusto ko ikaw sumatan nga maupay itong imo baga pamahong-pahong. Haluyubahan na hitabuha iyongan ni Dennis. Naabat ako nga huyayag na itong imo kasing-kasing. Tama ba ako? O maaram ka na yan na magpeki itong imo inaabat? Nagpapatahap ka nga, okay la, pero diri nga yan.
1: Ning kakarawat ko man na naging kapalaran na namong pag-asawangan ni Dennis, Betty. Naunahan lakon sumata akong hadto nga Raisa. Pero naghuna-huna na akong pakigbulaga iya.
0: Yan na kapalahi ito magsumata akong.
1: Bisan kong diri ko sa'yo nga diri ko nahataga ito niya physical nga kinahanglan. Madalagi hapon niya katungon nga makigbulaga akong. Yan tungod niya diri ko man niya akos nga. Iya ito magsiring akong. Ako na lang nagsiring. Angay man niya maglipay, di ba? Ngayon maging kumpiyansa ito niya pagkalalaki. Diri ko pa akos nga, igahatag ito iya.
0: Pero, tinuod ba nga, okay ka la?
1: Sige na labis na diri, okay. Di ba nasiring, it's okay not to be okay. Para maging okay, kinahanglan diri anay okay.

0: Ang papa na mismo ni Bea nagpalaya sa akin.
1: Ha? Oh, ano daw? Malingkod ka na. Dennis, istorya ko ang naitabo pagkatunan mo.
0: Nasa ringi papa, waray dito ni Bea. Siguro gan kay waray man gumawa sa kwarto. Bisan kung gimibinusaan ako ni papa. Kaya nga ni gihapon ang hinanay Celia, tilakat liwat ko.
1: Urusahon nga magkakalakat tira nga tanan. Makain man ko nera.
0: Waray nga ni pakikistoryan to, hay. Sa ipabat pagsumat kung kumain ni Bea nga kung tikain liwat hira.
1: Hain ka man yan, ha? Nasiring ka nga, nga kuan ba, nga ginpalayas ka. Ay pagsiring nga, mapatastas ka nala.
0: Ano tayo karagsin mo?
1: Bangin na kunaw na ka ba nga magtimpo nala ka mga ni Raisa?
0: Makain man ako, tol. Waray ko kakaduan. Waray din hitakon pamilya.
1: Oh, ano man? Makikigtimpo ka na agad kan Raisa? Ingangalimtan mo na lang nga meda mo asawa nga masakit.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Bitribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: K-Fine Diaries. Into that
1: little book. Kadira ko maram kun magaano ako tol. Kadira ko maram kun makain ako. Nauwork ako.
2: Ya ko tol. Maram ka naman nga dira ko naginahit akong mga pulong kun sayop ka. Prangka ako. Inalata akong masisiring. Unta kay ginsudlan mo man ito, maram ka paggawas. Kunhaan ka magawas ngan kung ano ti mo paggawas. Tul, unta ginuuna-una mo ito han-una pa.
1: Oh, may daniyo din ibakante nga kwarto, tol?
2: Ah, may daunta. Pero di rin madara, tul. Nakasabot yung isa sa nimo ginbuhat kan beya. Nga nasisinaya imo. Baan ka paginamiran kung din ka magukoy. Tumukdo ka man, makain ka man.
1: Malakat na. Bahala na lain eh.
2: Igintapon mo pa kan batalat imo problema. O sige, lakat na. Tawagin na lang ako kung ano man ha.

0: mamimingaw ako eh. Pero maupay nila ito nga, tigdal at naabot stress. Para tigdal liwat nga, ipagpaupay. Kondat nag-uuro-uri. Makuri, maupay dun sugat. Mauupay ako, Betty. Mauupay ako. Bubuligan ko ito na akong kalugringon. Habulig ito na akong psychiatrist. Mauupay ako. May dako pa usa o duha ka bulan para makagawa sa akong depressive na kintang.
1: Pagbakasyon lugod kita, iyo, B. Nakatirok ba ako yung sobra semana nga credit leave? Pwede ko ito gamiton. Pagbakasyon kita, iyo, sige na.
0: Actually, gusto ko ito. Karit ko tumangon itong mga butang, mga lugar nga nakakapanong dumakuhan naglabay.

0: Unfair ako na warang nga nanay. Nga dira ako nag-uuli-uli nga to amon kay trigger para ha akon.
1: So ano man? Final na ha? Magbabakasyon kita ha, imo hometown.
0: Thank you, Timo. Friendship, Beth. Salamat gihapon kong Teijing, pero may gihapon na ulpot kung din kikinahanglan. Dira ko na nga na kinahanglan tawagan. Naulpot nala.
1: B, damo ito na love ha, imo. It iba, diril maaram kon aanhon pagdarahin sang kay nga may da depression. Pero sid nga lahira. Naghuhulat lahira bi. Itito June, iton imo kabugtuan, iton iyo loyal nga nanay Celia. Damo kami bi. We got your back. We got your back, bi.

0: Nag-ano ka ito? Tikain ka? Gimpapakianhan ka, Dennis. Ayaw ko pagpakabungol-bunguli. Kalitsi nga! Ikalinaw ito!
1: Ano ka ba, Raisa? Ikalito nga akong traveling bag.
0: Dere, samtang dere mo ako gimpapakigbalihan. Gimpapakianhan ka kung nag-aano ka hiningay mo mga gamit. Kino nga...
1: Eh, malayas na ako din, Raisa. Nabati ka? Malayas na ako din eh.
0: Ano nga malayas, babe? Amin ito na ito ginulat ngay gayon, di ba? Di ba, karuyo mo nga, waray na makakaulang ito na itong pagtimpo. Di ba, babe?
1: Ano? Nandiin kalot ito nga ideya.
0: Hai mo.
1: Ha? Huh?
0: Nagsiring ka ito, haako nan una pa. Didahan, bago pala kita.
1: Oo, didahan bago pala kita. Didahan bago pala kita. Nang tumuod kalot dayon.
0: Natural. Kaya amo to ni mo siring.
1: Waray ba sumulod ay mo nahuna nga bangin ginlilidong kula tim ulo? Bago pala kita ang pagyaknong kito tapos magunahuna ka nga tuod na nakin siring ay mo?
0: Kaya ano? Nagbibinawa ka na pag siring mo ito hadto? Kininuwat mo na ako? Para permi ka makakakaniya mo ba?
1: Unta la, Raisa. Maaram ka kung saan o sincero nga kung saan o nagbibinuwa lait lalaki.
0: Ayop ka!
1: Kinilambusan mo kong traveling bag, hadapit paguna na akong samad!
0: Katoyo mo lang nga, imo kong gininuwat!
1: Nagpapauwat-uwat na kita! Ganito nga akong bag! Dilat ka na!
0: Hoy! Ayaw na akong pagpakita!

0: Paolo na?
1: Ay, tapos na pa. Maaram ako tayo mong sunod nga pakiana. Oo pa, nagtumar na ako.
2: Maaram ka na good, ano? Anay daw, masapit ka iwa, supa.
1: Naghuna-huna ako. Pwede man siguro natin iparenovate kan Kuya Dalton yung nga balay.
2: Pa'y kayo ba ganay nga dayan mo ito? Iti mo magurang arkitekto, naghingade na ito ako. Napresentar hiya. Natural, waray bayad kay pinamilya man. Pero it materialis, diriya napatapod.
1: Ako tumagas ito materialis pa.
2: Ako tumagas to biya. Kinahanglan mo yung kwarta para ito ni mo pagpatambal. Itong titululiwa, tining propiedad nga ipapabalin nato na imo pa. Hay mo nga ran.
1: Thank you, Papa. Thank you, Guri Madamo.
2: Sulibang ko, harus usanada ka mo kabulan ti kanghan makigbulag ka kan Dennis. Wala na ba niyo komunikasyon?
1: Makaniya buwas kaya yung papakuha ko ito niya na sasalin ng mga gamit.

0: Duha naman na kabaksit na akong mga gamit. Natawag nila akong taxi kay ginbaligya ko na akong sarakyan. Wala akong manggod na paparadahan.
1: Lumingkod ka pa man. Tawag ng taxi para diri ka na maghinulat.
0: Nagkita ko no kamo nga ni Jimmy Kakulop.
1: House nga fast food. Pareho kami nag-take out.
0: Tuod ang sarili ni Jimmy, Bea.
1: Nga ginihigog malumula gihapon ako. Amo itong sumat ako ni Jimmy.
0: Diri man nawawara ta kun gugma paray mo, Bea. Waray mawara, bisan ka kano.
1: Kaya waray man may nagsumata akon, nagkinanglan mo lang oras para magpahirayo laan niya akon. Ansiring la, karik mo lang lumakad din eh para.
0: Bea, kinigugma ko ikaw. Waray direksyon ita akong kinabuhi kung waray ka.
1: Dennis, di mo mong kinanglan mag-anto sa akon. Maaram ako. Nga mauupay ako. E diri ko lang maaram kung saan ko. Gusto ko pinakamadagmit nga panahon. Pero diri may tusugad ka dili. Ayaw pag-anto sa akon kiliran, Dennis.
0: Diri ako nag-aantos. Kung may gusto na yung mga sakripisyo, kaparte to't kinabuhi. Nagsayop ako salit ng ang araw ko't imo pagpasaylo. Please, Bea, pasaylo ako.
1: Babalikon ko. Ayaw pag-antos sa akon kiliran. Lakat na. Usalito na akong karinga masabutan mo. Nga ginihigugma ko ikaw. Yan permi ikaw ito'n makakadara ito'n akong kasingkas.
0: Kung naam mo ito, kaya naging papalakat mo man ako.
1: Kay kinanglan ko anay magpaupay. Kung upay na ako, yan waray na magbagot imong pagbati. Bami pwede na kita mag-ukoy hindi rihirayo kada tagsa. Kapag kaya na Dennis, sugad la anay.
0: Bea, bisan ano nga oras nga andam ka na pagkarawat hakon o trumaabot ako. Maabot ako nga baglain wala kita magkahirayo. Parihan una, ang magsaad kita atubangan ng altar nga kamatayon at makakagpabulagaton. Laom ay maabot ako, Han. So ganit akong paglaom, nakakarawaton mga kautro ay mo kinabuhi.
1: Tub-tubit ang sunod natin nga pagkita. Kung upay na ako, Dennis, mauupay ako.

0: Od, duwari perpekto ang pag-asawa. Na-depende ang kadigunin ni paunan o giniintindi yung pagpasaylo ng pagkarawat ng kamaturan. Nga mag-ibaton kinaiton kada usa. Yan kung anong kakusog o kaisog ng karawaton ini ng mga kaluyahon ninyo. Yan kung titindugan mo iton iyong masaan na kada tagsa. Haatubangan na simbahan. Kami ni Dennis, nagdesisyon nga diri mauto na namon ka mag-asawa. Di man lagi hapang perfect, pero ningkarawat namon ini nga among mga kakulangan hakada tagsa. Salamat ang iyo pamati, mga ka-K5 Diaries.
1: Nandini natatapos ang kabug-usan ni eksperyensya kinabuhi nga padara ni Bea Hanrawis Anibong, Tacloban City. Ini ang mga paypay haniya kinabuhi nga ginpadarangan niya aton. Basi may patik nga maging kaparte hanaton. K5 Diaries. Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Hapangunang nga papel ni Bea Jael Yu, Kaupod Hira, Joyce Katubaw, hapapel nga Dr. Ngan Raiza, hapapel nga Jimmy Ngan Rod, Edwin Torres, hapapel nga Celia, Jeneline Fajardo, hapapel nga Betty, Liza Lindao, hapapel nga TJ, Randolph Palacio, ngan hapapel nga Dennis, Rex Jonathan Lumbre. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog ni Ray Cabias, kinasingkasi nga pagsurat ngan ubos sa direksyon ni Jeneline Fajardo. Kumaydan yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, ipagawas ito nga nagpaangbit haamon email k5drama103.1@gmail.com. Di nga ni ipadara ha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon ni mo anin drama, basi may patik nga maging kaparte hanaton K5 Diaries. May gugmaw na haladayuhan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 ay yung mga radio, ang kampiyon ng istasyon.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
4: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gido yun, magpangapi up ang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman, kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
2: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
14: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
15: Waray patinoon?
16: Kayo waray awas?
17: Waray gap bugas?
18: Kayo! Yungat!
19: Aray ko! Saba daw, Bianca!
14: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtob ang mga pasabog ha barangay ngan politika ngan adlaw-adlaw ngan kamatuoran han kinabuhi hasulodan balay ngan hagawas han karsada ang balay ni Biloy ka K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa magaabrihan imo hunahuna tapos makakasiring ka agoy kaol-ol sana all. Ang balay ni Biloy.
15: Libap?
14: Manok-manokon. Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban. Kampiyon na estasyon hin radio.
20: Mga K5, may dako igi istorya ha iyo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karni at baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
3: D3 Bio.
21: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Sabi kay Ariza at parang tinapay ha barangay 95 kay Baan, Tacloban City. Sugad man ang parang baligyahin bangus ni Dastol A5402A na Tacloban City Supermarket. Kan Nestor Martinez ang barangay Opong, Tolosa Leyte. Kan Carlo Hoxon ha Stephanie, Tacloban City. Kim Dipas ang Villary Alsamar ngan Edmond Tabirara ang RE Glass, Kalubian Leyte. Abri na yung mga Facebook ng radio ngan uswag kita kay abri na ang balay ni Biloy.
1: Nibat!
0: Manuk-manukun. Kanini na programa, aging papadangat haiyo, maupay ang kaburuto ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Amay tuloy! Loy, amo ko dito, ha? Ito, ito na.
3: Makapoy pa.
2: Sige, pahinga na, pahinga, pahinga.
3: Sige, pagreklamo pa kita. May daman kita ebidensya para mas maging madigon itong kacho ni Mayor Anita niya.
2: Kinanglan na. Kinanglan, maimpis na yung Mayor. Kay kundire, dire na maundangin kutom ka dire kita baga nira na papatay. Amo ito.
3: Amo God.
2: May kaso.
4: May kaso yung pipi. Ombudsman. Ipaparesto paparesto na ito, kan pipi.
2: Amo na. Kay it baga, ikakaso natin kan pipi, frustrated murder, attempted murder, attempted homicide, illegal possession of firewoods, firearms. Ano ba?
4: Maaram ako ito. Mabalik ito yung pipi.
2: Ay, pero bala niya pagbalik. Di nagnalo kayo. At tumangon ko.

Diri aku na nga nga turog. Tiyong lang ako kasuhan nila kabungyo ng Chief Tanod Piloy. Bang plano ko na umis ka ako. Di rin ako mapapakita. Di rin ako mabato na ombudsman. Sigurado nga preso ako. Kay nagsalawad-liwating kaso yung Vice Mayor Jaja Kulin. Bruha! Interesado liwat hitap posisyon. Masubo mga kauurin. Mapapaiwas ko na ako hindi. Ano daw lang? Ang sogo ko kang pere. Otro liwat ang tumpalayapay. Di rin matatapuran. Wari pa tumawag. Wari pa siguro hiya. Wari pa siguro niya matuda sa tunga duha. Very good ako, Papa. Priso. Magtatago ako. Very kung gusto masulo na prisuhan. Wari kalipay. Wari kalipay sa kumitong prisuhan. Wari, Papa. Magawas ako. Magasa. Magasa ako, diri ako. Makaka-make up. Sorry. Mag-aandam ako. Parang pampahirayo ako. Bahala ka na, Pepe. Kunhain ka magtatago. Basta ako.

0: Anak ko, ligit nga barangay. Anilahan boarding houses. Ani ako manihiling. Amin yan. Ginjujutihan ni kagawad din. Hanbuhi pa. Yan ako ito maliwan. Manihiling ako. Ading buho. Asya ini nga oras itong ikakariguhit mga estudyante. Adila ito buho. Mahakit ako. Ikiba. Dito na kaya. Ini. Adila ito buho itong akong bata. Hindaw. Kung may da. May da ba nakarigo? Kasiyar.
1: Ay! May tawo!
0: Patay. Nakita na ko.
1: May nagpipinaliling! Ay! May nagpipinaliling!
0: Mapayrayay kagawad na.
1: Ato na iya! Ato na iya! Nagpipinaliling itong tawo!
0: Nakita na ko. Dahil yun. Mapayrayay na ko. Hindi mapayrayay na ko. Lagi. Kamaraon.
2: Hey, kagawad hain ta? Nag-rubbing ba?
3: Ayam but hain kap. Bangin nag-rubbing.
2: Bangin nagpinanhiling.
3: Ayam but lang ako kap. Direk maram. Huwag na din nila ito kanina na ito. Uro istorya na wala tigda.
2: Ay kayo wala na. Nagpipinanhiling na ito. Ay ba tumakad ito?
3: Kaya nga magpipinanhiling man nila. Ano ba't ira makukuha ito nga pagpinanhiling? Kapitan?
2: Agi kaya, vitamins ito mataloy.
3: Vitamins?
2: Oo. Wow. Paidola.
3: Uy. Ano? Mga senior citizen o daraga?
2: Mga daraga kad. Alang pa naman mga laga o nitiyo pagpipinaniling. Mga bata gadloy.
3: Uy. Di na ako nakaka-relate ito, kapitan. Kay di na kit maram, di kit maram.
2: Upot kang kagawad, Ralph. Para makarelate ka, para ka baga maka-experience, pero ayaw ko na baga padakob kay kaso lo titi mo baga pagpinanili may kaso ito.
3: Ay, direkiton, direkiton. Inin, gabay palugod, magkape kita kap. Ngan samtang nagkakape kita, ada, mag-istura kita kung ano't maupay niya.
2: Maupay nga, no? Maupay nga.
3: Maupay yun ta.
2: Tulianta, itong bagong kaso para kan mayoran ni Tanhiya. Aw, ito.
3: Kakatsuhan.
2: Oo, payong takun, wala magkadalaga ni Pipi. Ba, sinapirit na ito nga magsumatiya. Kadamaan nga mga kriminal.
3: Maram ako. Tiri matang di mayor hini nga kaso. Tiri good.
2: May da nakaabuta ako nga bago nga balita. Nga hi, vice mayor ko rin. May nit baga nagsalawad-luwasin na kaso kan mayor anitan niya.
3: Tinood ito kap?
2: Siya ito, Anso. Mata ako ng taga-munisipyo. Nga may da daw bago nga kaso yung mayor, labot lang aton ginsalawad kan mayor.
3: Ay, kung sugod, dako yan itong problema nga, ginkakatubang ni mayor. Patilawat ato nga, Pepe.
2: Ano daw, Loy? Anpusil nga naagaw natin kan Pepe, ha? Naman ato, Loy.
3: Gintago ko, Kap. Anong taman ato?
2: Ano pa ato? Kung di gagamitin natin kan Pepe.
3: Ay, ano to, Kapitan? Gagamitin natin kan Pepe. Kaya ano kap, sigurado ba nga mabalik ka itong hudas?
2: Mabalik ka itong hudas. Kaya wala pagkita niya matudas.
3: Gusto ko ngayon kita niya matudas. Ano? Unahan tayo.
2: Maram ka kumaputit armas, Loy?
3: Diri.
2: Ay, susta ba daw?
3: Ngayon, nahadok ako pagkaputin armas. Kaya kuhanin ang... Labi na kay, kung waray ko lisensya.
2: Okay, dito nagsusurinder ha kapulisan. Gagamitin natin ining armas para kang Pipi. Ngan, ipapagawas natin nga nakuha natin ini haiya.
3: Uy.
2: Ano?
3: Yung katuhay-tuhay na ito ngayon mo plano, Kap. Pusil ni Biloy, pusil ni Pipi, gagamitin ta kan Pipi. Haiya lagi hapon.
2: Tumpak, Loy, tumpak.
3: Okay. Dito tayo report sa polis. Kay papagawas nato ni nga ebidensya kan pipi.
2: Ay shit, dita. Dita i-surrender, Loy.
3: Okay daw. Nyan, kung may na makasabot nga, may na kaaramas nga waray lisensya, violation daw ito. Kap.
2: Hmm? Asya nga ni, nga di rin natin ibaga igpapasabot. Kay gagamitun tayo kan pipi.
3: Gagamitun kan pipi? Di rin natin i-surrender.
2: Ay, i-surrender, God. Katima natin itong aton baga, mission.
3: Uy, ano taton mission, Kap? Sumati daw ako?
2: Kaya may plano man ni Pipi nga patayon kita. Magplano kita nga patayon ni Pipi.
3: Ha? Huh?
2: Gamit it iya pusil.
3: Ano? Ay,
2: Kap. Mindset ba, Biloy?
3: Sige, okay to, Kap. Sige. Uy.
4: Kapitan!
3: Adi kagawad.
4: Kapitan Bongyo, Chief Tarun, Biloy.
3: Uy, ano ka, kagawad, Ralph?
2: Kagawad, Ralph, inano ka?
3: Ano ka?
2: Hangos ka man, ano ko, no?
3: Inano ka?
4: Ginlalanat ako. May nagbubuko na ako na.
3: Ha? Ano, may kaaway ka?
2: Pipi.
3: Ano, pusil?
2: Kwa, pusil!
5: Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix. Puro

0: Sure.
1: Ang balay ni Biloy.
2: Libat.
1: Manok-manokon.
3: Man.
4: May nakapusil?
3: Oo! Hinahan pusil nung tayo itong kaway. Papatayo, Jay Pipi! Dali!
5: Ayon, Pipi. Ginlalanat ka. Ginlalanat ka niya.
4: Kalma lang. Kalma mo kadawa.
5: Kalma?
3: Anong kalma? Dari, ini baga madadalain baga. Pakurukalma lang. Kaya ano eh. Kukuha. Ano naman? Ano ba ito? Kagawan.
4: Oray, kapatid. Purukuha na eh.
3: Mano?
5: Nasharing ka, gilalanat ka.
3: Amo nga ni.
4: Oo. Inlalanat ako. Pero, di rin pipi. Ang naglalanat akon. Sarit, ayaw pagkuhat. Imarmas. Delikado.
3: Eh, naman tim kaway.
5: Balitaw.
4: Kuha nito. Kuhan?
3: Ano, oy? Kaya ano nga gilalanat ka man? Ino naglalanat tayo mo?
4: Itong kuhan, kuhan.
5: Ano, kuhan? Ano daw? Tikang ka ngayon, diin. Ha?
3: Amo, kanina ka pa baga nawara ka gawin, nasa rin ka mag-grooving ka. Di ka mag-grooving, halo yung barangay.
5: Kung natawa ka, kung halo yung barangay, aw, alam na.
3: Hagi, nagpinanhiling ka, no?
5: Agay.
3: Masumat ka maturan.
5: Busugit matahiling, ha mga estudyante.
3: Dito ka boarding house, nagpinanhiling ka, no?
4: Oh, kap.
3: Man!
4: Siyempre, Biloy, na dito ako.
3: Man, nasiring pa ako. Ay, pasaway ka kung nagkagawad ka. Mayroon ka ba nga ginti direto balao dito pag pinanhiling, ha?
5: Kap, okay. Okay, gala ito pag pinanhiling it, magpinanhiling it parang kita, no? Kung mga daraga pa. Bawal kung senior citizen tiya hilngon. Diba?
3: Amo. Amo na, amo na.
4: Ay, ito nga mga estudyante.
3: Ha? Mga bata pa kagawad? Ha? Mga bata pa?
4: Oo, oh, Kapitan. Mag-uusay ang lawas. Ngan, mga siksingan nangangarigo si Ar.
5: Agoy!
3: Agoy! Anakon mga kuhan ano? Inin,
5: mga angels.
3: Oh, mga angels nga iyan.
5: Ha? Agoy! Badaw ang matak nangangalsan ay mawaray mo kay Gupod. Panhiling.
4: Ayaw na, anay. Ano, mapod na lang. Kamu. Ano? Mga ano? Mapakadto na lang kita.
3: Ay. Kamula. Ay.
4: Kapitan Bungyo.
3: Kamula! Mapod ako! Mapod din ako!

0: Aaniya ko ha, balay ni Biloy. Maaram na ako kung anhon ko nga makabulos kan Biloy. Bamali Kapitan Bungyo, diri ko yan na makikitan. Sigurado ako magtatago ato yan ha Barangay Hall. Salit yan na pala mag-iusa ko. Maaram na ako kung anot angay ko buhaton. Mabulos gud ako. Diri ako matangdo. Sayang ini nga ako mga plano kung diri mahuwas. Makarawon kan Mayor Tan. Pero ini nga hao. Diri na ako mapapakyas pahini. It akon bubuhaton. Susunugon ko it irabalay. Kinahanglan mahimo ko ini. Katima, kung may sunog na, ngan aanin na itong mga tao, ha, magkakahigayon liwat ako in pagsunog itong balay ni Kapitan Bungyo. Maram ako, waray tao yan akanda Kapitan Bungyo. Suga dito ta akong bubuhaton, mag-iwas na ako.
1: Kapianay kita, Kapitan, kagawad. Adio, mapatsa pa.
2: May gupag ko yung kape, ha?
3: Karasit, kape. Nawawara ito na akong problema.
1: Ako? Wala ko plano pag-uli, yan ha? Ano ako, kuto paglamragit kalibutan.
2: Ay, wala yung problema itong aton pisan order. Duty ang nga tanan ng mga tanod. Para pasiguro ito na itong baga kuhaan. Inin, pasi ordens. Amo ito.
3: Kapitan, yan chip tanod Biloy. Ano akong nababarawan ng mga matindi. Itong ginsalawad nga kaso ni Vice Mayor Jaja kan Mayor Anitanhia. Makusugan ni Bidin siya. Kumusa nga drug lord ni Mayor. Drug lord ba yan? Man makusog pagodan makusugan nakakarawatin palipay tika nga swertris
2: napaso ako di ba napaso mo na ako
3: pinay la ka pinay bakit malabog din pustiso
1: mapurapitrol man yung kape
2: ano ba ni
1: mapurapitrol nyo
2: padayo kita tatong mag-aulos to sige na din na mahiya Magagana, mapawa na.
3: Basta mo ito. Masingan oro istorya. Bangin daw maliwanan ni Mayor Anitanhia, ni Vice Mayor Jaja Kulin.
2: Uy! Masusugan ko na ito. Kung baga matatabo, masusugan ito.
3: Kaya labot lang ni Iyakaso. Labot lang ito nga. Iyakaso, pasundan pa daw ni Vice Mayor Kulin.
2: Aw kung sugan ini, impas na yung mayor ni Tania. Makakabulos na kita ang bagayagin buhat aton.
1: Pati na ang pamilya, kwan, haniya ginpanmatay. Makakabot na itong kwan, duma, istihid, kwan ba hostis siya ngayon? Goy!
2: Mahupay nga ni kay baga, enen, kay para baga malalit hiya.
1: Kung maliwanan nga ni mayor, dami itong kapayan nga, masusunod atong barangay.
3: Ako, butos ako, Vice Mayor Jaja Kulin. Gusto ko iya itong mag-mayor.
1: Ako, gusto ko liwat.
2: Labi na ako. Anay, higupan na kita yung kapitan, dali.

0: Nay, nay. Nay, pagbata. Nay.
1: Ano ba dyan dyan? Naari ka agahon. Nananangpit ka, madisturbo ka.
0: Ginsang pit ko ikaw, kay...
1: Kay ano, mausbot ka. Ano, mausbot ka?
0: Diri good.
1: Ano nga, pagsampita mo ha ako, naari
0: ka bit. Dira ko mausbot.
1: Pero pa.
0: Kay... Ano ba di? May da ko nababawuan na.
1: Uy, dyan-dyan konti. Utot ka. Ayaw di dahil igdanid. Ako si ina. Sige na, kaya makatulog pa ako. Mapero.
0: Nay, pamati ka da, nay. Nakakabaw ako yung bagan nasusunog.
1: Nasusunog? Waray man.
0: Ano nga waray? May da. Man, may da nga ni. Oh, bagan.
1: Ano adi?
0: Ha? Nay, ha? Hala. Kita tatunbong bunga kawayan. Kita nasusunog, nay.
1: Hala. Diyos ko, kalayo! Kalayo! Sunog! Nasusunog kita itong palay! Ay!

0: ay, may mga istorya pa, parte kang diloy nga mabubukwat.
1: Uy, ay pagbukwat ah.
0: Hanlunes na, hapag abri otro hiton, ang balay ni Biloy.
1: But...
0: Manok-manokon. Ini nga drama, ginmumulayan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jenlyn Fardo, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Quabelian, and Edwin Torres. I-check ko mulon it nagduyog indiriya pag nasulata. Mga tunog ng karasikas ni Ray Cabias. Hapag surat, Mang Tomas Palalabs kay buhan at tuyaw nga hunahuna. Para natong mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang aton podcast live para pirmi kamo updated at mga panitabo ha. Ang balay ni Biloy. Ikinliliawa iwan yung paborito. K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng estasyon in radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
4: 66th Palarumba Bansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
5: The 66th Palarumbang Bansa Special Coverage is brought to you by Toyota Tacloban Leyte, St. Paul's School of Professional Studies, Leyte 2 Electric Cooperative Incorporated, Saveview Hotel, Print Options, the Provincial Government of Northern Samar, the Provincial Government of Samar, and Leyte 3 Electric Cooperative Incorporated.
6: Ang 66th Palarumbang Bansa Special Coverage ay gipapadangat ayuhan Provincial Government of Northern Samar, ipinagi ng Governor Haris Ongchuan, ng Congressman Edwin Ongchuan.
7: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Gamay na akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
9: Para sa malinis na dugo.
7: DGX 500.
9: Para sa malusog na tayo.
7: DGX 500.
9: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
9: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DGX 500.
9: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: DGX Coffee Mix.
10: Ako si Grace, isa ko ka lady guard. Sa akong line of work, dapat always gud ko nga alert to. Busa, ga DTX Coffee Mix gud ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabalit sa mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
7: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Salon.
13: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
9: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-anslawas. This tingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

Okay, 5 maligayang-maligayang karawan sa inyong lahat. May you have many more birthdays and blessings to come. Syempre, babatiin din natin ang ating mga K5 na nasa trabaho na napapa-thank God it's Friday today dahil nga naman bukas ay weekend at makapagpahinga na ang ating mga masisipag na K5. Kaya naman diba, sarap. At syempre, kasi tayo wala tayong pahinga eh, kahit weekend, diba? Gagrind tayo dahil maraming kailangan bawiin sa mga nagastos this past few months. But yeah, ganun talaga, diba? Nagbakasyon ka ng matagal. Eh, di magtrabaho ka din ng matagal. Ganun lang naman yun. Siyempre, gigreet din natin ang ating mga K5 na nasa biyahe. Ako, again, it's so hot outside. Kaya kailangan lagi po kayong naka-sunscreen. And every 30 minutes, or sabihin na natin, every after an hour, magre-reapply. So, yeah. Much better if meron kayong dala-dala yung sunscreen na naka-spray. Para madali kayong makapag-reapply, di ba? Hindi niya na siya kailangan hawakan. Spray niya lang siya. And of course, dapat lagi po tayong may dalang mga panangga laban sa init at sa ulan. So, laging may dalang umbrellas. Oo, hindi talaga ako magsasawang magpaalala sa inyo nito mga ka-K5 because, di ba, gusto namin na alaga kayo, naalaga niyo yung sarili niya, di ba? And, ayun, aside from umbrellas, you can also bring caps or hats. At, syempre, dapat lagi kayo nagtitake ng vitamins para, di ba, protektado kayo laban sa mga sakit at infection, lalong-lalo na ngayon. Iinit ng sobrang init, tapos bigla namang bubuhos ang malakas na ulan. So, kailangan talaga protektado tayo. Patibayan nga naman talaga ng immune system sa panahon ngayon. So, kung naghahanap kayo ng mainam na vitamins for you to take every day, anytime, anywhere, kahit wala kayong kain, Mighty City Alkaline Vitamin C. Because it's in alkaline form, hindi siya masyadong matapang or mahapdi sa tiyan kahit i-take nyo siya ng hindi pa kayo kumakain. So, literal talaga na anytime, anywhere, pwede nyo siyang i-take. Kaya, pwede nyo talaga siyang dalhin kahit saan. Kahit anong oras nyo siya maalala na mag-take, ayan, lagi kayong handa lang. So, ako lagi akong may dalang Mighty C. But just in case nakakalimutan ko mag-take, kasi minsan talaga napamadali tayo, di ba? So, ayun, lagi ako may dalang Mighty C para makalimutan ko man sa bahay, at least anytime, anywhere, I can take it. So, ayun, laban lang tayo mga K5. And of course, yung mga K5 din natin na nagbabantay ng establishments at ng kani-kanilang negosyo, don't also forget to take good care of your health. Alam kong grind tayo ngayon, di ba, in this economy, pero saan alagaan natin ang ating mga kalusugan? Oo, para makaiwas naman tayo sa chronic oxidative stress, tapos sa para makaiwas tayo sa stress, para makaiwas tayo sa mga sakit tulad ng diabetes, yan lagi tayo magdala ng DTX 500. At syempre ng Klinika D3 Bio, the superfood supplement ng may virgin coconut oil and D3. Napabulito naman ng ating mga ka-K5 na nasa kanila mga bahay. Nako, ito talaga sila. Solid ka K5 natin because kahit anong ginagawa nila sa kanila mga kabahayan, lagi silang nakikinig ng K5 News FM all day long. Oo, all day long, 24/7 naka-open ang kanilang mga radyo. But, ayun lang, di ba? Wala pa ata tayo ngayon on air. Tama ba ka K5 Milton? Wala pa tayo sa on air sa radio. Oo. But don't worry dahil we're in a digital era, di ba? Naririnig at makikita nyo pa rin kami sa Facebook. Kaya naman, mga ka-K5, follow, like, and share our official Facebook page. That is K5 News FM Tacloban Digital. Nakashare din dyan ang aking live streaming. Kaya, nako, hindi pwedeng yung mga palusot nyo na wala kami on air because live naman kami online. So, ayun, before I play our first song, samahan niyo ako this fabulous Friday afternoon. Of course, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3.
DTX 500 na makusog ng pangontra, contra high blood pressure and diabetes, and of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. With that said, mga ka-K5, eto na, ituloy-tuloy na natin ang ating tugtugan with the song by Adam Levine. This is Lost Stars. I will be right back, mga ka-K5.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
3: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer, lami, sulit.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
6: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare mo matraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
8: 66th Palarumba Bansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: The 66th Palarumbang Bansa Special Coverage is brought to you by Toyota Tacloban Leyte, St. Paul's School of Professional Studies, Leyte 2 Electric Cooperative Incorporated, Saveview Hotel, Print Options, the Provincial Government of Northern Samar, the Provincial Government of Samar, and Leyte 3 Electric Cooperative Incorporated.
10: Ang 66th Palarumbang Bansa Special Coverage ay gipapadangat ayuhan Provincial Government of Northern Samar, ipinagi ng Governor Haris Ongchuan, ngan Congressman Edwin Ongchuan.
11: I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
12: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
13: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
14: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies.
15: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
16: Igin pamaybarohan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
17: E3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
19: mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio,
20: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
17: Ang DTX 500,
20: ang durakirin mo Mordica Charantia Compound.
17: Gikan sa palya,
20: yun nagkahatag o proteksyon.
17: Patok sa liver failure.
20: Ang pingyang imuatay.
17: Mag-DTX 500,
20: adlaw-adlaw.
17: DTX 500, mapalit sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rolando Basagis. Naghana kayo kung natlawang kapi. Pero nahiin kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga lami na, katabangan pa dyan ang akong arthritis. Hamtod ka ron, doon ninibalik ang hubag sa akong mga tiil.
19: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Salt.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Salt. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa akong body odor.
19: DTX Beauty Salt. Mapalit sa mga butika.
23: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty Seeds Extend Food Supplement for Men.
0: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: Welcome back to Chillax O'Clock on K5. Time check tayo. It is now 4 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. And speaking of Mighty C, mga K5, alamin natin kung ano ang mga advantages. Advantages talaga. Yung mga benefits na makukuha natin sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C. So, dumako na tayo sa ating K-tips o kalusugan tips daily from your K-5 Miss K, of course. So, kung naghahanap kayo ng vitamins or vitamin C na pwede nyong inumin araw-araw, anytime, anywhere, dahil kahit hindi pa kayo kumakain, pwede nyong itake ang Mighty C. Hindi hahapdi ang tiyan nyo. I am sure of it. Kasi gawain ko talaga yan. Kasi minsan talaga, dala ng pagkabisi, marami kang ginagawa sa araw-araw. So, pagkatapos mo kumain, magmadali kang umalis and all that. And nakakalimutan mo mag-take ng vitamins. So, ang ginagawa ko is lagi ako may dalang Mighty C, the Alkaline Vitamin C para anytime, anywhere ako ay nakapag-take ng vitamins at hindi ko siya makakalimutan. And mahirap na kasi sa panahon ngayon, di ba mga K5, sobrang unpredictable ng weather natin. Minsan ang ulan ng malakas, minsan naman. Tapos pagkatapos nun, iinit. Like as in, sobrang sakit sa balat na init ng araw na hindi mo na talaga siya, alam mo yun, hindi mo na siya maintindihan. Tapos magpapalit-palit sila. Talagang nakakahina ng immune system yon. So, sa panahon ngayon, lagi kong sinasabi, patibay na lang talaga ng resistensya. So, ang ginagawa ko is I always bring Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At eto yung mga benefits na makukuha natin from this vitamin C. Unang-una, pinapalakas nito ang ating immune system. Tumutulong ito sa pagprotekta sa ating katawan laban sa sakit at infection. That is why I so love Mighty C dahil grabe, sobrang liit niya lang sa na capsule pero sobrang daming benefits na makukuha natin sa kanya. Pangalawa, eto sa mga trentahin na katulad ko, very advantageous nito para sa atin. May anti-aging kasi ang Mighty C. Nakatulong ito sa pagpamanatili ng makinis at batang balat sa pamamagitan ng pag-promote ng collagen production. At eto, meron pa siyang antioxidant power. Tumutulong ito sa pag-neutralize ng mga free radicals na maaaring makasama sa ating cells. Tandaan mga ka-K5, marami naman paraan para makakuha tayo ng vitamin C. Tulad na lamang ng pagkain ng mga prutas or gulay. Like, mga prutas like oranges, strawberries, guava. Lahat naman ito sila may vitamin C. Pero syempre, it's not like everyday, diba? Lagi tayong nakakain ng prutas. And aminin naman natin, sa hirap ng panahon ngayon, minsan hindi din natin ma-afford bumili ng prutas. Kaya naman, very helpful for me personally yung Mighty C, the Alkaline Vitamin C, because without, like kahit hindi ako nakaka-eat ng fruits regularly, at least sure ako na meron akong natitake na vitamin C like every day. So ayan, pwede din yan na alternative natin. Makukuha tayo ng vitamin C sa pamamagitan ng pagtake ng supplements or vitamins just like Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At ito pa mga K5 bonus, dahil sa katulad natin, katulad ko, na laging stress, pagod sa araw-araw, diba? Hindi naman natin maiwasan yan. Nakakatulong din po ang Mighty C. Dahil ang Mighty C ay hindi lang basta pampalakas ng resistensya laban sa sakit, kundi ito rin ang isang epektibong kasangkapan sa pakikibaka laban sa stress. Yes, para sa ating mga working adults, diba? Mga trentahin. Na grabe kung mag-grind araw-araw. Oo, alam kong nakaka-stress ang pagtatrabaho, pero syempre dapat meron tayong ano, 'di ba? Kaakibat pagdating sa stress. So eto na, Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang pagiging acidic ng ating katawan ay maaaring magdulot ng dagdag na tensyon, kaya ang Mighty C, ang vitamins na naglalaman ng alkaline na vitamin C na pinapanatiling balanse ang pH ng ating katawan at nakakatulong sa pagbawas ng epekto ng stress sa ating kalusugan. Kaya naman, kung kayo ay isang working adult o kaya naman ay hardworking student na nasa stress, di ba? Ito na ang chance natin para mabawas-bawasan naman. Mag-Mighty C tayo, the alkaline vitamin C. And, syempre, of course, yung Mighty C, I always say it here, it is best paired with DTX 500 at ng Klinika D3 Bio. Together, they are called the Power Trio dahil napaka-powerful naman talaga mga ka-K5. So if you want to buy these products, you can go ahead and visit Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch, located at Barangay 23-A, Avenida Veterana Street, Tacloban City. Or, kung kayo ay malapit lang naman dito sa aming istasyon, sa K5 News FM Tacloban Radio Station, pwede niyo pong mabili ang mga produktong ito. Pumunta lang kayo dito. We are located at Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building, 7th floor, along Maharlika Highway. Hanapin niyo lang si Ray Boy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 o'clock p.m. At magpapagbilan niya kayo ng mga produktong ito. Isa pa sa pinaka-favorite ko is the DTX Coffee Mix. Alam mo yung kape na nakapagkape ka na, na-detox ka pa. Oo, that is true. Kahit ano, actually, hindi ko alam if na-try nyo ito mga ka-K5, pero sobrang sarap din ng DTX Coffee Mix. Ng cold version or iced version, you have to try it, lalo-lalo na kung sobrang init ng panahon. Kaya naman, kahit malamig o mainit ng panahon, bagay na bagay ang DTX Coffee Mix. Mabibili nyo rin yan sa Klinika ng Alternativo Medicine and Wellness Center at dito sa aming stasyon, sa K5 News FM Tacloban Radio Station. So, ayun lamang for my daily K-tips o kalusugan tips. Mamaya naman mga K5 fitness, pag-uusapan natin ang pagiging fit this era. While waiting for that, syempre, tuloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with a song by Pussycat Dolls. This is Stick With You. I will be right back, mga K-5.

0: Horse beer, la mie, Sulit. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: Ako ay Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko DTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduwa ay niya mata na akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
4: Han istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Faiz Bitoon, daghan jud ang natingala na. Ngano kuno nga batan ang gihapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, E3 Bio.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
0: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayon sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ang himpilan na pinagawa.
4: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa bugos nga Pilipinas, impunto alas 4.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: K5 News FM. Up of the Hour News.
11: Mga ka-K5, adi na ang mga magpaso nga notisya, yan ang atak na. Nagpagawas nahin arresto warrant nga no-hold departure order ang Sandigan Bayan 2nd Division kontra kan Senador Jinggoy Estrada nga anay Public Works Secretary Manuel Bonoan. Pagisumpayhan kaso nga graft ngan plunder kontra Haira. Ginkumpirma ang desisyon han clerk han mao nga korte nga anduha nga high profile nga mga opisyales ina ginrekomendahan hintiga 90,000 pesos nga piyansa hakada kaso hin graft. Inin mahumanan rekomendasyon han Department of Justice nga nagkonsuha Office of the Ombudsman nga magsalawad hindi rin mapapiyansahan nga kaso plunder ngan graft hiunungan ira paghidabi hama anomalya nga flood control scam. Halayon pa nga mga balita, ito nga hintay na ron. High yellow alert ang Visayas grid kaninahan alas 3 ang kulupa, tubtob alas 6 hit gabi, ngan alas 7 hit gabi, tubtob alas 10, yan ang gabi. Yan ang adlaw hin Biyernes, Mayo 29. Samtang red alert ang bugos ng Kabisayaan niyan nga alas 6, tubtob alas 7 hit kagabihon. Iniya ni katulong sunod-sunod nga semana nga nagaantos ang Visayas hakakulangan hin supply hin kuryente. Kasagaran magkulang ang supply hin kuryente han nasod ha mga bulan nga magpasoan panahon. Kung saan o damo ana nagamit hin mapagpatugnaw nga appliances sugad hin electric fan nga aircon. Tungod hini malalauman ang rotational brownout habugos nga Visayas. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang magpaso nga mga balita durot ha iyo han DTX Coffee Mix. Nakagkape ka na, na-detox ka pa. Bantayan masunod nga programa, El Castigador, kaupod hika K5, Jaime Gravador. Samta ako naman ang iyong naging tagapagpasamwak, ka-K5, Jean Pelinyo. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, ngan habugus nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! Mike Kumso!

0: Mato. Aton oras sa K5 News FM Tacloban, alas 4:07 na ang oras, durot naman natin kay K5 itong dito X500 ang makusog nga pangontra kontra high blood pressure ng diabetes.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador!
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
2: El Castigador!
1: El Castigador!
2: El Castigador!
1: Ang tinig ng bawat
2: El Castigador!

Maupay nga ligas mga ka K5, maupay nga kulup, sinarangan Visayas, probinsya itong Leyte ngan sudad itong Tacloban. Mga probinsya ka K5 itong Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Southern Leyte, Biliran ka K5. Kung haay mga kamuha K5 yan nga sinsin itong ato na sinarangan Visayas o kung bugo sa Pilipinas, or bisan pa man, ano? Halang yaw nga lab na sana, welcome, welcome, hiton atong taramdan, El Castigador. Kaupo niyo yung K5, Jaime Gravador. Oo, yan na nga adlaw. Thanks God, it's a Friday. Mayo 29 ka K5, 2026. Pero nalakak ka tumbling ka K5, mauhuman na liwata. Itong bulan na Han Mayo. Ala na ka K5, baga lucky for those, ano? Nga nag-i-implementar lagi hapon ito na 4-day work week. Pero sigon, wari nira trabaho masyado, yan ang adlaw, dara kay di rin nira kailangan kumadi physically. Ano nga di ito era mga trabahuan? At the same time ka K5, pwede lang mag-online. Kung baga may meeting, pwede lang mag-teleconferencing. Sana all nakakag-teleconference. Itong ibang nga da, sige ito na panginyo po. Kung pwede hiya magtrabaho, bisa naka-teleconference, diri. Ka K5 yung tutugutan, gimbabalabgan pa. Of course, sa K5, ito naman ang waray mag-implementar na itong 4-day work week or itong bumalik na, no? Itong 4-day work week and 5 days work week. Ada kay hinay-hinay na kamo. Though thanks God is Friday. Ayaw liwat piyo paghimuang ha. Friday is fly day, ha? Oh, as much as we can, ayaw kita pagbili ng mga trabahoon. Tapos-tapos ang taka K5. And as much as diri pa cut off, labi na kung may kita mga kliyente, ati mana, ha? Nakuri na itong libak. Kay itong libak na diretso hamidia. Para sa K5 Maupay nga kulop nga dito atong tigpa matay merkado publiko dito sa Kaloban and doon rin K5 nga mga sections nga dito isdaan, manukan, gulayan, prutasan, punayan, karnihan. O kung bisan diin pa man ka K5 nga mga nagbabaligya o kung mga tindahan sid-sid dito ang merkado publiko ang mga talipapa, ha? Unfortunately, K5, hindi kita nababatian pa yan na haato na kahanginan diin ang Transistor Radio and K5 News FM Tacloban 103.1 nga dial. Diin pa dahil pa K5 gimang balatumat nga maasikasong at maayos sa K5 iton aton technical problems. Samtang, available naman kita K5 iton aton yun na programa ng pirang mga information sa mga balita nga saling nyo ibaruan. Nga di hiton aton social media accounts. Di naka-livestream gapon kita nga di hiton aton YouTube nga na Facebook page nga K5 News FM Tacloban na digital. Pwede ka mga K5 magpahamtan ito yung mga mensahe, mga pa-shoutouts or mga reklamo nga pwede niyo i-comment nga dito na atong live streaming yan na nga kulop kaya ato itong pagbabasaho na noron yan, ha? Alright, K5, hi may, kumusta man? Ito na baga kartanit mga balita yan ng adlaw, oy. Partikular hiton balita lokal ka K5 bagadamot aton na police report. Damo ito na baga sumulod hiton ruwang ka K5 ito na aton balitaan. Hiton aton mga pagtiga police report sugad nala ka K5 ito

0: mahinungdanon nga kagaramitan pero ginhimo lugod dini. Itong pera nga mga residente itong maong nga lugar nga possession area itong pagtagay legal nga droga. Ha? But anyway, isa niyan itong kartalit nga mga balita ato na pag musisiyon nga hingadayan itong detalye pa. But nga dianin kita, itong magiging kartalit itong atong panahon, yan ang adlaw. Masirak-sirak lagi hapon, madagaang, mapaso lagi hapon itong inaabat yan ang klase itong panahon. Pero kaliunta, itong magiging karagan itong panahon, itong masunod nga oras, yan ang adlaw itong Biyernes, May 29, 2026. Adi ato linya 01 Montes sa para itong balita or ulat panahon kay 5. Sir Wal, stand by.
1: Ulat panahon.
0: Sir Wal, AK5 mo.
2: Ay nga kulup sir, nga sugod man na natin mga ka-K5, nga nagkikita natin Facebook Live, nga nanmamati hani ilang mga radio. Di natin hulag, huwain natin panahon para yan na nabibilin nga oras yan ng adlaw. Hana Biyernes, si Kab. 29 kadlawhan na Mayo 2026. At natin minayoyokan minahal nga probinsya ni Leyte, bisan baga nasirak yan na madagaang, posible lagi hapon kita, tikang yan na nga nabuhas ito magahon, makaabatin madampog ng kalangitan, nga pwede magresulta in mga parupatsara nga pag-uran, ng pagdalugdog, mahitungod ang sinisiring nga trap or extension ni Tropical Storm Doming. Basar liwatan pinakabag o nga satellite animation ng pag-asa na sipatan ni Tropical Storm Doming na may the international name na Hangmi na sipatan ini basing ang tanan nga bilabli nga data nga nakad 130 kilometers or 1,130 kilometers sinilangan itong Central Luzon. May daniya na hindi kakusgon nga hangin nga 85 kilometro per ura harani it sintro. Lan pagsubas ko nga maabotin 105 kilometro per ura na naglalakaton pa kanluran, norte kanluran, hindis kilometro per ura. Sumalah itong pag-asa, ini nga doming padayon ini magkikiwa tipa norte kanluran nga dahiton Domingo, katima pa, mapa norte kanluran nga to norte kanluran it nabibilin nga forecast period. Ini nga tropical cyclone, posibleng ini diri makalandfall bisan diin nga parte ta aton nasod nga posibleng gumawas sa par di dahiton Lunes, pitsa uno hiton Hunyo. Iduming padayon ini nga ma-intensify, pwede hiya posibleng hiya mabuto typhoon category, buwas sa katima ni samtang nga adayat kung kadagatan hindi din hiya Pilipinas ang katima ito mahinay hiya. Kan waray gay warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya ito napit salit na natin mga K-5 na nagpapakabuhi ang kadagatan pinagin pag-isla at talwas kumantuha dagat pagpakabuhi basta magikmatlayaran mo pa para liwat hira makalikay inano pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabo samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi patigi hapon na natin mga kakipayab nga mabiyahi yan na niyan nga gabi sinubuhas itong magahon pinagyan dagat talwas gihap pagbiyahi kay siring ko pa man kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa tiniyato na bit nga habugos nga sinirangan han Visayas at ato real time na nga temperatura di dataklo ba nataas pa 33 grado pero ato ni init factor ang gihataas yan ang adlaw 42 sentigrado. Anato na dilaw sinidlit kanina na aga alas 5.15 patutunod yan ang kulup alas 5.49. Anato na daylight time yan ang adlaw nagkaada kita hindu si kauras nga 44 minutos.
0: So far, Sir Well, baga na wara gihapon itong pag-uran-uran ano baga ano ini normal la ini or sunod lawat nga adlaw pag aabaton nato ini
2: diri pa kita ini na daw shall not confiance lagi kita ini kay kapag kaya na apektado kita han trap or extension ini nga southwest tropical storm doming apektado pa kita ini anytime of the day pwede maka nga dabuas itong magahon, pwede magkaadahin na mga pagkurat. Tungkol din nga trap or extension ni Doming.
0: Alright. Sir Wal, maraming salamat. Ngan happy weekend, haimo.

0: Amo salamat yan maupay nga kulob ha aton nga tanan. Happy weekend gihapon ha aton nga tanan.
1: Amador KFM Serwal Montes at ikang itong late provincial disaster risk production management office. Ang KFM ito na provincial lokal hito na late. Normal ito na aton panahon niya nga ginaabat ng waray. Ano? Inin epekto ito na lumabay. Kadi hiton gawas ito na Philippine Area Responsibility. Nga typhoon category nga ihangme. International name. Ano? Waray ini naman lahu baga humarani buyag ano mas maupay na sugad at the same time ka K5 waray sugad nga epekto while posible gyapon ito na panalagsa nga paguran-uran dara ka K5 dito na hanging habagat. But anyways, kapag padayon aton mga balita yan ang adlaw, of course noron yan nakuhaon tagyapon itong linya ni ka K5 Kevin Susana para maghatag ato nitong development. Ngan ni hiton karaygan, hiton nagpapadayon niya na nga 2026 sa Palarong Pagbansa Tuag Sur, Agusan del Sur. Oo ha. Samtang nga tukang K5 ba aton balita national. Hoy, yan nga adlaw ginserbian or pagsiserbian, nakatalaan nga serbian, ano? Ano mat gabaga word nga aton paggagamiton, pero one thing is for sure, may adin na iging gawas nga warrant of arrest ala kontra ka na Senator Jinggoy Estrada para iton iyaging kakatubang nga kaso. Oo, graft and corruption ngan hiton plunder na luwat. Oo, ay katulong nga beses sa K5 may naluwat ginatubang nga plunder case ini Senator Jinggoy Estrada. Pagtaga pagigidabi luwat iton iyangaran hiton pagtaga flood control scam badaw. Pero yan ang adlaw, ito na pirang ang mga counts ka K5, ito niya kaso naman nga graft. In iya ginmalatumat nga Doha Second Division itong Sandigan Bayan nga matagan ano, itong bail or kaukulan nga bail or piyansa nga maabot kada county itong iya graft case in 90,000 pesos. So yan ang kulup na katalanan to itong kampone ni Senator Jinggoy Estrada nga magpiansa para itong iya kaso nga grafta. Pero sumala gihapon itong ato nakuha na impormasyon. Ani yan naman kaso nga plunder in non-bailable. Parang sigong siya K5, di rin niya pwede pagpiansahan kundi kung makumpirma, makonvict niya ito na kaso na luwat nga plunder. Oo, guilty beyond reasonable doubt. Ada kay mapre-preso niya ka K5. Nauna na, no? Ito niya kasi plunderer. Oo, sa anay Senator Bong Revilla. Oo, pagtaga flood control scandal lagi hapon. Ada kay di na pa ito naglabay nga bulan. Napreso na ini. Yan na liwat sumunod ini Senator Jinggoy Estrada. Ibabaruan naton. Naunan hiya nagkamiari itong kaso nga napreso itong pagtaga plunder. Dina ito na year 2001. Pagtaga wetting luwat. Oo, aton ma illegal ka K5 nga huigo, ano? Dakay nasirutan in hiya ka K5. Samtang pagabot naman itong 2014. Nahidabi itong iyang aran kaupo ni Anay Senador Bong Revilla nga Anay Senador nga late, ano? One Ponce in relay. Guilty itong plunder liwat pagtaga PDAF scam. Yan na, 2026, another set of a decade. Kakada, dekada nila yung nagka-K5 ngayon pagatubang itong plunder. Oo, dakay plunder. May kalabutan ka K5 itong flood control scam liwat. Baon ito naton Nornian, ito naton balita. Ngayon iba pa nga balita, especially itong report ni K5 Kevin Susana live and direct ha Agusan del Sur. Alas 4:23 na ka K5. Kutob kita alas 5 na yan ang oras. Dara kay Friday ano, which is aton tradisyon. Sun o mag sundown. Pagagin mamalatumat naton nga mahuman itong aton operasyon, ngayon mabalik lumat kita buwas itong pag-sundown. Standby na ka K5, mabalik ito natong taramdan El Castigador. Kataliwan itong pipira ng mga pahibaro. 5 News FM.
2: championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.

0: Alka K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elly Luxury Villa. Elly Luxury Villa, luxury you deserve.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
2: 66th Palarong Pabansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: The 66 Palarong Pambansa Special Coverage is brought to you by Toyota Tacloban Leyte, St. Paul's School of Professional Studies, Leyte 2 Electric Cooperative Incorporated, Saveview Hotel, Print Options, the Provincial Government of Northern Samar, the Provincial Government of Samar, and Leyte 3 Electric Cooperative Incorporated.
4: Ang 66 Palarong Pambansa Special Coverage ay gipapadangat ayuhan Provincial Government of Northern Samar, ipinagigan Governor Harris Ongchuan, ngan Congressman Edwin Ongchuan.
5: Higin pamaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, nga hirain nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school, ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugadan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities. Ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: At ang oras sa K5 News FM, Tacloban, alas 4:30 na ang oras sa durot naman natin itong DTX500 ang makusugang pangontra kontra high blood pressure ng diabetes.
8: Direkta mula sa Agusan del Sur, narito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Report.
7: Nabalik kita K5, itong ato na taramdan El Castigador, kapulikapun ng K5, I'm a governor, ngan diretso kita. Tungkol itong atong oras, nagninilakad ka K5, ha? Diretso kita, ito nagpapadayon niya na ngan elimination round or kumbaga qualifying round ba ini or finals na ba? Yan ang adlaw para hito na pera nga mga mulay ano? Oo. Ito nagpapadayo nga palarong pambansa 2026 sa live and direct tikang Agusan del Sur. Adi na ito linya. Ka K5 Kevin Sustana, ka K5 Kevin, standby!
9: K5 News FM Live Report.
7: K5 Kevin, AK5 mo.
10: Yes, okay, by me. Mautay nga kulong paton nga tanan.
7: Kumusta nga da?
10: Adi kita na yan, ha? Itong sulod mismo, itong Patinay Sports Center.
7: Okay.
10: Nga nagkikinita kita didi itong awarding ceremonies.
7: Wow.
10: Parahan mga track and field event. Sige itong panhatag itong mga medalya yan na.
7: Tapos na ini nga track and field.
10: Nga, numero distansya ako kay sige itong dagko nga announcement itong mikropono para itong mga winners. Sige pan award yan na. Nagusunod-sunod dito kapag pinan-award. Okay, damo-damoan na ang nahuman ng mga track and field competition.
7: Okay.
10: Salit, ginudurugan liwat yan ang panhataghan mga medalya, nagtuhan mga winners. Yan na ang nakulot din itong mga ball games. Gindudumara yan na itong semifinals. Kay kaskaninan aga, ang mga quarterfinal match. Yan ang kulot, alas 4.30 kang, tubtub alas 8, alas 9 gabi, mga semifinals ini. Kay buwasit aga nga tanan na championships para handball games.
7: Wow.
10: O kay buwasit kulob supposedly igini-schedule ini nga waray na games.
7: Waray na game. Bisan usa.
10: Oo, buwasit kulob pati Domingo it aga. Actually bugos ka Domingo it adlaw waray activities. Siguro paghatag inin lugar para ngadtong mga atleta, mga delegation ang karuyag man masyada.
7: Ayan, wow,
10: maupay. Waray man bayad, oh, waray man bayad para ngadtong mga tourist spot. Ang mga expected, bisan nga rin mga magkirita, kadiri tagadidi, waray bayad.
7: Oo, wow.
10: Kung makantukin mga tourist site, so amo itong gintagan inin lugar. Pero may da na mga atleta nga ako na ibatian, may na mga bats nga mangunguli na buwas. Oh, era naman estimated nga matatapos ining adlaw competition, so madya na mangunguli buwas.
7: So anay hinabo para buwas kay Kevin nga finals or tanan nga mga final round diretso awarding. Kay waray naman itong na sa Domingo.
10: Diretso itong awarding kay ito ni gina-award na it closing ceremonies adto kay Domingo it kulop.
7: Oo,
10: iti gina-award dito closing ceremony and overall nala ito.
7: Oh, wow.
10: Oo, masaring the most number of medals.
7: Yan.
10: Amo nala ito.
7: Yan.
10: Pero ang itong mga nag-i-dinaog itong team, dito mismo venue, gina-award ito. Kahuman yung tournament. Itong swimming, athletics, kada kulop, nagkakamay-added rin awarding.
7: As of this time, kakifay...
10: Ito nahuman ng finals. Bahit mga individual event pagkakakulop nagkakamay-added ng awarding.
7: Yan. As of this time, K5 Kevin
10: and itong ball game medal at pag-award kauho man yung tournament. So gaduas basketball, volleyball, direct ito nag-award ng tuhan gold medalist, silver and bronze medalist na team. So pagka-Domingo at kulop or gabi it's ceremonies na lift dito mga sarosalida, field demonstration, pag-proclaim han overall winners, mga special awards, most disciplined, ang pinaka-best in uniform, nganhan turnover ceremony.
7: Oh. Hino itong bagaging babati-bati yan ang K5 Kevin nga sunod nga host.
10: Igin kuan nakakulup, igin anunsyo na K5 Jaime, Quezon City.
7: Yan, wow, Quezon City, mapa Manila.
10: Oh, bali nagbarangay, oh, nagbarangay han pagbid ang Sambales Starlock ng Quezon City. Ang Quezon City ang napili han papalaro sekretariat.
7: Ah, oh, okay. Oh.
10: Amo kakulop diret sunira ginsuratan ni Mayor Joy Belmonte nga pumakadi itong closing ceremony para magpartisipar itong formal turnover.
7: Yan. Oo. Oh, baga marisyo nga yan inibuwas. But anyways, as of this
10: 4 p.m. By me, anato, waray lagi hapon kadudungi, anato, 11 gold medals, tubtub yan na. Ambot kon. Pero may dahad ko yan ang akulo, final sun wrestling.
7: Okay.
10: Waray pa ako babato na itong coach kung ano itong latest update kay Bangin Sigipet Competition.
7: Amo na, amo na.
10: Waray pa ni Egre reply kay siyempre mag-concentrate itong coach. So, waray ko lang pag-inister buha, nagsiring nalang kung nganiyan nalang mga kulup, kung mahuman na, mapa-update nila ako kung nagdaog.
7: Ayan. Mm.
10: Okay, may edad ko 7 nga wrestler na nagpakasulod sa semifinal.
7: Yes.
10: Mm-hmm. So, di ako maaram kung nagpakasulod sa finals, kaya waray na ako pag inisturbo kay bangin mga busy.
7: Amo na.
10: Mm-hmm. Sugad-sugad nga mo na lang ko nakilala o man na K5 Jaime, ambot ko makadali kita ha gymnastics nga na ha, dance sport.
7: Okay.
10: Oh. Ang mga ginuhulat-hulat ko niyan, ito na ako liwat mga information, di kang mismo ha DepEd Region 8, mm-hmm. kaya may daman ni Raliwat kalugaringon nga tally board.
7: Mm-hmm.
10: Oh. Di dahan mga ball games kay waray manggod kita pagpakasulod ng quarter finals, okay. Except ha. Han secondary girls basketball.
7: Mm-hmm.
10: Nakadaog kanina ang Region 8 mga taga ACLC Tacloban ini.
7: Oy.
10: Kontra han Central Luzon bidan quarter finals.
7: Mm.
10: So masulod dira ha semi finals yan ang akulot.
7: Mm-hmm. Wow.
10: Waray pagpakasabot, waray pa da mag game kay manmamahuway pa ito.
7: Oo, kay I don't know kung
10: naman meron yan na gabi pa itong masasabutan.
7: Oo, oh, ambot ko naman init live yan ha, pero Region 3 nga NIR fight no, nag mumulay ha pag as of this time ano. Semifinals nga po rin eh, K5 Kevin.
10: Oh, kung ano to nga ada nga nakikita niya na, volleyball, basketball?
7: Volleyball tadi. Pero...
10: Oh, kung ito, volleyball. Ang akong sinisering ang secondary girls basketball.
7: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Yan. Oh, pero this same...
10: Ito yan ang naging lalive natin. Semifinals na ito, kay last 4 na.
7: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Anyways, maiba ako ka K5 Kevin. Kagabi, may da-notice okay. Na baga may nakaon, nag-routan baga tiyan, or baga nag-balik-balik kasi yari itong pera natin yung mga atleta. Pera iningan, kumusta hiraya na nagpakamulay ba ang inhiras? Ano baga umabat hininga paglain itong era mga sikmura?
10: Oh, tinuo dito ka K5 Jaime, kakulup, durante ang press ko, na-confirm ito nga may natabo.
7: Mm-mm.
10: Na may da nagdayariya naton maabotin 30 more or less ng mga atleta ng Eastern Visayas.
7: Mm-hmm.
10: Kaya natabuhin ni kakitay by me so bahit initial ng investigasyon ni Provincial Health Office gindaranahan mga atleta nira pagkaon.
7: Mm-hmm.
10: Kaya gindadara manggur itong kaurugan kung may ada mulay labi na kung aga-aga pa.
7: Yeah, yeah.
10: Siyempre di ka man itong makaon kaya anytime pwede ka mo tawagon pagdalagan.
7: Mm-hmm.
10: Tapos sige pwede yung warm up. So ang natabo natuom didahan ira sublanan.
7: Oo. Oh.
10: Nagpanos, amo ito nga nagraotan ira tiyan.
7: Balitaw. Pero kaon lang
10: yapon. Ilawigin dara man ira ngadto ha clinic kay harani man laini naka-recover dayon.
7: Yeah.
10: Nagpakamulay gihapon.
7: Ah.
10: Ito nga haw di nakitit maaram kay syempre kon nagraotan ni mulawas tapos bumali kapag mulay, syempre affected ito timo performance.
7: Yes. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Pero at least para liwat itong mga kag-anak kaya nga namamati ano na may anak nga daada ha palarong pabansa, waray na problema, baga safe na tanan adto nga
10: nation.
7: Mm-hmm.
10: Oh, actually di relate na tabo ha, ha Eastern Visayas.
7: Oh.
10: Mm-hmm. Pati han iba nga mga delegation may natatabo. Balita. Pero na-highlight line eh, kay nag-30 katao.
7: Oo, oh, oo. Oh, oh. Is it a matter gapon niya kay
10: so
7: Kevin?
10: So, they remastering food poisoning.
7: Amo na.
10: Mm-hmm. Na kung food poisoning, natanan hira. Kay pa-presitira kinakaon.
7: Balitaw. Oo, oh, oo. Oh.
10: No, ang natabo, ito lang nga grupo mo yung mga atleta, kay waray lang nahira mga on.
7: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. As of this time, kumusta? Kumusta yan na ito na panahon? Kaya labi na yan na mag-closing. Baga mas maupay kung papaboran lang yapon itong maupay nga panahon. Ngayon itong pamasyada kung makakahigayon ni Raytong Domingo.
10: Waray pa kasi ako kasi pa ibay niya paki otro.
7: Baga tikahuman naman kay K5 Kevin iton aton mga mulay ano tapos baga may higayon na bangin ko Domingo inin magpakapasyada. Kumusta yan na iton panahon? Paborable ba nga da para iton mga atleta?
10: Aba daw maupay panahon ka K5 Jaime. Mm-hmm. Di dala pag inuran didihan Merkulis.
7: Mm-hmm.
10: Ang kulot.
7: Mm-hmm.
10: Pero tikam kakulukan niya na balik na liwatan mapasok-pasokan.
7: Ayan.
10: Mm-hmm. Anyway. So very convenient. Actually, iya na ang buwas. Ginadamuhin ito rin mulay ng atleta. Magpipunan masyada na ito.
7: Amo. Oo. Oh, oh. Mm-hmm.
10: Labi na buwas kung pananglitan ani yo team waray makasulod sa championship. So waray gud niyo biro haton. Kay kun may makakasulod nga team sa championship, posible nga pagkakutom ng titibang atleta para mag-cheering squad.
7: Amo na. Exacto.
10: Oh, pero kung wari makasulod, bakante kung buwas na muna mo ang atleta.
7: Balita. Ada may ada, pangada na nahatagin ice cream. Kumita ka ni mo vlog, nakaduha ka na ice cream. Duha ka bukos, ngan duha ka klase.
10: Ito volleyball games, itong company in ice cream, pagkakalas mo ibitrintit aga, irita abrihan ni pero tutulong ginadagkuhay ka freezer.
7: Wow.
10: Magpipinan hatag ito yung ice cream.
7: Oo. Wow. Until supply last, ito niya era panhatag.
10: Oh, until supply last, oh, kada adlaw, may ditong tulong at nagkuhan ng freezer. Puno ko dito.
7: Iba lang ito ang ice cream nga, gini-scoop. Ang dirt ice cream ba adlong?
10: Ano?
7: Iba lang ito ang gini-scoop ng ice cream.
10: Ibalad to kay pag magtas wow. Agamanad to ang kuhan ang dito ang cream line.
7: Oh.
10: Ang kulo pag tikadi ko grandstand may kunilot na agian o sa fraternity na may da libreng tubig yan libreng ice cream.
7: Urbidan.
10: Ada kain ba giliwat ako ang traditional na itong ice cream. Ang gini-scoop.
7: Amo na. Anyways, last na lang kay K5, Kevin, ano pa tatong lalauman sing panima? Madakita ginihingita nga mga sport event pa nga pwede kita makakuha pa, makadugang ito natong gold medal. And itong chances, itong time, makakadugang baba kita. Itong pagbuliga top 10, una. Ikaduha is malalamangan taba ang 17 gold medals from last year. Or ano itong atong baga mahigit si Proso?
10: Ako po ito na sa K5, nagda mo nga pakihan na ma-detindi kita it output it wrestling.
7: Yan, okay.
10: Kaya noon na nga tuwag, nag-deliver ito yung unong nga gold. Yan na, tulungan ni Randagan kakulok. It yan ang adlaw ka mga finals, di pag maaram kung tira ito makakadala ira yung gold. Kaya ongoing pa itong championship.
7: Alright. Pero may chance
10: sa K5. Ato na lang po-post. Nandiyo niyan kung may ada ito mga update.
7: Oo, bisa naman na baga may chance na makaunong pa kita para makatupong kita ang 17 gold from last year.
10: Amo balita, amo target on tag. And last year, 16 na yan kita, 16 gold.
7: 16 golds. Oo. May 11 na kita, may 5 pa.
10: So may ada pa ka, kurubrahon, kumbaga.
7: Amo na. But, sige. Anyways, alas 4:41 na K5, Kevin. Bagi may kadugahan ka mga anunsyo pa nga da, go ahead.
10: Okay. So, it aton rulaton niya na ang mga resulta hiton semifinal ngan hiton wrestling. Sugad-sugad nga madalumdum na ipaglaom nga makakakuha pa kita ng ibang gold medal. Pero pag kaya na, dako pa chance nga mahipilin kita dito itong top 10. Anyway, buwas ano, waray man kita good. Ipapabutang lagyapon nato na itong Facebook post kung ano man it mga panitabo o didiha palarong pambansa.
7: Right. Go ahead.
10: Okay, sige. Okay, sige. Okay, live and direct. Yes.
7: Yes, go ahead. Go ahead.
10: Okay. So, ma-update na kita via Facebook. Buwas ng adlaw. Ngantog ko dito on Sunday para itong closing ceremony. Ini ka K5-7, Susana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, na siyudad ng Tacloban, ng Bugos, sa Sirangan, Visayas, K5 News FM.
11: El Castigato! El Castigato!
7: Live and direct, ika nga Agustan del Sur, ika K5, Kevin Susana. Magawarawaran iya signal, ano? Di kami nagtatapusahay. Pero, klaro luwat ka upe, ito niya mga reports, ano? Pagasing paniya niya term kanina, madalumdum. Iton aton baga paghinika habol, bisala naman na maabot na aton, ano? And from last year nga record itong gold medals, di kang Region 8, no, kung Eastern Visayas nga disasize, ano? Gold medal, yan na ada na kita haunse. Pero baga madalumdum, iton aton baga ginihingita nga makakatupong kita hini. Pero, ako lagi hapon kay K5 itong chance nga mapabiling kita itong top 10. Oo. As of 2 p.m. yan na nga adlaw ka K5. Adi itong medal tally, itong gold medals nga itong ranking, itong mga rehiyon para ito na palarong pambansa 2026. Of course, nangunguna lagi hapon itong National Capital Region con NCR nga may ada 43 nga gold. Itong Region 4A, itong na ikaduha, ayon doon Calabarzon, ana mga may ada 30 gold. Na ikatulo naman itong Western Visayas, sa Region 6, na may ada 24 golds. 19 golds naman itong Central Visayas, sa Region 7. Rank 5 naman ito na Caraga o Conredjo na 13 na may ada 16 gold. 13 gold naman na ito na Northern na Mindanao. Rason ka K5 para hira ito na rank 6. Rank 7 itong Central Luzon na may ada 13 gold. Rank 8 itong Bicol Region kada 11 golds. Rank 9 ka K5 itong Davao Region nga ada 10 golds. Sugad man ito na Region 8 ang sinarangan Visayas ada ha rank 10 nga may ada gapon 10 gold as of 2 PM, ano, pero nahimo nga top 9 ano ito na Region 11 itong Davao Region. Bisan magparihula kita nga may ada na pulo nga gold dara kay duroda mo itong era medalya kung pagtatarampuhon itong gold, silver and bronze medals in compare ka K5 nga diha aton manggod. Pero itong ranking hini ka K5 pinakadamo itong gold na imumutang lain ni kung nagtatarampuhon atan nga medal kung nagpapareho itong number of gold. Pero ito kita rank 11 nga may other 9 golds itong Negros Island Region akon NIR. Rank 12 na may ada 8 gold medals itong Cordillera Administrative Region akon CAR. And Sock Sergeant naman ang rank 13 na ada 7 golds. 7 golds gihapon ito na Ilocos Region nga nito National Academy of Sports akon NAS nga nakapuesto ka K5 hiton rank 14 and 15. Samtang rank 16 naman itong Zamboanga Peninsula akon Region 9 na may ada 5 golds ngan 3 golds naman iton Memaropa na amo iton rank 17. Samtang iton Cagayan Valley Region may ada 2 nga gold amon rason nga nagpa rank 18 haira. Samtang waray naman gold pero may usa nga silver medal iton Bangsamoro Region amo iton 19th place. Samtang waray pa bisan nadadaugan nga bisan usa nga gold kay K5 ito na Philippine Schools Overseas nga amo liwat ito si Pa Pukis ito na ranking. Alas 4:46 na ka K5 para yung kita taton mga balita yan na nga adlaw. Nga di kita ito na aton mga balita naman ha national. Sabi na ka K5 hiton karagan han detalye ano kaya na Senator Jinggoy Estrada di nagpagawas na itong warrant of arrest and whole departure order ang Sandigan Bayan 2nd Division ala kontra kan Senator Jinggoy Estrada ng itong ani Public Works 2nd Division na kontra ito na anay senador or kan Senator Jinggoy Estrada ganito na Public Works Secretary Manuel Bunoan nagisumpay ka K5 itong kaso nga graft niyang plunder ala kontra hayar nga duwa. Ginkumpirma itong desisyon ng clerk itong mao nga korte nga anduha in high profile nga opisyales ang nirekomendahan itong tag 90,000 pesos nga piyansa para itong kaso nga graft. Inin mo man ang rekomendasyon ka K5 itong Department of Justice nga nagduso itong Office of the Ombudsman nga magsalawad hindi rin mapapiansahan nga kaso yung plunder nga nitong graph yung itong na pagidabi ang anomalia itong flood control scam. Samtang ginpahayag naman ni Interior Secretary John Vic Remulla mga miyembro itong media nga nagkaistorya hiya nga nito ni Senator Jinggoy Estrada nga nahatag in ultimatum nga sumurinder o kung naarestuhon. Sumalakan Remulla pagunahunaan anay ni Estrada ito niya magiging desisyon nga nababara kahiya ito niya tuhod nga igin papa-opera. Lagad kumbaga pangawat la ulit ka ba ng bayan di rin magulol tuhod. Ada kay kun manumduman manggod nagsalawad ka kulop May 28 an Office of Ombudsman in mga kaso ng plunder and graft ala kontra kan Estrada ha Sandigan Bayan nga lalauman nagpapag-orgin pagawas yan ang kulop itong warrant of arrest pa. Gin akusara naman ni Ana Department of Public Works and Highways Assistant District Engineer Bryce Hernandez ni Estrada nga nanguna han 355 million ka pesos nga budget insertions sa 2023 national budget kabalyo itong 30% nga kickback. Samtang ka K5, mang-anunsyo naman kita. Alas 4:49 na. Official na nga gin-anunsyo itong municipality or municipality itong late-late na mabalik na 5-day work week ng standard nga oras ang panarabaho ang tanan ng mga empleyado itong era local government unit. Kini, yung pinaagi itong pagbawa ng Executive Order No. 14, Series of 2026. Paano yung tunnel GU late nga masiguro nga mapadayon, mas malaksingan, mas epesyante itong pagparangat itong servisyo ito na mulupyo. Higing papatuman ini or papatumay ini yan ang Hunyo 1, Lunes. Mundiin na Lunes nga da Biyernes na itong adlaw nga masulod itong mga empleyado itong na munisipyo nga magtatrabaho hira sa Kubka K5 itong 8 ka oras itong na uskadlaw. Samtang nga laing pa naman natin nga balita, anunsyo gihapon kita. Oo, anunsyo kita, otro nga ipapailaro mang good, ha, yellow alert, itong Visayas Grid. Yan ang alas 3 itong kulop. Tub-tub alas 6 itong gabi. Ngan alas 7. Hitub-tub alas 10 naman itong gabi. Adlaw itong Biyernes. Samtang red alert naman ang bugos niya Kabisayaan. Niyan nga alas 6 kutub, alas 7 ka K5 itong kagabihon. Ini an ikatulo ka K5 nga sunod-sunod nga simana nga nagaantos ang Visayas sa Lida. Hakakulangan itong supply itong kuryente. Kasagaran mang good, magkukulang itong supply hana kuryente ito na sunod mga bulan nga magpaso itong panahon. Kung saan o damo ito na gamit ito ang pampatugnaw ng mga appliances, sugad nila ito ng electric fan ng aircon. Samtang kakifay baton, balita kakaiba. Aadi, maritis nga amyaw. Nagindalan para ma-rescue itong tulong kabataan. Wow. Sinisan ka K5 in purpose and in good coincidence. Yan. Kung kahuna niyo, puros la karautan itong chismis, itong ato gintatawag ng mga marites, danay gyapon ni nakakabuli, gauras labi na kuna, panginahanglan. Hanasod Spain, tulong nga kabataan ito na rescue tungod itong pagiging marites itong era amyaw. Igintago itong mga batan era kagana, kasulod itong era balay. Hasakob itong upat katuig para daw dire matapnan itong virus. Ang babae nga martis in nakilala kan Sylvia. Naobserbara ni Sylvia nga tikang itong pag-abot nira itong ira amyaw. Ang tatay la itong nakikitan nga nagawas itong ira balay para kuhaon itong groceries nga nag-indi or igdi-deliver ha front door. Naobserbara ang gihapon niya nga permi nagpapadeliver itong diaper ang pamilya. Bisan kun ada na ito na hawalo nga dahana pulo or gis anyo sa itong kabataan. Dayon ini nga ginreport ni Sylvia kapulisan ito ni observation nga din hinanaimbestigaran an or din hina nagdumara ito ng investigasyon itong mga otoridad. Nadiskubrihan nga nagaantos ang kabataan itong severe constipation tungod kay diri ragin tutugutan paggamit itong CR. Pero milahiran naka-diaper nga diri gin papagawas sa balay. May baruan nga ginpresohan mga kag-anak kanira tulong ang mga anak tungod kay nababaraka nga bangin ini matapnan iton coronavirus. Oh, at least baga naging mahinungdanon ito na role ano hinin Marites. Pero as much as we can, trabaho ito nitong mga kag-anak Panginoon. Actually, it's about health, ano? Ito na kabataan. Pero importante gihapon ka K5, simpa makialam at magkaroon ng pakialam ka K5. Ito na nihitab nga na itong imo kalibungan. Samtang ori kita K5 nga balita, yan ang oras. Sobra 1 million nga mga grade 11 student tabugos ng Pilipinas ito na kukurian pagbasa. Subayin itong report ang 2nd Congressional Commission on Education o kung EDCOM 2. Haging buwat nga Senior High School Literacy Assessment itong DepEd hagtong Marso 2026. Hakabugusan nga 1.4 million nga grade 11 students. 1.3 million din hi. Ang may problema ha reading comprehension. Ang masinisaran ka K5 nga dapat labot lahat maara magbasa. Labing importante, nakakaintindi itong bata iti aging babasa. Sumalakan sa Simon Antonio Salinas itong EDCOM 2. 12% lang ang mga estudyante ng grade 11 itong makakonsiderin nga independent learners o kung mag-ara magbasa. Ginbabasol han Act Teachers Party List ang systematic ang problema itong educational system. Particular na ito ang polisiya han mass promotion ng mga estudyante di inapipiritan ang mga magturudo nga papasaron itong kabataan bisan diri pa maara magbasa. Samtang yung pahayag naman Education Secretary Sunny Angara nga tututukan ang DepEd ang pagpakurukusog itong teacher training agud mas mabuligan ang mga estudyante. At on oras kaki 5, alas 2.54 na ang kakabla sa mga itinan oras ng panahon. Sugaron talanit atong paggrupo nitong atong taramdan. El Castigador kapo nato na Engineering Department kaki 5, Milton Mate. Ako naman ay kaki 5, Jaime Gavador, parang kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kaliawan National and Tacloban na nambunggo sa Sanirangan ng Visayas. K5 News FM.
12: Filipino. Wow! May puso!
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
13: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
0: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pan your private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelie Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: E3 Bio.
18: Ang E3.
16: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
16: Yung may E3.
18: Para sa malinis na dugo.
16: DGX 500.
18: Para sa manusog na tayo.
16: DGX 500.
18: Ayon sa mga eksperto,
16: ang DGX 500
18: ang may pinakamataas na antioxidants
16: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
18: DGX 500.
16: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
16: Pabakaan mga butika.
18: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
16: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
16: DTX Beauty Soap.
18: Pabalit sa mga butika.
16: Extend Food Superman
21: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mga basic ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Aton oras sa K5 News FM Tacloban in punto alas 5 na ngan oras durot naman aton itong DTX KFMX. Nakapagkapi ka na, na-detox ka pa.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Different Bio Evening Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
7: Mga ka-K5, aali na ay magkapasong ang mga notisya haton mga laray, ulohan! Naon naton ka-K5 itong balita lokal, sundalo patay, hanaksidente nga mahulog, hanigining inayad nga drainage kanal.
4: Empleyado han DPWH, gindakup, habay bust operation, hakapookan late.
7: Aton man balita national, Senator Ruben Padilla na nanawagan nga makapag-online duty, Senator De La Rosa.
4: Sobra usa ka milyon nga mga grade 11 student nakukurian pagbasa subay ha EDCOM 2.
7: At ang balita international, Amerika ng Iran ginbaso liton kada tagsapag talapas sa ceasefire.
4: WHO nagpatapod nga mauundang ang padayon nga pagsaranghan Ebola ha Democratic Republic of Congo.
7: At ang balita negosyo, pasay itong aeroplano magbuburbarato yan na nga bulan han Hunyo.
4: Haaton balita kakaiba, Marites nga amyaw, naging dalan nga ma-rescue ang tulong nga kabataan.
7: At samtang aton man balita sports, Quezon City, ginpili nga maging host ang 2027 palarong pambansa.
4: Para naman haaton balita entertainment, Gazini Ganados, sulod na ha top 3 han Miss Grand International All-Stars 2026 swimsuit competition.
7: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Sinarangan, Visayas. Ini ang DTX 100 o kung D3 by Evening Newscast ay yan ang adlaw itong Biyernes, Mayo 29, 2026.
4: Live niyo nga mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
7: Mababatian yan, makikita ang kami din man nga parte itong kalibutan, ipinaagi ito na itong YouTube channel, TikTok and Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
4: Ngan ha detalyehan aton mga balita.
7: Aton una nga balita lokal, wari na kinabuhi iton matad-an ano sa nga lalaki sulod ito sa nga drainage canal. Barangay Diaz, Gandara, Samar, naglabay nga adlaw. Nakilala itong biktimang hi alias Sunny, 39 anyos o sa nga sundalo nga residente itong barangay Santo Niño, Gandara, Samar. Tuba itong impormasyon o sa nga concerned citizen. Ang nakadiskubre itong patay nga lawas itong biktima nga naglulutaw-lutaw ang giniinayad nga drainage canal. Na-recover gihapon itong motorsiklo ang biktima. bag ng usa nga pusila. Base itong gibuhat yung preliminary examination na gawas nga may hilarom nga samad ang biktima haya may agtanga usaha mga rason han iya pagkamataya. Hapag kaya na, imparayong pa itong ibubuhat ng investigasyon ng mga kapulisan agud may baruan ang bugos nga panhitabo.
4: Samtang halain pa nga balita lokala, nakaabat hina 42 degrees Celsius na heat index ang probinsyahan Leyte ngan Samar. Yan ang adlaw itong Biyernes, Mayo 29, sumala ha Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o ikutong PAGASA. Samtang umabot naman ha 43 degrees Celsius ang heat index ha Eastern Samar. Yan ang adlaw, sobra 50 nga mga lugar ha bugos nga nasod ang nakaabat hin danger level heat index subay ha PAGASA. Salit padayon nga ginsasagdunan ang publiko nga magpabilin nga hydrated nga likayan ito ng pagbabadhasira ka. Pero haloyuhin eh, may mga lugar nga nagpabilin nga not hazardous level, lakit na ang Baguio City nga La Trinidad Benguet nga may 26 degrees Celsius nga heat index.
7: Marugang ang parmanaton nga balita lokal. Formal na nga ginabrihan itong bago nga Super Health Center Hala Vizare sa Northern Samar para itong mas pagpahilawig pa han pagpadangat in serbisyo panlawas. Gindisin ito ang mga Super Health Center para itong pagparigo ng primary health care kundi ng era may ahatag na serbisyo amo itong konsultasyon. Timprano nga pag-detect o kon early detection itong sakita. Preventive care nga na basic diagnostic. Panuyog po nini nga pasilidad nga makabulig nga maiban-ibanan itong mga pasyente nga manapakadto. Han mga dagkong hospital ipinagi itong pagkarawat in mga pasyente nga may mga common nga sakita. Madagi hapon hinilibre ang konsultasyon ipinaagi itong mga health offices sa mga munisipalidad, gobyerno lokal ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ha konsulta nga programa. Sumala naman itong Senador o kan Senator Christopher Go o na Bongo. Importante nga may parani itong katawahan na serbisyo panlawas sugad itong simple nga konsultasyon.
4: Haton katapusan nga balita lokal, arestado han mga otoridad ang usa nga empleyado han Department of Public Works and Highways o kun DPWH pinaagihan drug by bust operation na didahan Miyerkules Mayo 27 ha Barangay San Joaquin Kapuokan Leyte. Ginkilala ang 38 anyos nga suspect kan alias Intoy usa nga water gauge keeper ha DPWH nga residente han mao nga lugar. Usa nga sa shame nga misulod nga gintatahapan nga shabu an iya ginbaligya ha pulis posture buyer kundi ina narikupog gihapon ha iya ang pira nga mga sasyehin gintatahapan nga shabu ngan an by bust money. Waray naman armas nga nakuha ha suspect. Gindara na ang suspect ngan ana mga nakumpiskar nga illegal nga droga ha Kapuokan Municipal Police Station.
7: Araton mga balita lokal, indurot naman natin kay K5 itong DTX KFMX na kapag kami ka na, na-detox ka pa.
1: Balita National.
7: Alas 5:07 na ka K5, lagos kita itong Balita National. Sobra 1 million ng mga grade 11 student habugos ng Pilipinas ito na kukurian pagbasa. Subay nito report ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Hagin buhat ka Senior High School Literacy Assessment ang DepEd hadton Marso 2026. Hakabugusan ng 1.4 million ng grade 11 students. 1.3 million din hi. Ito may problema ha reading comprehension. Sumalakan Simon Antonio Salinas itong EDCOM 2. 12% lah itong mga estudyante ng grade 11 makukonsiderar nga independent learners un mga anbaga nag-aaram in pagbasa. Ana sabi nga ihapa, haros uno mga hakada na pulo nga estudyante inaadha frustration level ang pinakahamubong nga level itong literacy. Din haros di rin nanira naiintindihan itong ira igimbabasa. Ginbasol naman na Han Act Teachers Portal List ang sistematiko nga problema itong educational system. Partikular na itong polisiya itong mass promotion mga estudyante. Diin na pipiritan ang mga magturot doon nga papasaroon ang kabataan bisan kung diri pa ini ang dama. Dugang pahini, diri la grade 11 students ang apektado ang problema. Siring pa itong EDCOM 2, adaga po na 40% ang mga estudyante hatanan nga mga grade levels ang may problema ha reading comprehension. Samtang, igin pahayag naman ni Education Secretary Sunny Angara nga tutukan o tututukan itong DepEd na pagpakurkusuga ang teacher training agud mas mabuligan ang mga estudyante.
4: Sa iba pa nga balita nasyonal, gindepensara ni Senador Robin Padilla kay Senador Ronald Bato de la Rosa habot ngahan posible nga pag-aresto hiunahan warrant tikang ha International Criminal Court o kon ICC nga nanawagan nga tugutan ang senador nga makapag-online duty o remote attendance. Igin pahayag ni Padilla nga mintras waray pa final conviction, diri matatawag nga kriminal itong usang opisyal nga dapat taga ninihin higayon nga makapagtrabaho para ha publiko. Una na nga igin pilarom hi De La Rosa ha protective custody han Senado pero umiskapoy niya Senate building habulig ni Padilla matapos ang natabo nga shooting incident. Samtang natutungayan na itong decision han majority ng minority black ha Senado han igin duduso nga pagtugot ha mga senador nga bumutos ha sesyon pinaagihan teleconferencing diin nag-walk out ang minorya komo pagkontrahan plano nga pag-amendar han rules.
7: Anaton mga balita national, indurot naman na ato nitong DTX 500. Ang makusog nga pangontra kontra high blood pressure nga diabetes.
1: Balita international.
7: Alas 5, just naka K5 para aton balita international. Ginbabasol ito ni Estados Unidos ngan Iran ang kadatagsahan pakatalapas ha nagtitikaluya nga ceasefire habot nga or hairabot nga samtang waray pa na ipapatuman ang peace deal. Ginbumba ito ni Iran ang upat nga mga barko nga diri autorisado nga makakaagi ha Strait of Hormuz. Mahuman ang mga iniin magprobar nga umagi dito. Nahidabi na lugod ito nasod Kuwait nga kaalyado ito ni Estados Unidos kundi ginaakusaran na o ginakusaran nira itong Iran nga mas magin maraotla itong kagubot dito. Sumala naman itong pwersa itong Amerika nga napugnan nira itong limang drones sa sakob nga hapalibot itong Strait of Hormuz nga napugnan gihapon nira itong paglunsar itong ikaunong unta nga drone ipinagi itong era ground control station nga nakapwesto sa southern port area itong Bandar Abbas. Tungo din eh, gintarget han Iran ang mga base militar or military bases sa Amerika nga naglunsar itong pag-atake ha ira sumala itong IRIB. Pero tungod ang pagbaliuay itong pag-atake ang duhang nasod, kundi in kalakip itong Kuwait in nagpapakita nga nagtitikaluyala ang mga or ang pagkakaaday ni higayon nga magkaaday itong pinal nga negosasyon habot nga itong Amerika ngan Iran para itong pagundang itong Iran War.
4: Para naman ha aton katapusan nga balita international, ginpatapod han World Health Organization o kung WHO nga mauundang ang padayon nga pagsaranghan Ebola ha Democratic Republic of Congo. Sumalakan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Umabot na ha DR Congo he Ghebreyesus didahan gabi han Mayo 28 nga nakatalaan hiya nga magbiyahe ha sentro han epidemya ha Ituri yan nga Biyernes Mayo 29. Sumalakan Ghebreyesus, mapupugnan ang Ebola outbreak pero diri makakabulig ang travel ban. Sobra 200 na nga mga individual ang ginsususpetsaran nga namatay tungod han Ebola ha DRC. Tikanghan magdeklararhin outbreak didahan Mayo 15. Samtang usaha nakakaulang hapaning kamot han mga eksperto nga mapugnan ang padayon nga pagsarang hininga sakit. Amo ang gera nga natatabuha sinirangan nga parte han DRC. Siri ni Ghebreyesus, waray pulos ang bisan ano nga kasamok tungod kay nakakaapektar ini ha mga inosente nga mga tawo nga nagdudurot lugod ha irahin kamatayon tungod han diri malilikyan nga Ebola. Kapag kaya na waray pa bakuna kontra ha bundibugyo strain han Ebola pero nagsaad naman ang health agency han Africa nga sisiguraduhon nira nga mamay o kun maaydan hin bakuna nga medisina kontra hini nga sakit yana nga tuig.
7: Ang aton mga balita international, indurot naman aton itong Mighty C, the alkaline vitamin C. Nakakahataga aton kusog ang protection na kinahala naton na kada adlaw. Solid check K5 pag Mighty C na. Adlaw.
1: Balitang negosyo.
7: Para naman aton balita negosyo, yan ang oras sa maburo barato. Itong pasay itong aeroplano asahan nga duhangas ka simana. Hanbulan itong Hunyo matapos pahamabuan or pahamabuan ahan na Civil Aeronautics Board o kung CAB ang fuel surcharge ahan mga airline hapasahe. Hausang advisory, ginanunsyo itong CAB ang fuel surcharge para itong June 1 to 15 p.m.

0: mula ay 1,621 pesos and 42 centavos sa kutob 12,056 pesos. And fuel surcharge ano sa optional fee. Labot na ito na base fare. Din pwede inigpasa ito ng mga airline ng mga pasayero agod nga maibanan ang mga gastos tungkol itong pabago-bago nga presyo itong jet fuel. Di rin ikaparte itong base airfare nga pwede iniibanan o tanggalon depende ha presyo itong krudo. An aton balita negosyo, idurot naman aton kay K5 itong DTX sa Premium Coffee.
1: Balita! Wow!
2: Para naman ha aton balita kakaiba, mga ka-K5, kung kahunan niyo, puros lakarautan ni chismis it mga marites. Danay gihapon, nakakabuligi niya oras itong panginahanglan. Hanasod Spain, tulong akabataanan na rescue tungkodhan pagiging marites han iraamyaw. Igintago ang mga bata han ira kag anak kasuludan ira balay hasakobin upat katuig para diri daw matapnan hin virus. Ang babae nga marites in ginkilala nga hi Sylvia. Naobserbaran ni Sylvia nga tikanghan pag-abot han ira amyaw ang tatay la ang nakikitan nga nagawa sa ira balay para kuhaonan groceries nga igintideliver ha ira front door. Naobserbaran gihapon niya nga pirmi nagpapadeliver hin diaper ang pamilya bisan kun ada na ha 8 nga daha 10 anyos ang kabataan. Tayo nga igin report ni Sylvia kapulisan ang mga obserbasyon nga na din hina nag-imbestigar ang mga otoridad. Nadiskubrihan nga nag-aantos ang kabataan hin severe constipation tungod kay dirihira gintutugutan gumamit hin CR. Pirmila nagpaka-diaper nga diri ginpapagawas sa balay. Naibaruan nga ginpriso han mga kag-anak ang iratulong anak tungod han kabaraka nga bangin ini matapnan han coronavirus.
0: Anaton balita kakaiba, indurot naman natin sa K5, hiton Klinika D3 Bio.
1: Balita Sports.
0: Alas 5:16 na ka K5 para aton balita sports. Inkompermar ni Department of Education Deputy Undersecretary Malcolm Garma ngayon Quezon City ang mananagbalay hiton 2027 palarong pambansa. Tumalakan Garma may adahira koordinasyon a Quezon City Government kabayan itong era hosting ang 67th edition ang annual multi-sport event. A closing ceremony in Palarong Pambansa 2026 magbubuhaton itong turnover hiton hosting ha Quezon City. Yan ang atuig naman presente ginudumar itong Palarong Pambansa Agusan del Sur diin na sobra 13,000 nga mga athletes ang nagpartisipar. Araton balita sports, indurot naman natin sa K5 itong Extend Food Supplement for Men. Sigurado good ko lang itong second round pag naka-Extend Food Supplement for Men ka.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
2: Para naman ha atong balita entertainment, nagpakitang gilas ang Pinay Beauty Queen nga Higazini Ganados ha International Pageantry mahuman makasulod ha top 3 han preliminary swimsuit competition han Miss Grand International All-Stars 2026. Hagin pagawas nga resulta han competition, nakuha ni Gazini ang score nga 9.79. Usa ha may pinakahitaas nga score. Nangun ha swimsuit preliminary, ang kandidata han Ghana nga hi Faith nga may 9.88 nga score. Sumunod ang Colombia nga hi Vanessa Pulgarin nga may 9.84 nga hi Gazini ang nag-ikatulo. Samtang lakip gihapon na top 15 preliminary swimsuit rankings ang mga kandidata han Venezuela, Dominican Republic, Armenia, Ecuador, United Kingdom, Thailand nga iba pa nga mga nasod. Mahuman magpakita hin mahugot nga competition ha All-Stars Edition Hand Pageant. Pagdudumaraon naman ang Coronation Night ha Mayo 30 ha Bangkok, Thailand.
0: Araton balita entertainment, indurot naman natin ng K5 ito na DTX Beauty Soap ng Klinika Dio Fresh at Dio Roll-On. Ka K5 aton oras nga alas 5:18. Iyo pala nabatianan mga katukiban ng D3 Bio Evening Newscast yan ang adlaw iton Biyernes sa Mayo 29, 2026. Ako, Hika K5, Jaime Gavador.
2: Ako naman, Hika K5, Jean Pilinio.
0: Parang kampiyon nga balita serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan, hasyodan ng Tacloban, nga nabukus kasinirangan Bisayas.
0: K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike, kumso!

0: wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Panarumba Bansar.
1: 66th Panarumba Bansar.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Panarumba Bansar 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: The 66th Panarumba Bansar Special Coverage is brought to you by Toyota Tacloban Leyte, St. Paul's School of Professional Studies, Leyte 2 Electric Cooperative Incorporated, Saveview Hotel, Print Options, the Provincial Government of Northern Samar, the Provincial Government of Samar, and Leyte 3 Electric Cooperative Incorporated.
3: Ang 66 Panarumba Bansar Special Coverage ay gipapadangat ayuhan Provincial Government of Northern Samar, ipinagi kan Governor Harris Ongchuan ngan Congressman Edwin Ongchuan.
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
5: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupet ang taakong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo ito nga product nga D3 Bio.
6: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
9: mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio,
10: problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
11: Ang DTX 500,
10: ato na kinimo Mordica Charantia Compound.
11: Gikan sa palya,
10: yung nagkahatag og proteksyon.
11: Batok sa liver failure.
10: Ang pingyang imuatay.
11: Mag DTX 500,
10: adlaw-adlaw.
11: DTX 500,
9: mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Dro, ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
7: Mighty C, the mighty power of C.
13: ITC DTX Beauty Soul.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
13: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
15: Extend food supplement for men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend food supplement for men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

di na lang ako tiwason kawa na ipanahon. Ugma mga higala ato ni padayonon kay naman tayo makiigsuunan ng mga nahibaluan ni mga devoted ng Romang Katolik. Di ko kay balog na pa ba ni karon kay akong lula doge na making namatay. Pero tinud anay, maugyod na'y kahulugan ko no sa paghinulsol nga ang sala dumtan o dili na buhatog o turo. So mauna ay haunta magpabautismo nga makabig na siya nga mauna di ay ang paagis paghinulsol. Aron, maluwas siya gikan sa sino siyang sala sa panahon nga siya mabautismuhan na. Nga muna gingon nga, ang mutuo o magpabautismo maluwas apan ang dimuto hukmasilot. Bo na may galam kiksunan, wata igong panahon ha? O nga ato ning panin sa itong panag-uban, wata igong panahon sir Hani? Ato na ning ibalik nga to sa ato nga pikastawa kay ang atong oras karuwa na tayo alawan sa ani. Kedalaygon ang Diyos may galam kiksunan sa iyang paghatag ka na to karong maayong panahon na sa gihapon na kapanayin sa itong panag-uban. Sa ngalalaman sa ato ng Station Manager News K5 News FM Dumaguete, nga to kang K5 Sir Virne Cabusa. Sa ngalala mo sab sa ato nga CEO and President Doc Ramil Oy, o sa atong pikasawak, sa atong Chief Engineer, sa atong Master Control, Chief Engineer Abudwen, o sa atong Duty Engineer Karumigala, K5 Engineer Bill Andrew Racoma. Sa Tibok Pwersa, sa K5 News FM, kinilaman niyo may galam king suunan, Brother Jerry Gabaya Iuban, o akong kauban Sir Honey Rose Dr. Lero from Urbog City, kami na lamang magkanayon sa pag-ingon nga ang Diyos mag-gabedisyon ka na to, sa kadagaya pa sa iyang mga margayaon nga mga pulong. Og dalaygon ang Dios mayong gabi ikanato og magampo ta alang sa atong pagtapos. Daghan kaing salamat among amahan nga langit nun. Nagtubag ka sa among mga pangamuyo. Pinagis imong paghatag kanamo og mga pagtulon-an. Salamat sa imong gihatag kanamo nga dugang nga pagpadasig sa among pag-alagad sa kaalam og kahibalo. Ikaw naghatag ka namo og mga pagtulon-an nga amo o Dios matsabdan sa tinaw gayod ang kamatuoran. O sa pinag-insibihan sa K5 News FM, salamat kayo sa iyong pagpanalangin, labi na sa tag-iatag-dumala ining sibihan, Dok Ramil Oy, o sa tanang mga naminaw, o maminaw ining sibihan sa Tibuok Adlaw nga programa, dalay gun ka sa walay katapusan, sa ngala naman ni Ginoong Hesus, nga among manluluwas. Amen.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapadalangin ka na tuloy.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!